0: When God made you, new song, anali Natalie Grant. Kina naori Natalie Grant. Kumu ngwa di khwari ka garaga di khwari ka garaga mbino. Pila kago sharo file people price and my heart belongs to you. Metsaro na kelo smesi nyana richwa irinya ubedi ditoroncha ka hotobela FM le khotla gatsela Africa Borwa. Na kelo santle di khari man of the match. Rito garle boga tshele jalena. Lawrence Mashau. Thornhill Polokwane re tlhoga re leboga tsheletse ga go rra ntege ke yawa ge o theleditse ka mo ke shuba ka mo o dira gore napile moshubo wa rena o tswele pele fela ke nyaka re bolela ka se sengwe go na le batho ba e le gore ba gona snoring ba gona ge ba robetse ge ba gona go a ba le ba e le goreng ba tenega ga ba rate goba go robala le batho ba e le gore ba gona nako le nako ba fela ba o gopotsa ka tsela e le gore o gona ka gona ka re go tsene ko ba o botse gore o gona go tshwana le eng ba bangwe ba tla re o gona go tshwana le dintorontoro ke dilori tseng ba re o gona go tshwana le lori hey wona ena gona o gona o tshwana le lori ka re ke lori e gologole ga o segeše e fela go a ba le batho ba e le gore ba tena ko gore wena nako le nako o tshwanetse go dule o mo gopotse gore wena ge o robetse wa gona ke nyaka re bolela ka se ke nyaka re bolela ka se na o yo mongwe wa ba e le gore nako le nako ba fela ba o gopotsa gore wena wa gona gona o itsea bjang taba ye ya gore wa gona ye nngwe ya dipotšišo tse ke nago le tsona ke ya gore na ge ba wa gona ge o robetse o a tseba goba ke ge fela o ekwa ka batho ba re wena wa gona o kwa ka batho ba re wena o motho e le gore ge o robetse wa gona ke moka wa napa wa itsea wa rawa ka nnete ke a gona ya ba gore ke taba e fedile ka yona tsela eo goba o yoba o e le gore wa ikwa gore ka nnete ke a gona wa tseba na wena ka bo wena gore hei nna ke robetse ke a gona o kgwetsa ge re ditse a bona nna ke a gona banna nna ke a gona o a tseba ge ba o motho e le gore wa gona ge o robetse snoring wa tseba na goba o tseba ka baka la gore ba ba lego kgausi le wena ba go botsa na o kwa bjang ge ba fela ba o gopotsa kgafetsa-kgafetsa goba ba o botsa ka tsela e le gore o gona ka gona mesong e mengwe le mengwe ba o gopotsa ba o botsa gore hei maabane bo o gona man hei maabane ona o bo o gona kudu-kudu ei be rere ka nako tse dingwe o kgwetsa e le gore motho e le gore le mmileng le tsamaya ka koloi o sware ke boroko ba o botsa gore hei wa gona nako le nako ba fela ba o gopotsa na o itsea bjang taba e motho a fela a o gopotsa le go lemoša kgafetsa-kgafetsa gore wena wa gona e ka ba letsatsi le lengwe le lengwe le lengwe le lengwe ge ba ka motho e le gore o ratana le ena mesong e mengwe le mengwe fetsa aae le wena wa gona o itsea bjang o e amogela ka tsela mang taba ya gore nako le nako ba fela ba o gopotsa gore wena wa gona ke a tseba gore go na le tse dingwe tsa ba di bitsang ga ke tse gore ba e bitsang e fela go na le dilwana tse dingwe di a šomišwa ba re di kgona go thuša botho le gore wa gona ke moka a se sa gona goba ge a robetse ka yone nako eo a se ka gona ya ka nako eo ga a robetse a se ka gona go na le dilonanyana tse dingwe tse dinyanenyanang fale a ke tse gore nna ka nnete ge ba o motho e le gore ebile a dišoma nna o ile wa di šomiša di a šoma ka nnetenete ware o ešomišitse ba tsoa ba o botsa gore aa abo maabane bo o sa gone wa rra sese maabane o bo o sa gone ka baka la gore o bo o šomiša setlamela se ke bolelago ka sona ke fela ke di bona ba re wa šomišae gore o seke wa gona nna di a šoma ga botse mo re di o bolela ka go gona ee gona e ba wa gona wa tseba wa ikwa goba ke ge fela ba go botsa wa itia gona o iamogela ka tsela mang ke di go baile gore ba fela ba o gopotsa 086 000 2452 086 000 2452 ntle fa o ka nthomela ya WhatsApp 082 869 1645 go amogela bjang ge ba fela ba nako gore wena wa gona taba e o itsea ka tsela mang o reng ge o setse o iphetolela gona le bangwe ba kwata tlhompo tsa gore ke ya gona gathe o dira bjang bangwe ba kwata wena o iamogela ka tsela mang nna le wena o kwa o tenega o tena ke ka tsela e le gore ba o fa taba e ka metlha ba dula ba o lemoša ba dula ba o gopotsa gore wena wa gona ge o robetse ei maabane bo o gona e ai ka kgotsa o kare le lori o kare boele e ka ona tsela 086 000 2452 nteletse mogala goba o nthomele kgatiso ya gago ya lentse go nomoro ya WhatsApp 082 869 1645 ke tsamegala le nna ka morago fase
1: le kgono le Master V re na le refilwe yo a tshwenyago ke scroller lightes
2: ah Master V ga ke robale ke dula ke scroller bosigo botlhe
3: o na le scroller lightes
2: ke tlhoka se sengwe se se ka nthusago go dula ke bapile ka di-socials ntle le go felelwa ke data
3: peko ya gago e o red hot deal 15 gig ya Vodacom ka 99 rand fela gape le kokeletso ya 5 YouTube data le dikgwedi tse pedi tsa YouTube premium mahala
2: bjalenka e humana bjang
3: e kgotsagala fela go Vodapay app tswela pele o ba bontshe gore o tshwaretse jong pele
2: ke tla dira bjale
3: o na le dipeelano further together Vodacom
4: ke bophelo ditorong tjaka mo re bolela ka dinnete tsa bophelo re botse nnete Thabela FM moshate wa tsebo le boithabiso
0: re bolela ka dinnete tsa bophelo ga ona nnete ya o feta ye taba e gona ya go gona a re tsene Thabela FM le gona
5: ee dumela ngwanaka
0: le kae
5: re gona le kae
0: a wa re gona Thabela
5: bentile nna ke kwa ati ke a sera
0: wa gona
5: bona ka kutu tlo ka bana ba kae bankete tshe ba re mogekolo a tare robale ba re go kwara le ka dikamoreng tse dingwe bananyana ba le selang ke ya ke ba jea ba galebo nako e ba le mo ka June ba nthere ke ba omantse ba re o kgona ke isoltape ke re na soltape re ba re tlo go tshiwe morumo wa gago ke kgona le mosegare ke na le bone mokane re tshwara ke boroko godimo a sofa ke aoena o tlabeke o bujana re re tlo go yetse gore o dirang moko tsa re go lebeletsewa tlamile
0: mara mpotse bo ke nyaka o kwešiša se sengwe ka lebaka la roa kwa ba fela ba botsa wena wa kgona o ikwa gore ka nnete ke ya gona
5: aowasente ke tekwe
0: eeorekra
5: ke baba ke pelisang ka re ba nthoma mara jalo ke šee ke bone ore a ba nthome bone ke kwa ke bananyana ba bannyane ano kwa re awa gore ore a ba nthome batho ba ba bolela nnete ke na le mona nna ke re wala faking batho ba tsene ba re botse re wala faking ka ko o rate
0: ae
5: bona ba ka ba omana ba re gape ore bo difiše
0: wa ba boifisha ba tshoga ge o setse o gona
5: wa boifisha o ba re ba tsone ona ka kutu batho ba kwa le ka montle gore motho o robetse ka mokamoreng
0: yo ge o sa lwa le o lokile wena ke go kwela okay right manester re ke kwelele ka ba arle gentle FM
6: no man of the match mina the match ska e thoma yo
0: jiwe
6: sky thoma yo ka go tsena ke na le mo iso mo ka mane ke tsheka ka mo re re se tsheka o fena o tla kwa din Toronto ro ja mo Mozambique yo yo mo tsha fo wa nganga
0: yeah
6: le nna ko mo wa bona mara ke no ka botlhwa go jara e bona wa bona o ka se ka ke mara mo ko e pomo jin face mo ka do tabotse
0: ke go leboga o ka Jane Fairs re tlo gore leboga tlhe lo wena o kwa ba go botsa e fela wena ga o ikwe o kwa ge ba setse ba o botsa re ko ka taba e ke taba e a re kweng tobe a re leche
6: nna ka kakaretso a senna motho wa go bona e fela go na le matšatši a mangwe a ke utlwang gore ke be ke gona ke ke papa mam ke tau tame golo e wombe ke mogano go wombe re be ke sa roba la botse go nya ke gao ke ne le go thapisha me go loka metsi e fela a ke wele ka o bale ba fela ba tshwisi ba ba rwa gona aowa
0: oh yeah
6: e no ba ka se welo ke a tsaka gore motho a gona aga go robalela pele
0: eh
6: aowa ka nnete o ka se go robetse go tla thele tsa yena o kwe a sa di khumtsela ka ofela tsho ke botsa tamen of the match ke tsere mabo ya ka sa gape
0: all right Jerry o tlhalosa gore yena o gona go kwa gore ke be ke gona go ile ka tsela le gore o khwetsa megolo e o mile ka yona tsela all right bela o ba le bo nnete gore o dirile ke go gona fela ke go kwela a re gentle FM 086-000-2452-086-000-2452 bele e ka batla ba ya tshitile e machaji ka moka go ba gafetsa gafetsa
7: a yo ya ke go gira go ba ke yena mo ngwari ke a roba le ke mutshinya
0: eh
7: se jo go se ya na ba re ga gana la mwari wa pora go ya le go roba ke wa ra tiro ba
0: eh mara o itse ya bjang wena ka bo
7: ai ga go ba swa ke le taba re bona di yo tsa di jo moye
0: ke ba ka gae ke go kwile ke go kwile
7: mase ya re mo malogo
0: right Brian or le tshentse bala FM le gona
8: ke me
0: le ke
8: gona le ke ngwana bomma
0: a go re gona
8: o go ya ka go gona re na go tsha nna ke a tlhola
0: le ntshile la gagwe le sepetse bale o diragala o bo gona
8: flu
0: oh flu
8: go se tsha rena dia tlhola man of the match sa kru kwa tlhola o tsoshe a sokologe a tlerole o tsoshe o motla go tsoshe go shwe jo kamoka ene wa kwata ga tsoga
0: o kwatela eng gore wa motsoshe
8: wa go sa go rate
0: etse go motsoshe o motsoshe tsa gore a direng
8: a roba le ga botse at least o tlotse
0: o re o fetse o motsoshe a robela ka tsela gore bonyaka ka ona dapile go gona wa hema
8: o ka gwa gwa saka e
0: oh, all right, all right.
8: How are we? No, I think I could have a lot of people who are going to go.
0: All right, good idea. Bye, we'll fall a man. Alright, ke le kwele. Re ke kwele na ka mo gore na le reng. A re le tsheng.
9: E dumela mme no damage. O gana le bile mala le ka mo. Na twisti. E ka tala ka ho kgile mo rule.
0: O ga o sele mo rule.
9: Ke hone go bona ngwana. So ngwana ke ke ro bala le na a sa go la gola. So a bona o ka tsara ke boroko so ebe ke nagana gore nka mo robatsa bjang. So ka thoma go mo patlamisa so ga patlame. Mogololo wa fela mara ka thoma a phetoga wa thoma se go ntse le go roba lighteng ke na le go mo kwa gona mo gare ga bosigo mebe ke tshogile ke tsamaya mo passage gore ke leka ko ntlong ka go sena ke a bereka so o kry-a ke mo advicea gore a patala so most of time wa patala kana a rate ge re re wa gona so wa patala mare go tlile gore wa thena wa thoma so e ntho ke bothata keleboga
0: ya ke go kwena bele le bana ba gona ke tsela ga ke go pele ke kwa a em ya mara ke ska re ke go pele ke kwa ya na ke ngwe ba gona ka nnete na na pile le mo baneng ina le go yo ba bothata thata ka yona tsela yone o ke tsengwana ile gore ka nnete o tshwere bothata ke wa gona dina go tsheka mokao isa lo monyane ye nngwe ye ke fela go ke ipotsa yona gore na ke nnete ga ka kang ke gore batho ba go rata go atlhola ba ile gore ba gona ba fela ba bolela gore motho ge ana le mmele o montsi goba ana le mmele o mokotlo wa gona na ke nnete go fitlha kae o ile gore o na le mmele ešhetse ke wa setlwaedi gore motho ka baka la mmele wa gage ebile wa gona goba na o na le motho gore o na le mmele o mokoto e fela a sa gone ke engwe tshe le gore ke fela ke ebotšha tsona maagešo fela ke le ko ele re ke tse dikgadiso tse lengwe tsa lena re naba re efetse taba yeng a rona tšheng tobela
10: tabela man of the match tabo ya gona nna ke na le yona ba ile ba mputsa bana ba ile ba mputsa batolwana tšatši le lengwe
0: bona ka gore o tlile le ka mogala ke go kwela ke go kwele e re ke kwelena ka mothobela
10: man of the match kgotsakagasengwena bomm
0: le wena ke go kwele o ntleditše mogala a re lotšhen thobela FM le gona
11: man of the match
0: le ka ena
11: o tlhoba mebele pa shop ka go gona madam damas ebile ka bereka le monwe mongwe ka re batho ba dikontraka robala mo di-containeng wa mmele man of damas ane o motšhikiso gore wa gona o a gana o ka baka kere mo kuyo berekisa phone gore ka mo kuyo mongwe ke bereka ka phone ke teke mokwese kere wa kwarudiai batho ba mebele man of damas eo yona ke a e thatsela pa shop
0: but go šetse o na le mmele napile o gona o beilwe
11: ai bontšhi ba bona mane ge ere lekane o ba ese ka moka mora ai ma 90% ya bona le ka mo ditaxi ke akare ke a robala
0: le ka ra ditekisi
11: ya man mmele a rusara ke boroko ka mo taxi o ta bona trabeng ye spini bose e lebelele a romara ke mama
0: awa le wena o ka re wa goa ke le kwele ke le kwele mageso ke le kwele e fela taba e gona taba e gona ke a boe ke tlo ya tlhatlha gape re feleletse so we'll provide Michael Bolton koše telotela ke Tracy Chapman Matters of the Heart ye nngwe dikose ke di ratago tsa Tracy Chapman a se Tracy Chapman ole setse ke naganne ye nngwe dikose tse mmatla e fela ke le kwele Matters of the Heart e tlo latela sala le Tony Braxton Another Saint Love Story Maria Carey sa le gona Phil Perry Kate Sweat Third World ke dikose le gore ka di letela ditiro jaaka go thobela FM Soul Provider.

0: mmeleng mara a le gare a jea madila.
1: Gabotse ge mme a le mmeleng a nwa madila, kgonagalo ke ntšhintši ya gore ngwana o ga tlobelego a belegwe a ena le bjona bogolofadi bja Down syndrome. Dika tša bjona ke tša mokhutamang
0: ka ge re bolela gore bohlolo ga ge mme a šetše a le mmeleng a le ka tlase ga kgatelelo ya madila, madila a le a kgona go fetela ka gare ga mpa ya ngwana, a thoma a thibela ngwana kgolo ya joko, a thoma a thibela le tše dingwe tša ditho tša mmele gore di kgone go gola go ya ka tshwanelo. Jale ka gore šetše re boletše gore joko le jona ge mma a le ka tlase ga kgatelelo bo ba affected, gora gore ngwana ola ge a šetše a belego re tlo bona ka dika tša gore tše dingwe tša ditho tša mmele a di a kgona go gola gabotse, hlogo ya ngwana o tla kgotsa ka nako nngwe ke nnyane, ditsebe matlho le tsona ka moka o tlo kgotsa gore size ya tsona a se re tlwaetseng, then le ditho tše dingwe tša mmele o tlo kgotsa gore go lebelela matsogana a gagwe le ona a lebelela ga jwale ka motho a šetšeng a lapile a le ka kgatelelo ya madila.
1: Gomme go ira gore barutwana bao ba le bogolofadi bja Down syndrome ba santse go ya ka dikolong tse tša go ikgetha go di-special school
0: gabotse.
1: Oh.
0: Mara yeo e tla ka morago ga ge bajeri ditiko tše di tekaneng gore re ka seno re ge re mo lebelela ra re o tshwanetse a ye sekolong se se ikgethileng, santse re lebelele bokgoni jwa gagwe le gore ba rile ge ba molekola ba bona gore ka nnete ke sekolo sefe se se ka go mo tshwanela.
1: Oh ya, ke moka dithuto tše ba di abelwago goba ba di rutwago ba no tshwana le tsona tše tša dikolo tše dingwe tše bo di-public school
0: di no tshwana le tša di-public school, mara ge ngwana a šetše a na le challenge ya mohuto re lebeletše bokgoni jwa gagwe ra mofa dithuto go ya le ka se a se kgonang, ke re bona gore ge re dutse re mo ruta re mofa mmereko o montšhi a kgone go fetša ka nako re mofa ona go ya le ka diripa tše di molekanego, if ga ngwala exam ba bangwe ba fetša ka nako ya 2 hours o re ka kgona go mofa mmereko gore maybe ka nako after an hour ka be a kgonne go fetša gore yena o tlo rutiwa go ya le ka bokgoni jwa gagwe le gore re kgone go mo fihlelela.
1: Alala re kwa re leboga kudu-kudu o ešo motlha ke tsebe a re re ka gore letšatšing la senyane kgwedi ya lewedi e le letšatši le go ketekwa go lona lesolo le la boditšhabatšhaba la bogolofadi bja fetal alcohol syndrome, mpotse gore na goba motlhomong re eletše gore na ka malapeng re nago le barutwana ba goba bana ba goba le bogolofadi bja Down syndrome gore na re ka ba thuša jwang gore ba ikwe ba matla ba ikwe ba ratwa ba amogelegile le gore ba ba fetse ba atlega dithutong tša bona, a re rate gore ba kgethologanye ebile le batswadi bao ba bangwe ba tlogele go uta bana ba goba ba ba jelwe ke ditlhong.
0: Bana ba goba le fetal alcohol syndrome ba nyaka understanding ya rena re ba tsebe gobane once o kgona go mo kwešiša o tlo o kgona go mo thuša go ya le ka tshwanelo. If ke ngwana o a nyakang gore ga a le ka mo gae o santse a thušiwe ka taba tša personal hygiene gore a kgone go ba sekolo o thuše, ge obane ke ngwana wa bona gore bokgoni jwa gago a ka ema setofong a ga dikamae mo thuše se kwa kgotsa o mo kgapha-kgapha o mo tloša kore o lebelelele gore na gabotse o kgonang then o mofe support go eo a e kgona e sana le ka dikolong e ba rutiwa go ya le ka mogowe ba kgethegileng ka gona a ba ba apeše lebai la go swana e fere ngwano yena gore a kgone go kwešiša tše dingwe jaaka sekolong o nyaka gore a bontšhiwe di-pictures o bontšhiwa di-pictures goba go a diwa di-role play ntle le gore morutiši a eme ka pele a moruteng jo ka kgotsa goa ke rere ka ge joko bošetše bo amegile a ba kgone gore ba tšee dilo ka nako e tee le go lebala-lebala ba neye go lebala-lebala.
1: Oh, ke a go kwa boiso wa kwagala mooki se sekhulane phatlhane re a leboga re kwa re kwa boo setshedimosoe ka gore ke botlhokwa kudu re a e rata re a e nyaka ga go ka fao e leng gore kgwedi ya leoedi ka feta ra se efešedi lesolo le re phela re leketeka ngwaga ka ngwaga bjalo reng ge re leketeka re maatlafatšaneng ka tshedimošo ye ya maleba ya go kgona gore thuša go thekga bana ba rena bana ba gabo rena bao ba s phelago ka bogolofadi bja Down syndrome kudu lebeletše bona barutwana ka dikolong re a leboga bjalo a re kwa maikutlo go motheletši wa thobela FM go lefela setshwaitsela lefela lefela lefela pedi nne tlhano pedi na rena ka mogae batswadi re kgata tema bjang go thusa

0: skera shalela barutwana ke nya ke barutwana ba go shalela sekolong nnane a ne ke isi ke nya ka barutwana ba go fitla ka nako sekolong ba tlale ka mafolofolo bana ba ba tsene ka re ga di phabusi thuto ba ipsine ka di thuto tsa bona tsa le tsa chika boka a re koi re sikinya barutwana ba fe ka le melonyana ba ba medi ba ba rora ba tsiya go le fela tsa itsela le fela le fela le fela pedi ne tlharo pedi ya ba ruma nane la sedupe se sekolong ka mashati wa tsebele metabe
1: tshwe ba re ntumele gore go tso
0: a ya te lota mathobe
1: le tswa botse ka mshati
0: a go sele ke rena we
1: a wa ka mapela re tswa botse go pela tshwara ba rutana ba ba jedi
0: ke re lo jana sho
1: e re ke re go tlelo wa matlo ya lela ka modiba teng a tsoe ke we ke re ke tswa mathobela ga o sile sekolo sa madikwe a ba tsoe ke a le wa ke a le bo ba mare di ke ke ya le le botseng ke re
0: lo wena ba go be jwa lo lota re a le boga sho le ena a re a re ba tsoe
2: sho lena sabiro
0: ke nna yo
2: ka tsamela kwa ga shay monna ke go rola ka mafapo a matlungi tshikinya no meta shayika a ka magale mafu
0: ke a go kwa ke ena no
2: ka tsama shayi gana molano go ntse
0: ke gale ma secondary school
2: e gale ma secondary school
0: ala ala re le bogile re le bogile ka tsamola thobela fm dumela
1: mo ha o maradi
0: ala ala
1: wa ha wa ka meta mona di roko roko mo di amathata mathilo wa sona re ke re ka levelo ke re ka kwa mo di amathata mola ke re ngwana ka shulo ka go sekolo sa ke phumi matimulani ke re ngwana ka ka kwa kwa mpumala ka kwa ke karabo o mmamabolo ke re bana ba ka thuto ke yona thuto ke le sedi ngwana magalabe ka ona ke re moshate mogolo
0: o mogolo ke tshobela fm o tshewa mafelelo dumela ka moshate tshobela o le sa itseba go lokile re a fita jwalo re irumile re itswaletse semmutso twi re fologa ntwe sedupe se sekolong ka moshate wa tshobela meithabiso ke ba tshobela fm ya gago
3: See education, enrich your mind, enrich your life. Yeah, yeah, yeah.
0: ntle go tlhorukulo ga solo re kitimela go tlhokana tsela go kona tsatsile le kgolo tse ba re tswere go kidifa ke tsebe gore ke batumile fela ke nakana jwalo go jega di a sia le moya.

0: mo leng gona re le tšatšile re bolela pele tlo ba le kaone kaone kaone o amogetšwe go thobela FM di tla le meso motho ka iri yena senyane ke mo ile gore re tla ba re le mmogo nna mpitše le Thabo le Joy la ga mathata dumelang
1: aye ye aye ye aye ye now you are
0: ya kwa gore o happy
1: yo yo yo yo ke happy ke mkhaya Dr. Nel what's like rest in peace I told you
0: moya wa go roba le ka khutšo
1: ka nnete ka nnete re tlogile re tsoga re le ba godimo wa re kwa man le mafolofolo o šetšentše e le gore a bonagala gona moore dio ba re iša madume go ba tšheletše ka moka ba ditalemiso
0: ya re bile le mafelo a beke a mabotse mo e le goreng wa tsebakeng re betha diatla re sane o bontšha lefase gore he come the ball
2: he come the ball
0: hey hey hey thank you no man
1: better
0: don't
3: what if I kick the joint to go ka ring ka melenda rusty rust man
0: hey ke le go lela ka rasi wa nkhatla e tla mo a ke tse gore le bone King, press conference. Ye lo gore ba itshwere Lisia yena rasi a ka motheko ka mo. Ke le mpotse mo. O tlo re go na le press conference ke bora ditaba ka mo ka batletse ka mo we ba tsiya di nepe ba tsiya di video. Jwale ke bone video ngwe go SABC News. Ba rena ba television mo lo gore ba tlhagisha mo Sia o shule na wa bolela wa tlhalosa. Ka motheko ka mo. Ntate wa
1: eh be ke a bona be a
0: bona eh wa nwa motho mongwe o boletse ntongwe e le gore ngidirile gore ke nagana ka mogomongwe motho a bolela nagana nke be ile pitso motho mongwe ba le press conference a inwa ntwa a iratang madila ga bo nwa madila motho
1: ke nnete
0: a re be o tlo bolelwa e be itlaba heyeye o ra ona re jwa le mara ene wa ana shem o galambetse go kokolo
3: a papa di fedile
0: a ke ga no papa di fedile e upia a sanga ra bona ntwa mkhuto ga ntshi die ga mo ile gore nga papa di fedile na mile no tshwara madila
3: papa ding ya cricket papa ding ya golf
0: ka press conference bona e re ko fa mothlala F1 re tseba gore ba yo push ba yo bula mabetlelo ba tshela
1: le ka bona
0: belo le bialo wa bona ke F1 re tseba gore ke stride e u pia ntwe ke ipitsha ngo ka press conference vele ka gore ge ke lebeletse ke batho ba anwang ntwe wa bona ke ba ke mothegi
1: Eh go kuma ke I pe o tsubori ke ba thegi ba sona stopper se
3: sa. A bona lina la company ya setswele tsa se skadula o tafuleng ya se boka.
0: Ah ke ra re tsebo rutle le yona na. Ke ka fa o ke bitse re
3: ka motlelo a ka setle le yona bo se
0: bokeng. Oh beno ga ile mothegi go a ka no.
3: O thabisa ba thegi.
0: A gona le lotse ding tshitseng ke ba di gotlile mo nka ino jwala mushumo nka ino madila mushumo
3: o mushumo fedile ke nako
0: ya gore o mushumo press conference ke mushumo o ka bolela ntwa phosho mo o tla bona re yo ba bothata o tla bona ntwe ke mushumo
1: ya no
0: ba ka bolela ba tswa ba ya kwa o tla bona re ntwe ge siya ka dieng tongwe ko press conference o tla bona re ntwe ke mushumo
1: ba re ke madile
0: ya o sa le mushumo wa gapeletsega gore abe conferencing ke mushumo
1: Hai ya no.
0: Ya.
3: Ka
0: ka ka. Ah wa re re nke ba ile mongwe. Nje le tori ya. E bile. Ya. He? Ya go natapa. Ya, hey o dumise ba bantsi. Ba bantsi ntse ba molebeletse batho mo go tshwara ke leng yora.
1: Mm.
0: Oh, ya e bile o di le hore batho mafelo ba ke ba yonwa. E u pia ke ka mo godie meng ka ona re ya motshwarela ka lebaka la gore re thabile ka gore ka nnete wa tseba keng Africa borwa flaga ya rena e phela le kwa godimo naga ka moka ba tseba gore Africa borwa keng but naga ka moka ba tseba e bile aba doubt
3: wa ba compare tsa mo papading ya
0: ya no man no nge ntate pitso lena ne tfa gore bafana re thoma go tlhompiwa o etla ona mo kgweleng ya maoto re ya leboga ka moka tshe ile gore ndi diregile mafelo a beke re tlo ba ripsina ka lenaneo ke tshe dintshi tshe ile gore o tshware tshetshwana ntshele jo ska shoot
4: le khono le Master V re na le refilwe yo a tsonya go ke scroller lightes
5: ah Master V ga ke robale ke dula ke scroller bushi go bohle
6: ah ona le scroller lightes
5: ke hloka se sengwe se se ka nthusha go dula ke bapile ka di socials ntle le go felelwa ke data
6: pekwe ya wawe e o red hot deal 15 gig ya Vodacom

0: le bitsola ke Jason Derulo are trumpets ke le gore ngwae kwa yesu bela ga bya le go thobela FM di tlalemiso e re lebelle mothiele tsho thobela FM gore na cha chingla le khono ro go tsware tseng re go ba re bolela tshana le sepodisa ka monona geng sa rena mo ile gore re botsisa gore na re ka ba rena le molai wa batho ba ba ntshi ka tatelelano ke na le bonete ba gore na le wena re sheche re kwele ka tiragalo tshe ile gore ndi direle ka kwa Captain Parker me ditopotsenne tsa basadi tshe ile gore ndi humane di sheche di laetsa gore o ka re gona le bothata gona le sesengwe se se diregang mara gwa gore o mongwe wa bomme aratsa maile a ilo kitima aska bua gae mo atlogetse ngwana wa mongwa gae masome se swai ka gae ke ena maketseng ge mmasa boi ke ena thomileng go letsetsa ba lelapa gore mmasa ya boi ga byalo a se tshwere tseba gore nna mosadi wo o kae e upia ka Kempton Park go humane ditopo tse nne tsa basadi re tla re se ka se ka dimana ye re lebelle gore na o ka ba go diegeng ka ditukulogong ela ka lefelong lela taba go sha botlhoko go gore wa tseba re mona go nye ile gore nge re sa go eletsa 16 days of activism tjachika tjachu bona batho ba ntse ba want ba bontsha pelaetso ya bona ya gore bana le basadi ba sutliwa ka monona geng nna dilo tsa mogutu o ka nnete mothele tswa tobela FM di a tsenelela megwanto e re bonang di hashtag je di bang gona di bulela le maphelo a batho ka nnete nna re ka bona phetogo etla go ba ino ba gore re no bolela fela ke ngwa dilo tse ile gore di ba monagano go thoma bona dilo tsa mogutu o ka nnete di tswella phatlala tsa ka sebope go sedi go sha botlhoko mora wa iriela ya boshupa o go pela ga botse opela le yona ke mo ile gore re tla ba re tsena go go bolela le rena tsa tshinile le khone re tlo ba re bolella ka madume nna o na le taba le gore batho ba dumedisa go ba jwang tlo fa motlhala re tsa re iphurulla ga botsegana mo gore tlo kwe temane ya ga botse
1: aha ke nnete na pile ba shumi ba le ba khutele ka hore re tla be re boledishana ka botlhokwa ba go ba le wheel ibile re tla be re lebeletse le taba ya gore ke mokae mo ile gore ngwana o ka tloga o thushega ntle lo le fa sente dula o tlhoile tsebe

Alion Lewis are bleeding love ke le gore ngwae kwa ya sibella ga bya le go thobela FM di tla le meso pele ga mo kwile pleasure wa chamanyalo are ke lorile nalo wena re tsentjitse pala monwana lavi lala ka se bo go sana se ke mo ile gore tlo ba re tsena ka re long ya rena ya opela le yona no moroela wa itseba ga botse ke 086002452 ke mo ile gore ngo tla ba o tsena o opela le yona re go rena ya mamukhla yona ya le khono le o tla itseba

0: Botsaba le mantsu a yona re tla bona ka wena morao ga se.
1: Ga re ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwa le botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Kgwetsa dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo.
2: Opela le yona sebaka sa gago le banapa gore le opele le yona theletša koša ye gomme o opele le yona. Tobele FM mošata wa tsebo le boithabišo
0: ya lehono e re

0: Banya ba untia.
1: Eh.
0: Ba ntse ba untia. Bona zwo ya mthabeleta. Ore u ka tshone. Bona u ka tshone. Ba le ka untia. Zwo ya mthabeleta. Hallelujah.
2: Yeah.
3: Hilani.
2: Wole na hila.
0: Hallelujah.
2: Dovela.
3: Achi.
0: Ah, nna ke le ke nna jamisto ya lo.
2: Hey man. Spice for shame.
0: Nna le ke ke nna jamisto. Nna la, ke ntse go lwa te mo braise, bye bye.
3: E padile.
2: Ke ro ta ile ka argo. E tobe.
4: Are
2: ke ke al tap.
4: O se se sa ndoga ke sa tla ba go dem shum.
3: Go tseba.
4: A ya national le bo filma.
3: Ah wa.
4: Ka ne dinna ke no tseba mo le crossing fela e tse ding si tsona a wa.
2: Are le ona shi.
4: A wa. Di son matatene. Modimo o ma ganna. O le na hilane.
3: Are pa le tshwana ke na le botata ke na le botata ai pa le tshwana
4: a next time
2: ya karishima ke ai go kotse yo hey wo bo bo file
4: ba bo la bala rena ka mo ba no re ra ratana no le be be
3: hey ya ai pa le tshwana ke tse mo rereng jwale re sana le tshepo e re le ko mongwe
4: Kanne
3: Dubai. Bye. E re le go mongwe re bona hore na re sana le tshepona.
0: Di tsone ga ke le go tshefe.
2: Are.
0: Eh ya ke Joseph Manana a no le di bofa.
3: Ah wa batho ba modimo go tshele rata go hudu bana.
0: Ai go tshele ba 2000 di tsone re na re le.
3: Ma e bua ga ila le abina.
0: Awa re ka tsivine re no no re ke nya ka le leka mara ke ba 2000 na
3: are leke
0: eh are to many just on to say much to ne bare ba mutia
3: oh
0: I know the crazy ya le ho
2: ah wi le ka le vi Ah
3: bare Jason Tlose Mathate.
2: Eh ba nya ka onji ya ka nete bo
3: le. Ba palelwe ke ontika.
2: Eh ba ri le ba ntika ba palepi. He? Na wena o ka
3: bona. Ke ba shupetjana ka mahlo. Ba lebeletse nna. Ba nya ka go ba reng ba nya ka go mpia gore ke shale ke fomotsi.
2: Botsebotse.
3: Ba dieng?
2: Wi kwile botse.
3: E di ya mo werekwe.

Afrika Borwa le mo setleng se re tsebaga ka thuto le tshedimuso re mo shata wa diyalemoya Thobela FM mo shata wa tsebo le boithabiso.

0: Amzwa Kimbuli, KwaZulu Natal, ke le gore ngwae kwa ya subella ga bia le go thobela FM ditlamiso. Pele ga mo o brikwana a re ya lindezela. Ke tshepedi tshe le gore ro file tsona gona mo go thobela FM be nong kenya ka re tsena go tabae. Mthile tsho thobela FM ke na go ela gore wena o romela maikutlo a gago le ka maitemogelo ao. Na wa batsa batho ba ile gore bano sa rata go dumedisa. A ke tsebe gore ke eng e upi ba dumedisa.
1: Eh hey, uri o feta so.
0: Yeah, ge re go live re tsiba gore ere ke bolelle ka nna. Ga ye se shego be re dumedisa le ge motho re sa motsebe. Go ka du bona motho mogolo be re rutile gore go bona motho tseleng thobela, namile ba re thobela, namile ke mo fetang gona. E re gotse e le ntjo e le gore nge re tloetse. Bo ra gore go tsena ka senamelweng sa botlhe. Ba ba dutjing ba ba gonang go go tla re thobela ka ba ka la roka sedu a ke roka sedu ra sa wa re thobela ka moka eh o tla dia botse wa re thobela ba leng gausi ba go kwa eh go tsena le felo tsoko o khumana batho ba yemegentse o feta ntse o thobela thobela ke ntjo ile gore ba ntse ba ka yona mo SABC ka moka ke tsena thobela kwa
1: ke fela go ke fela go
0: go ba le shatanyana la hore ke fitlile ke a dumedisa he nka o tsuwa jo ma motlhagano ya kae eng eh ke ba botshe dipotsiso tse dintsi ke di bolela le batho ke ntjo ile gore nke tloetse ba ba ntshi a ke tsebe le maina bona e upi ya go ka re kwa re bolela o tla ra batho ba batse bana gona le batho ba ngwa ba dumedisa
1: go ba wa modumedisa dikhomola rutu
0: go na le batho na e go tshwara ga botse go ba kwa ene mongwe wa batho ba go sedumedise ke kwela motho mongwe re ha le go ka tswella gae Limpopo ba o tloetse go dumedisa go fitla mo Johannesburg a o tla go molalala
1: eh ba re busy re a shuma eh arna na ha go jwale a ke tsebe he go go fetoga
0: gona le motho mongwe gana mo legotlagatsheng la Afrika Borwa ka mo Johannesburg ba tloetse go sedumedisa o shoma ka kua sister station ya rena ka kua e re ke se ka bolela gore ka e upia gana ka mo gona ana ka mo ba re ba tloetse go sedumedisa no ba feta ba tlhapetse ya no feta a tshatshile lengwa le bala karate re bula mabati ka yona ba nonga fitlha le bati o tso re ba fitile go tloga kwa that's enough feta ga fitla le bading ga pa re ke a secha go sa a gona karata eno ngo diang wa goma ba re ke ge ba phatlalala ka moka gore a se ka tla go bona ka lebaka la gore e be ile tabela gore yo tshoma motlha o e thoma jwa
1: ke nete le nna nka phatlalala ha gona ka mogong ka dia ka lebaka la gore o itwa e ditjentwe e sa gona ga leng
0: na gana le dutse montle le sa duji mo motho ka kua a tlo kokota ka kua next door ya lena no feta le dutse gana mo gausi mo ile rongwa le bona tsene ka gate ya next door kokote ge ba sego nako e bile ba le file mo laeja
1: a bua tanya ke tshisho mo re
0: a tanya ke tshisho mo lena ile gona thoma o dumedisa ke go le mo ke bone khatisho engwe mo sadio mongwe are o ske bo ang khotla e seng go ntumedisa ka taxi ba fana tshelete le jukwa pela o seke ke tsene mo ka dumedisa la gomola la ritu ke dumedisa ke driver fe
1: ke bone khatshe
0: le tla fofana mo le leng gona mo morago le tlo fa driver challenge bero ke nyo go botsisa gore na madume wena ke ntwe le gore ngwe tlwa itse wa dirana le ba bangwe gana monne ke no bona ntse ba gomotse mola rena re thoma o dumedisa ke mo ba jang ke ditlo go mo ntsha ona nongwe nengwe thobela gona etla morago ka lebaka la gore wa bona re shetsa dumedisa mola re etla go le re fitile na madume a botlhokwa ga kaka ile wa dia motho taba yela uno ke tla montsha ka lebaka la hore a sa dumedisa ke tla montsha o tlo rise rp ka no rutu ka motlhalela a lebelela ke ra send dumedisa a send dumedisa jo nga anwe le di motlabile tsa ka kua o nyo go bua mo go nna mpotsise
1: le nna ngile ka khomola ka re ke dumedisa motho a re tu na pile ka morao
0: ya ta khomole
1: Yata ya bantlhola ya gore jwale o ke tlile le yena o a re tsebisa nna pile ke ona a thoma o ntumedisa ka lebaka la o tseba gore ke kgosi SS ke ona a thoma ke wa rra ko wena ka rutu
0: wa rutu ke dilo tsa malobanyana mo
1: a se gale ke malobanyana
0: ya le gona go na le batho bangwe ba o dumedisa ka lebaka la gore o sepela le bomang o nagana o kare o fetile morago ga go bona o ina le bomamang ke moa go dumedisa na ile wa diragalela ke tiragalo e jwale mo e le goreng wa bona gore ga moa go dumedisiwe nna ga bangwegomolela ke re re a dumedisa ke a bolela kare a webe ke dumedisa romela molaetsa wa gago wa Kgatiso re tle re go gore na tabe ya madume wena o itseya ka sebopego sefe o e bona ka sebopego sefe tiragalo e le goreng ile ya diega motlhomongwe nngwe ya ba ya letsentšhetša matlho a batho ka taba yane ya go sedumeše 063 028 8050 ke 063 028 8050 romela moraetsa wa gago wa Kgatiso gona fao.

0: Cool MC and the DJ Maphorisa for Calistic Ntsako le yena ona mo go tsheng ye ba re setla ke le gore ngwa ikwa go thobela FM a re kwa mo mothele je showroom
1: ke mo ditla le miso
0: dumela re lo tshitse
1: ke go pela go ba tlhokaina re ke le botseng sa ka story
0: aga
1: ke le ka re ke shoma kae kae
0: tshe
1: tshile lengwe ntate mo ngwa tsena ka office ga tsena a dumedi share thobela re be re le motho ba di ka mo ara go office le nna ka re thobela ara o be ke sa dumedi she wena e be ke dumedi sha se so mo taru tu from there a zanga ka tsoke sa modumedi sha
0: o
1: ye ke no mo humlela ga ke feta ke no mo humlela ga ke sa dumedi sha na le yena until tse tshile lengwe yena a dumedi sha okay nna ka re na ka gone go tlhakitswana le yena ka modumedi sha back ke ale boga batho ba ka ke le rata
0: re go rata mmore hey re ke a ba se swae go di boga tlhogo thobela

0: pelong ba gago na gopola ga botsa gore beke re le mmogo yona ke beke ile goreng borramolao ba ka go fa monyetla wa go dira wheel le bona o sa le fele selo pero nka se popa go sona se rena le ramolao wa rena o ile goreng o boledishana le rena re tlhalosetse tse ka moka le tse dingwe re boledishana ka temana yona ye ya di wheel re gore gone o tseba gore na e sepela ka se bopego sefe mogapo mogolo thobela misome botse go lena le tsogile
1: Tobela Cecily Joy, re tlogile ga botse re ka ra lena ka mo ke tamise le batheletse ga mmogo le mogashe mmogo le wena le batsweletse.
0: Re a leboga. Motho mongwe a re thomo ka o tlhalosetsa batheletse go tsenelela le go tsinkelela taba ya wheel. Ge re bolela ka wheel re bolela ka eng? Ke setse ke tsopotse kua le kua eupia e ka ba botse kudu ge wena o itlharolola.
1: No, no, ke a leboga. O tshwetse o itsopotse ka nnete. Ge re bolela ka wheel ga botsebotse, ga re na lentswe la sepedi eupia yona e tlhatha lenaneotheo la dithoto goba lenaneotheo la diphatlo leo e le go letlakala le le dirago ke motho a sa phela gore motlha a robetse diphatlo tsa gagwe di šale di latelwa goba di sepediša ka mokgwa ka tsela e itse.
0: Benon re mo bekeng e le goreng e thusa batho go ba le di wheel ba sa le fele motho mongwe re tlhalosetse ka beke e le gore e bolela eng go setšhaba sa rena
1: go seo ngwaga mongwe le mongwe ba le ba LPC e le go batlhokomedi ba boramolao ka moka ka kgwedi ya Setemere ba ntsha beke goba ba kgetha beke e le goreng batho goba setšhaba ka moka se a tlhotlheletswa gore se netefatse gore se dira diwile tsa bona ka ntle ga tefo jale re e bitsa World Week o fetsa gore na ke di-law firm goba di-lawyera dife tse di ka dirang wile ye mahala setšhaba se tlhotlheletswa gore se tsene mo websiteng ya LPC ke mokana ba nyake World Week ba tla bona gore mo provinceng e bona ba leng ko yona ke borramolao bafe ba ba kgethilwego ba tlhophiwa borramolao ba ba kgethilwego go ba thusa ka diwile magala-gala
0: motlho mongwe a re lebelele ke eng sa go dira gore motho ka nnete a be maemong a go kgona go dira wheel o tshwanetse a be maemong a mafe gore a ka dira wheel ka gore a ke tsebe e dia ke motho o mongwe le o mongwe ke tseba jwang ke le motho gore jwale ke nako ya ka go dira wheel
1: ke a leboga se se le joy ka semolao goba go ya le ka molawana o thadilweng go tlhokomela di-wheel motho mongwe le mongwe a nago le mengwaga ya ka godimo ga lesometshela o a nago le phatlho e e leng ya gare go na le tumelelo ya gore a ka thala lenaneo le la diphatlho gore re a tlhokofetse lešale le šalo morago ebile ke tshera gore motho mongwe le mongwe mo nageng o a nago le phatlho e e leng ya gage o a dumelelwa gore a ka thala wheel eo a re a lebelela gore ke motho a khumileng goba ke motho a nago le eng fela ke tsela tse e le goreng o tlogela molaetša goba o tlogela tsela tse wena o nyakang gore ge o robetse diphatlho tsa gago dipoloko tsa gago le tshepidišo tsa bophelo ba gago dišaleng di latelwa ka gona
2: Ange ba mogapa motho a ka botšiša gore ana wheel go na le thuto ye motho a ka sengwadišeng goba agaegae ga o kgathatsee gore o ngwadiša tše kae gona mo kueng goba go na le magomo a goreng tše tsona tše di ka ba gona ka gare ga wheel tše tsona di ka se be gona
1: leboga kgoše tshetshe potšišo ke e botse ka kudu se sengwe le se sengwe se o se ngwadišang ka gare ga wheel e tshwanetse e be sa gago o ka se ngwadiše dilo tse e tseng ja gago ka gare ga wheel ebile o ka se ngwadiše dilo tse di sego molaong goba dilo tse di sa dumelelwang go ya ka molao ka gare ga wheel so ge o ngwala wheel o tshwanetse o netefatse gore dilo ka moka tse o di ngwadišang di se molaong ebile godimo ga moo o na le tokelo godimo ga tsona goba o na le ownership godimo ga tsona e tshwanetse go ba e le ka gago fela ga re ngwadiše dilo tsa batho
0: Ehe, beno rena le dintlo batho bana le difatana ga tshelo ra ba feleletsa go di lefela. Nna dilo tsa mokhuto di angwadishwa ka gare ga di wheel.
1: Tsebela, ke a leboga pitso ke bo tsigudi bile tshaba tsora o tseba. Motho ga na le sefatana go ba ntlo se ile gore se sa patela. E ana le matitsela go ba maemo a ile gore nga robetse o ka tshalwa go patelwa. Sekoloto seo o a dumelelwa gore a ka ngwadiša phatlho yeo ka gare ga wheel system kana ba laela gore ke le tsino khwetsa insurance ye go ba ga le tsino khwetsa policy ye le tshimisha go patela sefatana ga se ke mokana le sebie ka mogae go ba le patela ntlo ye le be ka mogae sekoloto ye e se se tsiki go patelwa e ka se be phatlo e le ya gago o dire ona letsela ya gore sekoloto se se patelwe se felelele ke mokana batho ba gone go tsiya ownership ya phatlo eo o a dimelela gore o ka sengwana.
0: Mm. Ge re tswalela poledishano ya rena ke eng sa botlhokwa se ile gore ba thieletse ba swanela go setseba ka beke re le mmo go yona sa botlhokwa tlhokwa se ile gore se ka thusa maphelo a bona kudu ka taba tshe tsa di wheelie.
1: Ya le boga se le joy ne re ke bie tshe pedi sa mathomo ke monyetla o motira re ga ngwaga ka moka ngwa go mongwe le mongwe gore batho ba khotse di wheelie tsa bona mahala a batho a ba tshe ba ka se ba ya ba se shumise sa bobedi se bile ke gore ba ba leng gaufi le university ya Limpopo ba ka batamela ka mo university ya Limpopo ba nyaka campus law clinic re tle gone go ba thusa go ba direla di wheelie tsa bona mahala e bile ba tla gone go tla le go tlhatse ka moka ba diphatlo tse ba nyakang go dingwadisa go ba maina a batho ba ba nyakang go ba ngwadisa ka mmogo le matsatsi a matswalo go ba tsona di ID number e go ba nomoro tsa boitsebiso ke mo kana ra gona go thusa ba dira di wheelie tsa bona mahala hala go fihlela beke e fela go thoma le phone go fihlela ka labohlano la di 18 tsa September.
0: Awa dikwa re tshe putshe ngwe tshiona re motho a dirile wheelie na we fetola ga kakang re ke botsise so ga bia le a ke re dira di wheelie mahala ge ke di ile mahala ngwa go tlang go ba mengwae mebedi ye tlang ke ya bona gore eh ona le dipetogo tse ke nyakang go di dira ka gare ga yona nna ko thoma ka lefela go wilela ke idile mahala go ba isipidisha jwang yona e
1: ke le boga ke le boga ka se ya sa pirna le ntle ba re go ke codicil codicil ke re motho a ngwala le tlakala la go tlaleletse go ba go tshe go fetola se se leng ka gare ga wili ya engwa dileng la mathomo wale motho o na le tumelelo ya gore a ka ngwalolla go ba ka ngwala wili naga a ena a nyakang ka gona nako nngwe le nngwe a kwa o nkarone ka go fetola se se leng ka gare ga wili a ka engwalolla a engwala ka boswa go ba ka itlaleletsa ebile ge e le gore o tlo ba somisa monyetla o wa Wills Week a ka se lefetsele eupša ge e le gare ga sebaka-baka o tlo ba gone mo a gapeletswa gore a lefe ebile go tshwana le ge a katla a dira wili le banka gona mo o tlo tshwanela ke gore a lefe ebile banka ge go direla wili e tlo fetoga motlhokomedi wa phatlho tsa gago ge o seno o tlhokofala.
0: Awa dikwagetse re a leboga re lebele mosupologo o mobotse go ya pele mošhadi
1: mošhato mogolo le lena le tshine ka letsatsi la lena tobele
0: aga tobele
3: esola sango kala ntabanga ya sike maje hello.

Man, aba fana ba skuta ba ina le butternut aba re chomi ke le gore ngwa e kwa ga bia le ya sibelela chomi ya ka she ke boni ka se ripa ga re go jo go ireela ba seswae.

0: A karishma aina le nathi le paka ba re lotho ke le gore ngwae kwa go thobela FM re ga ri tlhela ka sepepe go sona se pele ga mo oh ya ke yone re ra lokileng a re kwa gore go sana di voice notes tse le gore nga se a se re dira loke a pele mo tlhomongwe re tsheya Timmy Thomas a re go gore Timmy ka sepepe go sefe
1: dumela ntindi tla le meso na ke na tlhokala ina stepfather saga se san asandumedishi at all mara tjatjile ka le gola ga tjatjile a boa mushareng o ile go sanola gore go bitswe nna e tle be nna ke mo confirma gore na ke yena na ke ile mara ka pelong ke tseba re kana monno o ba asandumedishi at all so nako ngwe motho a botlhokwa go mo lebeletse go ba a dumedishi go mo lebeletse tjatjile le ma o dilo mo hloka
2: tsabela team ditlale meso
0: o tsabela
2: ke ke lenga ga tsana le yona le le ngwana landlord and then ne le motho leng gore o no feta a ska dumedisha a feta a ska dumedisha and then o ka bolela tsi le leng gore o tla rumong ya ka o tlo gopela something wa fitla wa no ka ke a tswelela wa bujisha ga ona le 1 2 3 and then ka mo lebelela I'm sure for my 10 seconds, 15 seconds to give me ke mo lebele tjintje with a smile. And then ka morago kar dumelang ka re go ena ka re dumelang. And then ba gona re ah a ka dumedisha. Skisi ke na hana ke dumedishi.
0: Ah.
2: Ke re go ena ke re nna e sale e ba nna. Azanga ka kwa undumedisha at all ofita undumedisha no azanga ka yiko and then since from that day vele vele ga fita uthomo undumedisha ke thereso ka mangantsha beleng
0: re le boga thereso
3: yo ba ditlale mesol thabole ka litle ka taba yo rena rata dumedisha ba go tswa Limpopo wa tsiba re go di share dumedisha ka mo ga u teng yo o tla bona botse o dula le motho ka complex e 1 ba no feta fela mara rena ka re tlo dumedisha re go no feta motho rena re feta re a dumedisha ba dumela mara bona a ba gona no feta life re tlhakatlhakane ke rena mehlobohlobo ha motho go feta life mara wena ka o tlwa e go di share ka taba ye la go hlompha gore o santse o dumedise motho re a dumedisa re tla re
2: tlelang se se tshabo le go jesesa nna le tsebe batho nna ke na le moagišane ke le boteng moagišane ela mara o thobafetse moya e o robale botse moagišane ela ka se o dumedise a tsa mogala bole ba ka se o dumedise ba phela maphelo a le a ka toropong maphelo a le a gore o mongwe o dia sa gagwe gana mo botoka botoka gana mo sekonye monna ba le ba ka se go dumedisa tabe go feta ka o ka koloi o ba ka maoto o le o lebelela so a feta wa tsa o ta mo fa attention ya gore ke ya go bona me buta o dumedisa a ka se go dumedise ka le go la hae a tshwane mo lebelela so ke mmela ka ba se ye Usadi ya gena wa dumedisa mara monnola ba ke shan ba dire na re tse ba se ye fa ka ina ka mo botoka sekonye mo shat
4: hey re allo cha mara me timi madume na re a dumedisa
5: re a dumedisa lena ke a dumedisa ke rata go ka dumedisa lena ka mo phapuseng khaso ke dumedisa le wena se se joy ke dumedisa le ba theletse gae
4: This
5: is low dumela this is low. We kere na babanchi re ke tsena ka dula wena wa tsena wa sentumedisi kritu. E tsha go ka thoma re uno kompoledisa yone ka sesengwenyana ke go dumedisa pele ke go thusa. Ke go laetsa gore mekgwa ya
0: go tsa o ya go sedumedisa se yone.
5: Pele le joy a go sogela kuranta kiri. Gape mo mafelong a beke o dikoletsa parlamente ya gabo rena
0: tšhedifeng mpotse
5: ke re motho o tsene parlamente ngwanešo o tsene ka labotlhano ba mokgweditse ka masa mokibelo o mpotse ngwanešo
0: ka parlamenteng ya kakua le bagodi
5: cape town kwa Oh,
0: yeah.
5: O ba ile o swara parliament ya nnoe. Re tamisha ba teli di re tamisha go thoma ka ri ya sena no fela ka ri ya sa me pedi tla nre tle re pollution le mongwa di wa puku ke se ile go ra sidira mo shopulo go mo lo mong ma ikemisetse le gona go re o khoetse tlhotlheletso ena bile re ya go pollution le ngaka ya bana ma re tlo bolela ka se se bijago ADHD re tla re o tla re tlharolela gore na e ka ba lore se ke ke ke eng ga botsebotse gona mo baneng mowe re ka re ka ile mo gabyang mo ile go re tlo setsa mafelo a rena a bogwa na mafelo a re a tlhokomela. Go boela gantse taba tsa ntsha ga di tlo sepela ka tshwanelo go etsa ge be le sa tswela pele le sa ratana mathomong na ke nnete ya boela pitseng ya swa goba ile ya boela pitseng ya tsweletsa dikenya tsa nnete nomoro ke 0860002452 tla o rebotse o tswaletse maikutlo a gago metse ya mogako ga ka go thoma kadi ya senyane o fitlha kadi ya lesomepedi nnane o la sedibeng ra leme matlhe ra lebogatlhe a bagole
6: o tseba kanegelo ya go swana le ya gagwe mosetsana yo monyane wa go shuma ka thata ana le toro ye kgolo toro ya gagwe ke go aga kgwebo ya gagwe ya di salon na o tla hwetsa tšhelete ya go ithoma ga go hlokagale gore o lete dikgwedi gore o tsebe Deal or No Deal South Africa ke mo maphelo a fetogago ka pele e ka ba randa go ba 250,000 randa sephetho se teng motsotso o teng tsohle di direga ka nako ya nnete sephetho e ke Deal or No Deal South Africa matšatši a beke ka moka seripa gare go tswa go iri ya bosupa mathapama go SABC 2
7: Metsotso e mehlano fela e ka fetola tsela yo o tlhatswago ka yona ka Omo Super Soak hand washing powder dipatso tsa manganga di tloga ka lebelo go tloga metsotsong e mehlano fela e šoma ka lebelo gore o tloge ga nnyane gape Omo Super Soak hand washing powder e tsosolosa diaparo tsa gago tša šweu tša taga twa tša mebala tša kganya e leke le kgono Omo Super Soak hand washing powder se tloša dipatso seo se sa tlolwego gona bjale ka lebelo
8: Bahula, uhudisha mangle holo, uditla lemiso.
9: Happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy. Happy birthday, le tsatsi la le gore ba gola go wena le tsamagala go 086 000 2452 ke mele gore o ka tloga o dira jwalo ka rati nnete ke gore o ba kele le tsatsi le la le gono tla kere motopeshi.
10: Tsabela ka moshate, team ditla lemiso. La ke gopela go rudisha se semere ya mo. Kwa ga legodi ke magetsepi o dula ga mashashane o jane ke ra go legole ke tlisa kekes gale
11: tabela ka mogashu le ka e mshino o malelo ba ka ya hola maloba ke ra tor happy belated birthday happy belated birthday franklin ranoto gabo kg shimana o malome france shimana o malome ba ka ti ke thago ka mo mole jima bokelele tangi
9: thobela
12: thobela tindi tlale mesa ke hopela go disha kuti kongo le butheri ke ba ga di gale ka moka ga bona ba go la bona ba go disha ke mantsha di mogopo ke ka moga di gale ga mogopo tango
13: tamen tamen ka mshate go she se se go shempushang
9: re a loja
13: le thabola ka la mesong gopela ola ka letja magishan wa ka ena ke beat motimele wa gola le hono a le ka mo gola Alexander o lakaletša ke Frederick Ramapuputla Gafane go tšwa ka moga malepo Maripatheko extension 2 wa Kgoši Molepo mošato mogolo.
9: Amen.
14: Thobela thobela ka mošate ka letamiša setlhopho ka moka kgopela go lakaletša Taita Maphethu o fetša 94 years ka kwa Masealama ke lakaletše le Motale Mongadi ke ngwana wa Sugar a le ka kwa magaung ka kua oa gola o lakaletša ke Andris Mabela go tšwa ka pente ka mamogolo ke re mosat
9: are
15: Khotsong khotsong le joyile ika
9: ala ala
15: le kae a wa rgona ke skwa selolo ka mosentshirone ga e ke a matlala ntlolana ke go disha 10 years lolo yena wa gola gola le go wikhutsong mabopane ga e ke a matlala ntlolane ke ra gola gole ke ngwana re sina selolo thank you
9: ya le bo go ba matlala ntlolane
14: dumelang ga mogashong
9: a ge
14: ka ba sa di tlale meso Nagi na Jeffrey le sheha go ngwa re itse gore Fontaine.
9: Ehe.
14: Area ya Nebo. Ke go bela wa ga la mathlatse le mahlonono. Mama bana baake. Mama bana nyana ba babedi. My one and only my alpha and omega.
16: Idwa.
14: Eleng Emma Moale. Eh wa go la le hone. Ke 14 September ke tatjela ga ga ke rata gore mang a tsake. Enjoy le tatjela ga o. O ska dumela motho a o sentele tsatsi la gago motho wa ka
9: are
14: ke a leboga ka magashong tango tango
9: tango tango tango ke ba bela e jagatisho le wena o ka dira ka sona sepogo se week o ba wantiela motato tla ke bone motho sho a re wa gola tsatsi la legono ba re Kgoši SS ei wena le thabo ka mo week ke gopela go akela man ke akela mmane ya ka mo botse botse botse o fetša mengwaga e masometlhano 50 years happy birthday a re ke mmane Julia Tite a re morena a mo godiše ka nnete a re tla ke bone go tswa go setogolo sa gagwe ka mo Polokwane ka mo ke Ike Ntite a re ke nnete a golagole a itshene ka tšatši la gagwe ba re thobela thobela thobela ka gašong a oa ke gopela go lakaletša motho o lakaletša Johanna modipane ka nnete ge a fetša mengwaga ye masometshela 60 years le gono a re o gola ka mo a le ka moathoka ka mola o gola a le ka moathoka yena o lakaletšwa fa ke morwadi wa gagwe e le go Hunadi ke Hunadi wa mang okay ke Hunadi a šuweng ke a bona re ga sa engwele gabotse mara a itshwenye ke makaukau ee makaukau ge ke e bala gabotse o tla mphošolola wena Hunadi makaukau ga o go na le ka bothata o golegole a tloga ipsena ka letšatši la gagwe ke mosebjadi ka nnete re a leboga molaetša o mošo ba re thobela Kgoši SS le lethabo ka moweng a re bonolo ramaoka wa gola letšatši la lekgono swara mongwaga e šupa fela lekgono o akelwa fa ke batswadi ba gagwe e le go Isaiah ramaoka le Olga ramaoka ba le ka mola serala view a golagole a tloge a ipsena ka letšatši la gagwe a ge ke nnete nka topa babedi mo motsweletši goba motlho mongwe e re tlogele gona faga o na le ka bothata e re ke bo gone a gana dumela re gona re ka botšhaleno a re ga ona le ka botshata re ya leboga motho ka mo kofana go la go la ipsena ka letsatsi ngere
17: tobela bae
9: mushadi a re ra locha
18: le ka re go tshepe
9: na re ntse
18: re na roho no go la le magadima le bana ke
9: a re ba male bana
18: e re go go di semo go lwa se se ke maboke male bana ka go mens
9: a re
18: se tsa 14 years mamotla
9: a
18: ra go la go
9: a gola a ga ke nete a gola gole ka nete a itshile ka tshila ga gwe re a leboga ka moka ba ile gore le tlogile dira jalo ka moga gore ga le tsha mogala le ka moga wa ka romela jalo ka melaetsa gatisho tsona mpeli le dira jalo ka mang a manana yo a thobela FM na o tsiba ga botse gore ge re jwa fa tla be re hiela le sehlopha sa sedibeng Bretwin Munyamane o tla bana le Timmy Thomas go ba re ke mampare pare tle ba ntse a le gore mogadi o batle byane ke botsheli tshe gona bo bile landa sedibeng ga gona le ka bothata re tlogile re itsina le tsha tshin la maobane go be go la mmawaka ka nnete mmamontedi a kola gole ke re o itsine ka letšatši yo my mom
0: re re bophelo bo botelele bophelo matlhatse le matlhono le go bona ka nnete che ka moka go batho ba ile gore ba gola ka moka re re tshe di botse fela le gaogelo di lateleng re le boge ba go di shitse ga botse Kgoši SS o motho mo wa pelo ya boleta man
9: le ratokileng le ratokileng
0: o motho wa pelo ya boleta re le boga mama ka godisho ye o re re ka nnete morena a mo fetse di botse fela le gaogelo ka gore yalo Bosas. E tla mothele jwa Thobela FM o tlo ipsine le rena re dira gape re dira bo se bile re tla dira ga botse gona mo go Thobela FM re re motho ga bogala ile moshate.

0: ye kya John K the vocal baita gore na bare ke ya kupa ao e go sa ye go kae kwa botsubotsubotse e no ke thapelo ka buyona e kankirida le re sheditse ba rutwana ba mphatwa mare matlou le ba rutwana ba kwa fasana kua e isigale batla batsana di ba ya ngwala meleko wa mafelong wa ga re mathlatse le mathlagone lo di thapelo shidiwe go di lebisitswe go yo godimodimo go lebeletswe lena dumelang e batheletse dumelang go tlhomo le ka ba le gona nnete ra leboga re leboga theletso ya lena re buile matšatšing a mabedi matšatši a maikhutso ke ka fao re leng fakgwe re a leboga nnete re a leboga gore re feleditse re tlo kopana gape tšatšing la lekgono nna re leboga motsweletsi wa rena ke ene pharepare ke mokgatlho wa matlebjane morwedi ya tau ke ene motlhokomedi wa siba se sa metsi a mokgako re leboge kgadi ya masogana bone re leboga ditaba tše re senyane nnete re tla letela ka dialesome le setlhopa ka moka sa ditla le meso re a ba leboga bana bešo re tla letela tše dingwe ka moswane le ke le lengwe letšatši ke letšatši la lesome nne kgwedi ke a leweding wanko ke tepedi masomepedi tsela re amogelentlhe re sebeleng leeto le mmogo le ka se itsholetlhe
1: metsetso ye lesometharo fela go tswa go yone eriela eri ya senyana go sele dumelang go tlhomola ka ba le le gona la ka leina ke nna mašiupsa wa ga menyamane nano ke la gago le le botse le nano la sedibeng ka dule le rena magagešo le ka se itshole le ga tete
0: gomme ditaba ga di fele batheletse re thenkgolola fa ka ditaba nna lebele tseba nna lebele tseba gore batho bao ba folago goba ba kgogago kgauswi le lena bao ba kgogang motsoko kgauswi le lena lena le ba kotsing ye kgolo le itlišitša ke yena o wa go fola motho ko wena o a leng kgausi le lena o
1: ebile sa birwa mo tabenyaneo sa go kwiša botlhoko ke gore batho bana ba ba folang metsoko goba letsoko lwana leo ba bona o ka re motlho o mongwe ga o ne se se diregang go nyaka gore motho a go befelelo goba motho motlho o mongwe a tla a se sa o nyaka bophelong ba gage ke re wena o ka tla re ga re ge a fola wa re sore e tshwarelo e ke re kgopela gore le e nyana ko le kana o tlala a fapanata ba gone a ba a tsena ke maphodisa le kana o tlala a fapanata ba gone a ba a tla a tsena ke maphodisa jale taba kgolokgolo e e leng gona go tswa go letlakela la tša maphelo la IOM ba bolela gore go ne ba le mago a ka dirang milione o te fegolwana supang
0: ee
1: lefase ka bophara mabapi le taba ya batho ba go ka gamolola moši goba moya wa dikwae ge batho ba fole jale bothata ba bogolo ke bana baue ebile mo tpaleng yane e tlhabirwa ba bantši ba bona batho bao ba bolelela gore ke batho ba e leng gore a ba kgoge mara re feleletša re amega ka fao a re ithateng go lekane a re re gore ba ba kgogang bona a ba ithate epia mara iphe bofefo ge e be motlho mongwe o bona motho a fola a ntšha moletsoko a nyaka go kgoge kgausi le wena mo katoge goba motlho mo mokgopela gore a le katoge le lena batho ba le kgogang nna re ka seganetse go ja seo le bonang le ka seja epia ba re se ne le mpholo maphelong a batho le mamphelong a lena jale ge be motlho mongwe o bona o ka se kgone go lesa katoga kgauswi le batho ba bangwe kudu-kudu re bolelela taba ya go tshwana le bana jale le jale se sengwe sa go makatsa tlhabirwa ebile e nngwe ntšhi e kgologolo e diregang ba bangwe ba banna ba ba otlelang dinamelwa tsa botlhe ba ne le go kgogela
0: ka difatanegeng
1: ke ne le go šomiša mmila wa kgorobola ge ke tla mo mošomong ke šomiša mmila wa kgorobola o humane ke bona lesogana le le sa tlang le le goreebile a sethakaka ba sa tla ka morago wa ka o humana a namedije baotledi a botsiletse ka ngope a kgoga a re ke botsiletse ka ngope ke a bona motlhomong lena ba o banamedi le kotsing ya mafelelo ka fao a re tseelentlhogong a re boledišeng ge re bona motledi wa

0: Justin Bieber, One Less Lonely Girl. Kabelo mezo se re ke re se re fela ngwe go ne riena iri ya ni so me dilo re no ska ba shoota la ga tete re tsabrisana ka lona nya rena. Karlona e botlhokwa ska ba ya feel.
1: Lehlabulende yo mongwe le yo mongwe o laletswa cricketeng bitsa bagwera ba gago tliša lapa ka moka thega setlhopha sa gago bogela dipapadi tša crickete tša maemo a godimo tša profešene tša Afrika Borwa ge di lwela phenyo mo mogopong wo moswa wa Pro 20 Padišano tše dikgolo, di-6 tše kgolo, le letšatši le lebotse la boithabišo ka tšhelete ye nnyane go feta ka fa o naganago ka gona. Mogopo o moso wa Pro 20. Kgwetša dithulaganyo tša dipapadi le dithekete go cricket.co.za.
2: Rena, re ba ga modise. Di le botse. Ai, a re tle ka thoko ne. Mo ile gore ba re tswa ka la modise. Re le boga mang ge se Standard Bank my mo account. Na la pala ge tshilo go tsa fashion e mo ka phokoletso ya go fithela go 200 rand ka go legit. Le re grocery tshe mo ka di phokoletso ga Shoprite. Ke eng e nngwe e mo. Ke phokoletso ya 35 rand kwa KFC. Lwene re topetse ka mo go sa ga go sefane o swala le rena baga mo dise ke o bula Standard Bank my mo account le hono Standard Bank ke mo abo wa simola wa ditirelo tsa ditšhelete le mokitlana go ne le dipielano
3: re pošolla mašaedi mo sedibeng ka rona ye e diretse wena re a go sireletša ebile re a go eletša Thobela FM mošata wa tsebo le boithabišo
0: Marashi metsotso ere ke ile sume ho ya gone ere la ere ya le sume ke nako ya rena o tsena ka lona ya rena ya go phosholla mashedi ditlhabirwa re o rapeletsa gane mohlomong
4: a mohlomong a re le
0: ke a re ko eng magagesho e ka ba le rena le bone joang go me go pula gore go ithuta ke go le tjatjile lengwe le lengwe magagesho ke ka fa hore bona go go le bohlokwa gore moshipulo o mongolo o mongwe re go putana gore maitshwaro a mabotse bila a lota sona seriti sa motho e bile a lota le seriti sa naga tla re ko eng gore na le di bona jang 0860002452 ke mo e leng gore re rata gore re letse gona bona tlhabelo tabana re na e ka re ka selo ke
4: lo ka selo ke
0: ba selo ke buti
4: yo
0: selo ke
4: la
0: o bele ke gatla ke mafoko a o boletseng o fa maele gore banna batho ba kaka mo lefatsheng mo kore wa tse re keng a re amogeleng go ithuta la tsa gore dilo tse dintsi tsa mo lefatsheng ka baka la mankanakana a bo modimo ke gore ge e tla e le thuto a e tlhalose gore ke thuto jale a o nyake gore o ne mo o ditšee ka mafatlha ge e le thuto tsamaya le thuto eo ya gore nkile wa fa mosetsana mašheleng a rena go sasa re a sa nyaka tlhabirwa ke thuto mo go wena ke nagana gore le kgono o ka kgona go ka phumula dikeledi tsa batho ba mmala gore wa mpona nna nkile ka latlhegela ke ketee tlhano ke fa mosetsana go sa re a sa nyaka e ke re ke o motshwarise a re sepele wa ikwešiša bale
4: gale re jewa mane wa
0: tsebakengre
4: tswela pele ka bophelo le bona ba tswetse pele ka
0: bophelore ka re modimo a ka re thuša ra kgona go amogela dithuto tse dingwe di tlo tla mo rena ka mokgwa wa bogale a thuto a se ya ko sekolong re ko sekolong be ba re betha gale nako le ba re gapeletša gore ruta mara re rutega botsebotse ke ka fa motlhomong re le kaone yana gane jale jale gone jale ga o sane taba ya go gapeletša yona tša thuto ya mokgwane uwe a o fa thuto ka mokgwane uwe sepela le yona sopele kwa o tla tshuma mabone Dr. T na Lady re leboka nakwale

0: ke se anya anya. Eh ngwa bo amali wo ke se anya anya. Bana ba ba re se anya anya ka dira. Se anya ke.
1: Ba malo ba ba
0: tsara. Ba re ke go. Ora re one le pego lo mabudi. Eh ba re ke se anya ba re ngwa kwa malo boho ke se anya anya.
1: Oh.
0: Ke le go sha ke se anya anya. Ngwa ko wa ramotodi.
1: Arre.
0: Ina le dinaka e re tlatla e mosrupa o ka re tlatla o tlapela seatla ka mogara ke tsena ke dipela di tlhakana.
1: Ya dipela shidi.
0: Ei, ona we, a tsela tlhami re ena saka bo rena go pula maga ke shore go di ga se go di kgwe fela. Ke kgwedi e le ngore re ikhantsha ka bogwa ba rena dipela. Ke ke mmino o mongwe o re nang le ona o le ngore batho ba ba kalenyana ba le ba tloga ba o tseba ga bose ke mosi ile le ruri. Mme go nyana mola re tshere go sha Dr. T na le di. She just fell like a nyan or even a real summit.
1: Bele, rea go tshele tsa ba jaira le sometla re ka mara ga fa o re tsena go pulishana tsa rena tsa dikamano. E gone le poelelo shi ba re ya boera pitseng ya swa. Na ka nnete ge o ile wa ba le molekani la gaogana. Ge le ka boelana go thuta ba tsantse ga dina pedi sepela ka ka tshwanelo. Di ka se felo le go ya felo. Na ke nnete na go ba ka nnete wena ile wa e buisetsa pitseng ya dira tsona. Nomoro ke 0860002452 gone bela re eng go theletsa ditaba tsa area le so me re kopana le boni ke kgaitile masogana a re botse rona tsa lefatshe tsona di emebjang a re eng.

0: JB Forrest, bare ngamagama amathathu. Yathanda. Eh, awa re leboga. Eh, ya tla jo tsa marato ke ditaba tse dingwe tse buima. Ore ga ona se tsara ka di tlo ja maina a mararo. Eh, ke se tsheke ke mphosa majabela. Ke motho le jwa nna no la se di beng are yir. Are wa tsara ke ga ona tsaba. Eh, wa tsara o tlhomola pele are. Are ona tsaba. Le sa tleba e bodule le tleba.
1: Oh.
0: Are da go tlo bo le are go tlo bo le sa. Ka bo pele le nna ke re bolai. Ke re go tlo ikomotsa mo e wa ikomotsa. Hey. Ah. Ke di a di a ga dilo tse bo le di bolela. Ora le boga botsimo pa re le boga nako a gago. Maka sho tla re tseneng ka lana nya rena ka lana e botlhopa ya dikamano re le rata go bolela ka taba ya boela pitseng ya swa.
1: Na ke nnete gore ya boela pitseng ya swa.
0: Ka tse ditse taba tse ya boela pitseng ya swa tlhabirwa ga e felle mo. Go bula re bo ya boela pitseng ya swa ine le bo satsatsano mo tsebang o phala ke satsatsano sa tebe.
1: Oh.
0: Ey, joale ke tsa ba tshe di fela joale. Bela re ka gare ga dikamano magagesho. Na e ka ba le hore na ge boela pitseng ya swa, go ba ge boela e boela e tshwere tshedimusho. Wa tseba e fetogile le motho mongwe. Hey, wa tlhokegang ka gare ga maphelo a batho na. Joale tla re kweng. Na le bile la ba ka gare ga dikamano. Tshe eno ngore le la gona go boela pitseng. Le swele o ba le go nna go tswela pele tla re kweng. Tla re tshe mtsheletsi wa mathomo a shwe na re mo moshate re a locha. A e. Yeah, I see arena. I see arena. Hello, cha, mshate. Awi.
1: Dakwa, shidi, kicho hana, diwi.
0: 086-000-2452 mwelong wore re go tsiya gona re nya go kwa ka taba ya ya boela pitseng. Maitemogelo a gago ke a mafeng. Na o ile wa gona go boela pitseng. Na o swele. O ba o fisha go diegeng. Ke re di kwe magagesho 086-000-2452 a tlhabirwa botho me jile chang. Awa le chang fire. Re ka sona go tsela kuba ne khone. Eh rona re da short.
1: Eh go ra goreng?
0: Eh re ya re tla tlhaele.
1: Motho mo batla ba bua ba ditlhola.
0: A tla ba ditlhola. 086-000-2452 ya boela pitseng ya swa. Ke polo le leng ka gare ga yona ke sena ona tlhabira tsa betaba ye o itsea jwang ka bakala re ke bona re e senyagella ke nako tsa ba ye e tlo ba re tswa mo go yona e segale mohlomong re no e shebetsa.

0: a sa tlhabira go e lebeletse
1: ai ya boela piteng ya swa khadi
0: a ra rena le wena re sa tshwana
1: nape nna ke nna ula gape ge ile gore wa tla o iputa gore wena wa tswa ka gara ga kamano ya ka le wena ke moka o notse ba go fedile ei ei o tlhabela pele tlhabela pele ena mile ankere bo tla bo sepetse mo tla bo le gona ke tlabe ke sa go bona gore o dirang ka ile mang ei ke na mile o tlo bua o tla ba ntlisetsa mathata
0: a
1: ei ei ei a sepetse o sepetse
0: ei sepetse o sepetse a ya sa khone gore motho a ka ba ka gare
1: ei ei tja nka sa go be felele nka se ke tlo re kopana le wena ka go dumedisa bophelo bo tswela pele lwana o tswela pele ke re matlhatsini ba tlhago nolo tswela pele ka
0: thukutse a re leke botwe a se motheletse moshate thobela FM re a lotsha halemputsa mse tso ye masime pedi ne fela ngo tsha go ene iriela iriela se a se ye magagesho be ratle go retle ka yona ratle go kwa go tswa go dipelo tsa lena gore na e ka batla ba ya go boela pitseng ya so e ka ba le gore na e tla ka thuto go ba mhlomongwe e tla ka enye go me re le bogisha ba ileng gore ba khonne go boela ka pitseng re se leswe mhlomongwe o ra gore a ke rena ko ngwe lene le go gaogana le gaoantsha ke melomo ya batho ke no ra gore le gaoantsha ke dilo tsa lefase lana le tseleng gore a bo sa tlhoka gore ka le gaoantsha mara ka baka la go tlhoka mhlomongwe tse tseneletseng wa khumana ebile di dira gore lebe le kgone go kgaogana la re go kgaogana la re ikhumana la kgona go boa mmogo ka nnetenete ya be le gore le batho ba e leng gore le tshwanetsane la dula mmogo gonwe le le thabile ebile le ithutile dilo tsa go tshwana le tsa go le gaoantšha le kgona go dira ka kgausi le lena re a le lebogiša eupia tša boela pitseng go dilo tse dingwe di ne o tlhoka lethabo di sa tloga fase di ne o tlhoka lethabo di sa tloga fase di sa le mothalong wa khumana go se ne le ka lethabo ya be e le gore e nangbile le a di gapeletša tša kgonaga ka fase ka thušo tse di fapafapaneng e re ke tše motheletše moshate thobela FM aowa
1: lenathobela
0: FM re a lotšha
1: re tlabe ra no itšea ra e fega lefateng yona aowa ai napi tshwenya re fega lefateng re tla e bona beke e tlago
0: eya
1: le fateng kwa e ka se bole a re tso mong a e fegolola ka sephiri
0: ka moela ke go

0: ye masume perisi sa ifela ngo tsa go iri ya le so menyo Miss Independent ke mang o ke mang wa Miss Independent Miss Independent ke mshi tsa biba
1: ka go
0: Yeah,
1: ba sa di ba go ikemela.
0: Ba sa di ba go ikemela. E mara re ne le tlhompho, re ikemela re sa tlhompe. Gore se ka ba re tlhakatlhakantsha dilo batho ba modimo. Se ka ba re tlhakatlhakantsha dilo. Le go ka ikemela tlhompha.
1: Yeah. Gore o se ka ikemela wa ba le makoko.
0: Mana le ma e makoko a re ya ke ba le tlhompho.
1: Ma re tla.
0: Ke ba le tlhompho e ma re tla a ne mo hola ma re. Loga surute bana se. Ba ga shimetse tso ye masebe pedi senyane go tswa go iriale. So me re tloga re leboga ba ileng re be le rata go tsena tlhogong production na le nna ke la sketsa pa re le gona go kushisha rena go direga eng. Jwale a taba di a di ka ka magare show. Ska bala shoota la ga te go pla re ya go ditlhagolotsa ditaba go tloga fa o magare show. Ka be re tsena ka rlaneng e botlhokwa ka rlana tsa maphelo. Sa tshila le khone re boletse gore ne le nga ka ya bana re tla be re lebeletse ka CM sa ADHD. Jwale rena o ska ba shoota la ga te se ripa ga reng go tswa go iriale. So me na kwa dintlhagolo.

0: soirée.
1: Jeff Mapaya, yanare ngwana o bona bengwe di ngwe di bona ngwana tlhabiru a re ke a motseba mogala jo ke motseba go motseba go motseba go motseba are ba ile ba ipo ba re bolaisha go itokonya ka kwa University of Venda la go tlhano le lengwe le lengwe a o re a leboga re le ba ke ka fa batho ba tswang ko University of Venda wa tsare ke ba tloga ga gona mmino mane a ba Venda ba tla go e ba tla go direla botshata ka mmino wa reggae ke ke ba bang ba ba bohlobo bo ile ngore ka mmino wa reggae ke ba so ba tla o tshela makhura ba opela ga botse kudu
2: o tsama mona bo
1: Jimmy the Scratch
2: yep
1: yeah o kolbe
2: o kolbe mko eh
1: eh wa kujije wa kakati
2: kakati and friends ah wa ditse
1: ah ngere ke rata mmino wa ka mmino wa ke ora tsa ke tloga ko rata malatsi mainama ba re mainama maina mologa ko shana tsa rena tsa go tuntuletsa bana re tloga re leboga magagetso re a leboga a dilo tsa rena di apere ga botse re a leboga batheletsi ba rena ba le gonneng gore gotlelela re a leboga ba go goelela ba go tshwana le bo Moruti Mdau re tloga re leboga dilo tsa rena di jwale di apere menwana e metlhano ka mokare emisitse ke nako ya gore tsena karolwane ya rena karolwana ya tsa maphelo mo e leng gore re rata go bolela ka seemo sa ADHD se tse re boletse ra re tloba le bo Dr Tili Jalakgale wa e le gore ba tlabe ba re tsea kgopo marabapi le taba ya seemo se re kgona go tla go e fatlhogela gopola gore bo Dr Tili Jalakgale ke ngaka ya bana re ne le bona mo mogaleng ga bjale
2: a re Dr re le tamisa re lamogela go tshobela FM
3: re dumedisa ba theleji ba tshobela FM ke Dr Jalakgale ngaka ya bana
2: a re
1: Are re lamogela doctor.
2: Re leboga doctor. Re leboga. Re bolela ka semo se sa ADHD. Re bolela ka nga botse.
3: Ga botse re bolela ka semo se se tlobaetsang kudunyana go leng ga bana re re ADHD ke attention hyperactivity disorder. In attention hyperactivity disorder era goreng inattention era gore ngwana gona a gone go tsinkela sebaka ntho e tee sebaka se setelele monagano wa gage ke a o gone gore o ka kgona go lebelela ntho e tee sebaka se setelele and-e e re re hyperactivity jalo re bolela ka ela ya gore ngwana o no ba le ma gore matjato a mangwe a ka godimo ga tlhago ke ka bolela jwalo wa kgona go bona gore ngwana o kitimela kwa a ya kwa a ya kwa a ya kwa jalo bana bawe ba dira le ke taba ya gore menagano ya bona ke bolwetse ga botse ba joko le go goleng e ra goreng go ne le mo e leng gore go rile ge ntse ba tlhaga ba fomega go a se fomege ga botse to a point ya goreng go ba le phate tse e leng gore a di a dire ga botse jane ke tsa di-attention go nne le phate ye nngwe le nngwe mo jokong ye e tla lebelela gore ke energy ya ka e fitlha kae ye nngwe phate ya lebelela gore na ke lebelela ka tsinkela selo go fitlha kae so ke ka mokgwa re reng ke ADHD attention deficit hyperactivity disorder e ra jwalo.
2: Oh, ga botse o ga ebe gore ngwana o tla re ga tlile mo a gorogile lefaseng ya ba re kgone go mmona ka tsona dikatseo bothata bo thoma nako e mmasa le mmeleng
3: di thoma gona mowe ka gore ge re lebeletse bolwetsana bo bone le go tsamaišana le leabela e tsamaišana kudu-kudu le leabela ra ba ra lebelela gore go na le dilo tse dingwe le ge e le gore re ka se reke tsona tse di tholang bolwetse bo mara di nne le go beya ngwana kotsing re lebelela taba tsa go fola majoko ore dikwae ge bo mma a le mmeleng a tsuba ba nwa jwala le tabeng ya gore o le mmeleng wa seja dijo tse di gabotse tse e leng gore ke phepo mmele go lesea le le sa tlang ra lebelela le taba ya goreng o le mmeleng o mo kithulela fase tenke wa palela ke gore nke ke sepela-sepele ke ye kwa ke kikotlonle wa mophela wena o dutse fase ra lebelela le tabeng ya gore kgatelelo ya monagano go mma wa leng mmeleng tsaba khale ne ba ka o botsa ba ke go le ba re o sa dira o ka re mme o khumana o gatelegile go batla namane be re sa kushisi e thomile go ikushisha ga botse ka bona bolotsi bo gore ke mma a ka re a le meleng a ba le khatelelo ya monagano le stress in other ways la e bona ndile e dira gore e ke re di ya kotsi e ya ngwanola a sa tang kotsi ye nngwe e re bona nkudukudu ke bana ba ba le go impele ga nako especially ge ba ka ta before 28 weeks ra tsalo re ne ya 38 weeks to 39 mara ge ba ka ta before ga nako le bona e ba bia kotsing ya gore re ba lebelele ka leitlho la ntshoso gore bana ba ke bona ke ba tshwanetse re checke gore na ba ka ta ba amega ka bolwetse boe
2: mmh a re ngwana tshubelego bea le doctor o ne le bona bolwetse boe go dirwang go ka ba le tharollo go ba e tla no ba bolwetse boe le gore o gola le bona
3: bolwetse bo ge re bo lebeletse bo ama bana o ya ka go fapana bo ama re ke re batho ka gore ngwana re a kgona gore re be le batho ba bagolo ba ba golang from e sa le ba bannyane ba ba ba fitlha bogolong ba nne le bona bolwetse bo ke dilo mogolo jale tharabollo e ba boimanyana ka lebaka la gore la mathomo re boletse gore e ne le yabela so era gore re ka se re tla dira thibele ke se tsebo le gona re lebelela gore na bo amile ngwana go fitlha kae ka gore go ne le ngwana o mongwe o tlo no bona gore o amegile mara a e tshwane le ba bangwe ba amegile kudu ba bangwe ba amegaganyana so re ba thusa go ya le gore na ba amegile go ya kae ene ge ke lebeletse bana ba nako tse dingwe ba tla le gape-gape le ka taba ya go se kgone go bolela ka lebaka la gore a bolele ke taba gore tshwanetse a focuse a lebelele a tsenkele ntho re mo rute a o kwe gabotse gore mma jalo ge e le gore o sa re o mo rute gore mma yena setse a le ko kitimišhana le dikatse o sa re o kitimišhana le dikatse setse a kitimile o ko metseng o kgotholela fatshe so la e bona le goreng namile ngwana monagano a one joko ba gage a bone le nako e e lekaneng ya go kithuta ya bona gore ntho e re e bitsa so ye re e bitsa so gantsi ba ne le o amega le tabeng ya go bolela ke ntho e re e boneng
2: bele ngwana o bjale kao a ka tla kgona go tsena dikolo le bangwe goba o tla ya dikolong tsa go ikgetha
3: ge re lebeletse go ne le ka mokgo le botsišitse potsišong o kare ke arabile mare ka e gomela go ne le ka mokgwa re kgonang go ka ba thusa ka gona ka lebaka la gore go ne le meriana e reng ge re e file ra dira gore joko bono bo iketlenyana bo sekanang boe ba kudu-kudu bo ye kwa le kwa go ne le ka mokgwa e leng gore re kgona gore re ishenyana di-energy tsela se re ba thuse gore ba kgone go tsenkela bana ba mokhutlo eske boletse gore go ne le di ba ama ka go fapana ba le di ba amang ganyane ba kgona go tsena ka sekolong ba thusega le ka meriana e tlabe re bapa le di-therapy di-psychologisti ba dira go ne le di-occupational therapisti ba le ba go ba thusa gore ba kgone go tsenkela dilo ga botse go ne le ka mokgwa ba ba thusang ka
2: goneere ganyane fela doctor ganyane nxanxase e re le sa tlotlhalosa ka mogole ba fapanang ka gona re tse ba bapapatso re ba tshurugele ba kgone go pheta tsa bona re ta boa re tswela pele
0: Re o nagana gore o ka se kgone go lefara molao, nagana gape. Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O sireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, goba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka e akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5000 rands. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
4: Mapilo o se di beng ye ke karolwana ya go tlotleletsa le go matlafatsa ka thuto ya jamapilo fela mo go mo shitwa go tsebole boithabiso
2: re le boga ka ndetse ba tsheletse re bolelana le Dr. Tili Talagale re bolela ka seemo sa go bitswa ADHD le bele sa tlhalosa doctor gore bana ba fapana seemo se se a fapana go bana ba
3: seemo se se a fapana go ne le bana ba le ba ileng gore a se ba amege go fitlhela gana mowe re kgona gore ba ka kgona go ya dikolong tse tsa mainstream and then go a bale ba re bonang gore go ne le gore ba amegile kudu ke bona ba ileng gore ba tlhoka thuso ya kapijana ebile thuso kudu ka lebaka la gore re tshwanetse re try ande ge re ka lebelela ba leka o kareng ba šalela morago ka dilo ge re ba bapetsa le dithaka tsa bona so go ne le ka mogore ka kgonang go ba thusa ande bona ba ne le go humana o kare ba goga boima kudu ge ba tsene ka sekolong se sa mainstream so ntho e ne ke e nagana gone jale ge ntse re sa ile moyeng re sa ile ka papatsong ke a nagana ke re gantšhi ngwana mogutong o tswalelela o kare ke ngwana ola wa o sele ka kudu o thoma jwale ngwana o tla kere a gadiwa a sa fetse go ka bona e kare ya gana mowe le di-energy gore maatla matšatwana a mangwe a o kitimakitima o motho wa mmonoore re ke moiše go ba maphelo ba ntekolele yena
2: nare doctor la tseba le letlhalosa tabengwe e botlhokwa-tlhokwa gore mathata a mantšhi a thoma nakong ya ge mma a le mmeleng kore gabotse re ka re ke ka dikgwedi tse kae mo mma ka thomang a phafoga gore a se ka tla re ngwana a mo imilego ga a tlo mogorosa lefatsheng a be le mathata ke ka dikgwedi tse kae
3: gore ge re ka e lebelela e thoma fase le pele mama a gona a tlo ba mmeleng ge o tseba fela gore o mma senete tsa thobalano go ne le kgonagalo ya gore ngwana a ka fitlha lefaseng o tlo ke kgaogantšha le dilo tse ne ke di bala ke re tsa go tshwana le go tsuba tsa go nwa dilo tsa mogutano so a gonne kgwedi e re ka reng e thoma ka mogo e thoma ka kgwedi e
2: di tlo tshoma go tloga fase go fola mo doctor re a bona gore ba bangwe ba fola disekerete e namile gona be lebe ke sa botsa mashupša kere ke ya makala basadi ba makgarebe a mantšhi matšatši a shiba ba swere motsoko wa dinkong ba šunyetsa ka dinkong le one o re ka o bala gore o kotsi
3: re a o bala gore o kotsi ka lebaka la gore le ona o tshwere ditshwaratshwarane gona ka kua tse di sa lokelang na mane e sa tlang e mma imileng
2: re tloga re leboga doctor re a leboga re leboga tshedimoso e le re fileng yona batswadi ba tshwanetse gore ba no ema ga a bona ngwana a momo akatsa ka dikatse le ditlhalositsego a ikopantshe le lena dingaka gore a kgone ngwana a tla kgone go kgwetsa thuso re leboga doctor Tili Talagale re leboga nakwa lenatlha e le kamoso
1: re tloga re leboga ka nnete re tloga le ikwetse batswadi a re tlhokomeleng a re tšea magato a maleba gore bana ba rena ba tla ba kgone go gola gabotse ga ba le mesetso ke tshela felang go e ri ya lesometee Lucas Graham 7 years

0: Thobela FM. Moshato wa tsebo le boithabiso.
1: Ke kgopela le bulele petrola le thebe case ya rape. Wa bona ge mmabatho a ka tla maphodiseng a bula molato a re yena o katilwe ke gona mo re tlo go tša difane tša maphodisa re a ketima ke rena ra go tša phetola empa ga a ka se dijwale re ko go botse lebala
2: a gona nte ke lebalang jale re ko go botse ge wena ke kwena o tlileng ka mo ge o ka se tšeatšeane le ngwana o lage nola ya go bulela thola phetola case ka mo sata onkwele
3: ke tse o tlo go ipsina ka tsona mo shipologo o ka kotara pele ga ira seswai kona to 8 mahlakong mo shipologo wo
4: ke se

0: pele ka mo me ba spaleng tsebang ge le sa dire tsona batho bana ba le le re le ne go ba abela ditirelo ba tlile latelela ka diofisi ba ba di ya di-sitin ba re nyaka ditirelo
1: o fepa ka tsona di sa fiša re lebeletse dipolotiki ikonomi maphelo mahlale le tse dingwe Thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo
2: ke sedibeng

a kena sanege mokhuba re tlo re leboga ba e le gore le dutse le rena le ya re a leboga ba le kgetlhileng go dula le nanong la sedibeng ga ba le metsotso ke masomepedi tlhano fela go ya go yone e rekela e re ya lesomepedi lena le rena monako e sa fedise go pele o tla bere tsena karolong ya rena ya go theletša tshwantšhetso tsweledi ya mahlakong e bapetseng ka labotlhano tloga fa o magagešo re tla be re tsena ditabeng tša e re ya lesomepedi go a nama go a latela lenano la tabakgolo ka bo doctor mashamaite tuna le rena sekabalashuta le gatete

0: bona le tsitse go mo mokokotlo dulo go sele le moloko mashamaite go tabagolo
1: gore o kgone go sefela le mabaka o gogate ka mošhito o tee le tseo di diregago ka mo nonageng le lefaseng ka bophara se fetwe ke lenaneo la tabakgolo ka dr moloko mašamaite
2: nomara emeletša magagešo ka lebelo ebile re ketima le yona re tshware ka mosela gore se ka baya re timelela re a le dumediša mosela a rengwa lekono wa segale la magagešo
1: mo thobele fela mošupologo go fitlha la botlhano
3: ke nako ya gore le kgobokane le sealemoya o kwa tabakgolo ya letšatši le gore e go ama bjang
4: o ya
3: theletša dr moloko mašamaite go tloga ga bjale go fitlhela ka ene ya pele go thobela fela mošhato wa tsebo le boithabišo
5: ge e ba o tlhaetše ko go kwa tše dingwe tša ditaba le gono theletša lenaneo la tabakgolo gomme o kgobaketše tshedimošo thobela fm mošhato wa tsebo le boithabišo
6: ee dumelang magagešo ka moka lena gotlhegotlhe mo leka bale le gona ra le dumediša mo mosegareng o mogolo wa lekgono mo polokwane botlhole misong ya lekgono e be e le maru a tseba aao apoa letadile a tlhapa magagešo a o na le ka molato kolofela gore le lena mo le leng gona ditlaba di bjalo magagešo re a leboga le dumediša ke dr moloko mašamaite a ke tee ke na le motsweletši wa lenaneo le ke o ratile ke kana precious ee ke kgarebela go tswa ka mo sebitiela ka kua moletana o leta le batho ba madi a šhele ke ena a file go maikarabelo a go tsweletša lenaneo le re a le dumediša bobedi bja rena magaetso ebile re ramogele magaeng a lena difatanageng tša lena gotlhe mo le leng gona dikantorong tša lena ka diofising re a le leboga bagešo le lena le leng ka magae e bang le rena re re gae gae ga bo lena e bethametso senyane go tswa go iri ya lesomepedi re leboga le bao ba tlile go pele ga rena ba lenaneo la ditlale meso sedibeng wa tseba gašwa ditaba re sa tle go kwa letshogana la o tswa ga mo mašhite ga mphatele mpho re lebogile o thele ke thobela fm ya lekgotla gatswa la aforika borwa e reng re le ngwathelete pedi ke tharo ditimagaletso ye nngwe ya ditiragalo tseo di fetago ka maphelo a magaga bo rena ka lebelo le gona ka bontsi ke taba yeo re e bolelago ka metlha magagešo rere go lena re re tao ya leduma e dilaletse mo feta ka tsela e nyaka go bona wa ka di ya diphoso ka ge bontsi bja batho taba e re e bolela ka metlha empa batho ba sa e le tlhoko goba motlho mongwe ba sa e latele le go e obamela ke bolela ka taba ya dikotsi tša ditseleng maAforika Borwa a mantšhi a tswela pele go loba maphelo a bona ka baka la dikotsi tša ditseleng go tswa ka porobenseng ya bodikela bja kapa re kwele gore go ne mo mafelong a beke ke batho ba go lekana masomepeditee bao ba latlhegetsego ke maphelo dikotsing tše di diregile go tse tharo tša go fapana mafelong a go fapana mo tseleng ya N1 magareng ga Prince Albert le Leukamka kotsing ye nngwe go thulane taxi ya minibus le koloi ye nnyane mapodisa ba sa nyakišiša tšeo di ka ba di bakile gore go direge dikotsi tšeo di fetile ka maphelo a batho ba masomepeditee ebile ba re ba ka se phaele thoko taba ya bao ba otlelago ka lebelo la godimo le bao ba le go botlhaswa kudu mo tabeng ya maswao a tsela ba sena taba le ona ebile ba sa šha le morago go tswa ka porobenseng ya Gauteng re kwele bagešo gore go tswa ka tikologong ya Captain Park go kgweditswe ditopo tše nne tša basadi moo go sa tsebiong gore na e ba ka ba molai wa bona e ka ba e le motho a bolaya batho ka bontšhi na goba ke ka baka laeng go direile bjalo go sa le bjalo setopo se sengwe gape sa botlhano sa motho wa go se tsebe se kgweditswe ka tikologong ya Olifant Fontaine kgauswi le Midrand misong ya lekono lekgono federation ya bašomi ya COSAT Congress of South African Trade Unions e beakantše kopano ya bona ya bomaso lesometlhano ya go kgetha boetapele maemong a bosetšhaba ka Midrand gomme mogokaganyi wa bosetšhaba wa COSAT Matthew Parks o re kopano ye ya mokgatlho wa bona magareng ga tše dingwe e tla lebelela dikatlego tšeo mokgatlho o wa bašomi o bile go le tsona nakong ye e fetilego ba tla lebelela dilo tša go tshwana le go two-port system e lego mokgwa o mongwe wa ditšhelete goba go beeletša ditšhelete kudu go motho yo a fetilego matšatšing a o rola modiro ba tla lebelela gape le taba ya tlhoke ga mešomo ya le ka ge e le bašomi bjale ba lebeletše gore na mo tabeng ya mešomo nkane re tswela pele go ba le batho ba bantši bao ba sa šomego ka nageng batla lebella gape le botlhata yo leng gone bya segwera sa boraro the tripartite alliance yo sa jishung duela le ge le go se shume ga botse batla lebella gape le tabo ya mebaspala mebaspala e mintsi ka monna ga yarna magage sho a ito e shuma ga botse ka mogonya ke yang ka gona kopano ye eta khatampana go fita ka labone la beke ire le go mo go yona ye ke thobela FML go tla ga tshola Afrika Borwa go na le kopano yela ya dina ga tsama loko ja BRICS ye thomile go kala le sumi pedi ya fita malobeng a maabane le yona fitle mafelelong kopano ye e be e tsara tsheka kwa New Delhi ka nageng ya India dina ga dikwane ka go matlafatsa kgwebišano mmogo magareng ga dina ga maloko tseno BRICS e bopiwa ke dinaga tse maloko tse lesometee bagešo tseo di nago le maatla a ikonomi go etsa naga ya China, India, Russia, Brazil, Saudi Arabia, the Republic of South Africa le tse dingwe tseo di akaretsago dinaga tse tsa SADC ka ntle ga dinaga tsa go tshwana le bo United States of America tseo di sebo maloko. Batsheletse go šetse matsatsi a masometlhano tee pele ga ge go ka iwa dikgethong tsa mebušo ya selegae kala nne go katsatsi la nne kgweding ye e tlago ya November kore ka mantswe a mangwe kgwedi e o tla feta kgwedi e tlang fela ye ngwe e latelago e tla ba e le ge re ya go lebelela tsatsing la nne kgwedi ya November mo e le goreng bontsi ya batho ba tla boela dikgethong go ya go kgetha mebušo ya selegae e ratwang ke bona. Rakgwebo Vusmus Kate Matala le ba bangwe bao a latofatswago le bona ba boetse kgorong ya tsheko ka Johannesburg le kgone mo ba nyakang go ntse ba seemo sa bona rona seo sepela-sepela ka seo boma e mafelelosi motlho mongwe ba bangwe le kana ba le seleko ke taba ya gore monna yola e le go moporesidente wa SAFA South African Football Association ke bolela ka Dr Danny Jordan o be a tsene dikgetho mo mafelelong a beke a bakišana le Sandile Zungu e le go modula setulo wa mokgatlho wa AmaZulu yale dipoelo di sepetse ka mokgwa magagešo Dr Danny Jordan o boetse maemong a gabjela ka moporesidente le gala bone bjale o fentse Zungu ka divoutu tse lekgolo masome tlhano supa go tse masome sesai pedi a re gomele ngwana mongwe re boere tswele pele na le lena magagešo
5: sehla se ke sa lethabo le lerato ipsine ka tshedimošo le mmino wa go fiša go thobela FM mošate wa tsebo le boithabiso
3: re setiši sa maemo a pele ka Afrika Borwa le mo setlheng se re tsebega ka thuto le tshedimošo re mošate wa dialemoya thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.

ka magare shika iku kwa tarango tsho ile lo sume pedi magare sho batile tsika mokale na madume a se mmusho sha o tatina le khono la lo sume nne khwini ya lo we di magare sho me re busa re kopana gape le nale le namara wa re khawane beke ya go feta wa ka maloba ka la botlhano re bile ra ba ra bontsha ra rawa o ta bo ya gana go ya gore o ta bo ya gana go ya gore ya le ge le go le la di pressure le nana re kopana le khono nale le namagare sho re ba le rena le ga jile ka moka magare sho e sibeng le nana le fela le mananeo a mangwe a tlhobela FM ao a tla tswela o pele ka morago ga tem le kgone re nyaka go lebisa šedi ya rena go maemo a mmušo wa Aforika Borwa kudu lebelela ditlhotlo tša kabo ya ditirelo mmušo o na le tlhotlo ya kabo ya ditirelo ba gešo lefela le ya di-imbison le kwa gore na setšhaba se lela ka eng batho ba lela ka ditsela batho ba lela ka metse batho ba lela ka motlakase batho ba lela ka sele sela ei dilo tseo ke tsona re di bitsang ditlhotlo magageso tša kabo ya ditirelo go sa lelwa ka taba ya taolo ya mmušo gore mmušo kwa ra ona mo sepela ga botseng bjale go sa lelwa ka taba ya go tlhoka maikarabelo gore batho ba rwala maikarabelo ntle le go tsenyatsenya dipolotiki ka gare ya taolo ya mmušo le ge mmušo o tswela pele magageso go tsweletša melao le go tla ka dipolicy tse dintshwantshwa dipolicy ke bolela mo ka melao e mešwa e e le gore ke yone ka ba thuša go iša mmušo pele ka manano a bona go fapana-fapana nnete ke gore ba leka go kaonafatsa maphelo a batho badudi ba tswela pele go lebana le ditlhotlo tse dikgolo man tša go kgwetsa tsona ditirelo tse re bolelang ka tsona le ge e le goreng ke tse batho ba dinyaka e ta ke le botseng tlhotlo e ngwese tlhotlo ya go tlhoka mešomo ke bothata yo bogologologolo ka nageng go ya ka dipalopalo tse di lokolotsweng ke ba Statistics South Africa tekanyo ya semmušo ya go tlhoka mešomo e fitlhe go diperesente tse 33 fegelwana tsela ke tona seo bo se lemoa mona mo kotareng ya bobedi ya ngwaga o wa ditšhelete wa 2026 mola e le gore tekanyo ye e akaretšago bao kore ba sa tsenele go ditabeng tša mmaraka wa mošomo ka botlalo e le godimo kudu-kudu le yona palo ye weno gore ka mantšhwa mangwe ke ba ke bolela ka bale ba e le goreng ge batho ba butšha ba re bana nka ke sa emaeme ba re a re lekile mana re emaeme e fela ga ona nko e tswang le mene dipalopalo tse ke bolelang ka tsone ka moka tsone di laetša gore baswa ke bona ba amegago kudu le go feta kere bangwe ba tswa dikolong ba tlo khumana dikgrata ba tlo khumana sele-sele-sela empa go ba le bothata bja gore a ba kgone go tswela pele go hwetsa mešomo gomme se se tsoša dipotšišo man tse dikgolokgolo tša gore na bothata bo thoma kae kgabotse bothata bo

0: fela o bona o se mopedi nagana fela o se mopedi o tshile di tshoko sho tshile tshe thobela FM ayeyeyeyeyeyey morotla wa siremi ga bo radio thobela ba e bitse ba le go mntle ba re radio thobela so se ke thobela FM tlhaba nna ke mosatlo tse bo le boithabiso ba re bona nagana le mopirusa tse bo go itheta nna mpitse mo go sa go nye kontirela le tshechike ba ka la re ke mo go sa ke malela go dimo go busa sa go lele ke mo go sa ke tsholang parana nna le reng le bolaisha bo ra kholo mlatsa mabane mo go sa we bana e khantse ka saga genu ge ile gore motsonga e khantse ka go ba motsonga ge ile gore bona bona ndi ba vendor e khantse ka go ba bona mo vendor we leng re e khantse ka se vendor sa genu bona ana o muzulu ana o moqhosa ana o mulubedu e khantse ka saga genu e seng go dire le mo go yena ya bogofela e khantse ka saga genu go ya go ile go bo se byang go tsela tsa bolefe mo go ne pele mo metsing le sebetlhane go tswa go irele ya pele go tsana le ge ke tseba ga botse gore ge ile magabo rampele o tshele di a ba nna le yelo boni la ka magabo dumela tla wena o tswa ke kwa ga rankhuwe a re kereta thobele fm ka pele ka moka o tla go botswa gore o theletsa thobele fm go thoma ka iri ya pele go fitlhela ka iri ya boraro tse ba gore go diragalang ka gare ga e ba le nna o tla go botswa gore o rata khoni machipa ge le dipapa ding gona ai a ke sa bolela gore o rata di papadi ka re botse se skoni ke morata gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu aba go tsopolela re go polaneng khoni a ringa ringa ring khondi eva a wa ratega magabo ra leboga ba go tshwana le wena ke ba ri leng gore ge re bolela ka mme nna ke re theletso tsa go lela ratola ga go dintira sekeleng sona ke ra batho ba go tshwana le wena ka bakala gore ga o ka se theletse gore gore mang go bebe ka se ba gone ka bakala re nka se bolela ke nne se go sena batho ba theleditseng wa bona gore ke motho ka lena ke le boga ke le boga ke le boga wa ka motjoletsi ke Dr. Zeni ke ka mogeleng gore sesa ka gona le tshatsing le khono e le mo shupologo re tswa le di le maemeng la go fapa fapana ba bang ba tswa mahung ba bang ba tswa re tse baneng ba bang ba tswa ka ei magabo o ba dumedisa ka moko o dumedisa ba ga mokwatedi ko lokama dumedisa ba ga mokwatedi dumedisa ba go di ba mo mo tshwere bangoko be bo hello
1: weepsi no be ma nidi bo mo thobele fm moshata wa tsebo le boithabiso
0: yering dirang gore bele ne lona rena persene go mino ke le thabere ke bone tse tsharutse ke di bone tsa change a lovers holiday ka bona gape paradise ka bona glow of love re tsena go tsana le tse tharo wena we ipsine ka tsona e le go le gare we ipsine ka matene a gago dumela tle wena
2: mino ke le thabo e bale nna
1: mino ke le thabo mo go ibale nna
3: hashtag mino ke le thabo
4: hashtag mino ke le thabo
5: hashtag mino ke le thabo
1: bangkoko baby mushupulo go fitla na botlhano
6: ile ya pele go fitla ka ile ya boraro

0: Garega dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo.
1: Metsotso e mehlano fela e ka fetola tsela yeo o tlhatswago ka yona. Ka Omo Super Soak hand washing powder, dipatso tsa manganga di tloga ka lebelo go tloga metsotsong e mehlano fela. E šoma ka lebelo gore o tloge gannyane. Gape Omo Super Soak hand washing powder e tsošološa diaparo tsa gago tša šweu tša taga twa tša mebala tša kganya e leke le gono. Omo Super Soak hand washing powder se tloša dipatso seo se sa tlolwego gona bjale ka lebelo.
2: Rena re baga modise di le botse ai a re tle ka thoko ne mo ile gore ba re tsiba ka la modise re le boga mang re se Standard Bank my mo account na la pala ge tshilo go tsa fashion e mo ka phokoletso ya go fithela go 200 rand ka go legit le di grocery je mo ka di phokoletso ga Shoprite ke eng e nngwe e mo ke phokoletso ya 35 rand kwa KFC lwene re topetse ka mo go sa ga go sefane o swala le rena baga modise ke o bula Standard Bank my mo account le hono. Standard Bank ke mo abo wa simola wa ditirelo tsa ditšhelete le mokitlana go ne le dipeelano.
3: Ye ke tobele FM gara ngwa ga ke tobedi masumeke ditsila 2026 tobele FM mo tshata botsa bo le

0: Dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakong.
1: Ke a leboga mankoko a re lotšheng magareng a tšeo di ka letelwa go ireng ya bobedi go thobela FM ke tša gore dikontraka tša ditirelo tša tšhireletšo tša khuduthamaga masepala wa eThekwini di ka tlase ga tshekatsheko morago wa taelo yeo e okeditšego bogolo bja dinyakišišo tša lekala la go ikgethela dinyakišišo SIU ka boripana. Motlatša motlhankediphetišo wa kgore maphodisa masepala e kurulweno yo a fegilwe go Julius Mukhwanazi o file beila diranta tše dikete tše lesome molatong wa manago le mabone a maphodisa a masepala. Monna yo a latofatswago ka go utswa diokobatši tša mohuta wa cocaine tša go feta diranta tše dimilione tše 200 ka lefelong la bobolokelong la lekala la Hawks ka Port Shepstone ka lebopong la borwa bja KwaZulu-Natal o filwe beila diranta tše 250,000. Ditaba ka botlalo ke tša iri ya bobedi go thobela FM ke a leboga.
2: Minokeletabo mo go iba le nna
3: #minokeletabo
2: Mankuku baby mosupologo go fitlhela botlhano
4: ile ya pele go fitlhela ka ile boraro
5: a re molebogele mašhile wa ga motlhile fele ke re nna ke go sepešemetse ke masomebetsenyane re kele go irele ya bobedi go ebele ne ya thobela fa mo re le mošhato wa tsebo le boithabišo change setlhopha se e leng gore se bopile ke maitaliano le maamerika mo e leng gore mohuta wa bona wa mmino wa disco ko e leng gore o be o tseneletše kwa moragorago re ke nape ke go botse gore re a tseba gore go tswa toropong ya Bologna gona ke kwa Italy ka 1979 ke mo e leng gore rakgwebo ebile e le motsweletsi wa mmino Jacques Fred Pitros o e leng gore bele go 1948 a tlhokagela ka 1987 o be a dieteletše pele fa go tele Muro Malavasi o e leng gore bele go ka 1957 setlhopha se se ile sa tsenelela kudu go tswa setlhopheng sa chik se e leng gore se ba tlhotlheleditše ka mmino wa disco re lebelela gore ka bela gore go tswa setlhopheng sa change se e leng gore gona bele se tseneletše go selekane le selo ke mo e leng gore ba ile ba tlhoma gape setlhopha se sa tsošološwa ka 2018 re go file a lovers holiday lekolotse ka march 1980 go tswa go album ya the glow of love ya latela ke paradise lekolotse ka 1981 go tswa go album ya miracles re tswala mmino ke lethapo ka glow of love lekolotseng ka 1980 ke tšere go fileng tsona e le tše tharo wa tseba gore ge e le mosupologo nna le wena re ikana re nyaka go dira se sengwe re se dire go ya go ile re nyaka go tlogela se sengwe re mthusia o mpone ke se dira a e tlabe se nna re nyaka go kwa gore ka bele gore wena o ikana kang go 086 000 2452 ke nako ya rena ya gore re ye re ikane ka baka la gore bjale gona wa boela ke dumela gore a sele gona o jele o feditše o bethelwa ke moya ge e re metsometlhano ga o ire bobedi o tla bo tsena ka kantorong ya gago gore ge e re iri ya bobedi ba se ka go nyaka fa go khwetse o le gona mo tumela
6: ke khopela le bulele petrola le thebe case ya rape wa bona hemma batho akatla mapodiseng a bula molato a re yena o katilwe ke bona mo re tlo go tsa divane tsa mapodisa ra ke tima ke rena ra go tsa petrola empa ga ka se di jwale re go botse le bala
7: a go nante ke le bala le re go botse ge wena ke go ile o tleng ka mo ge o ka se kia tsene le ngwana o la ke nola ya go bulela thola petrola case ka mo sapa o ngwele
8: ke tše o tlo go ipsina ka tšona mošupologo wo ka kotara pele ga iri ya seswai 7:45 mahlakong mošupologo woo.

0: aba pedi culture and music ba re robala ka khutjo borea di bore re kgilene la kosha ya ba re boga go go borea di ba re bale ka khutjo tle metseng el smithela fela nna re tshelo go ire le ya bedi le ngwe re dira gone pele bele ka re tshepishane re ya go tshwela pele ka go felletsa go ikana ge re fetsa ra tsena go tshela jenne tse ke tsebang gore wa ka motjoletse ibila ka seleko e seng ka mosupologo a ka lekola bohloko ka matsetse mangwe mosupologo gona re nyako go gore wena o tshetse ba rotsokile ya mang gareng na e fela gona bele a re felletse go ikana re ko gore ka bela gore wena o ikana ka gore 0863002452 a re ikane tla gona le tshirintse leng rona o ipurtse go nyako tshola pele go di dira tshirintse yana gore a a re ko tshabela re a locha
1: ke bo mo se tumela ka bana no ka a
0: ke gona tle ke re wena
1: Yo le nna ke ka tlo go nsha manta ga mo botse botse.
0: Le tsogile ga botse ka mogedi rogte.
1: He se tlo mo ga tsara le maka mo.
0: Ah se go la go thushi.
1: Eh awa nna ke bona bontse mo ta dinga ba ikana go nore ke tsene tsela pele. Ka go ikana ka go no bontsha gore ka re ka go ithata. Le go ne ka mogere le ka maemo a rene ke tsene tsela pele ka go ne ithata.
0: Wow.
1: Ya ke se ke na ka mo se bontsha. Jalo mogashe ke renang ke bontshe gore kone monna mongwe re rata e ba le nna kudu ke renang o ka se kgone gore re mosane ke re happy birthday mo go yena nang
0: a o ka no moakele
1: o ke a leboge ke gopela go yakela monna mongwe se yona ba re ke continental matlhabola ke tlouno is the man who believe in respect o rata batho ba fomphana kudu mogashe tsa ke leboge
0: ke go leboga monna wa gola gole ke le semeso metsiri tswela go irela ya bobedi go e ba le ne ya thobele femorelo cha thobela hello
2: hello mangoko baby
0: le kae
2: re gona mangoko o bolela le Joseph manana ka motsendisa mangoko o tloba boroko chief
0: okay
2: ya wa tswa mangoko ke nyaka go re ke eme pele ka lebaka la o kempola o tswa o betha betha o
0: eish o no ke
2: ikana gore ke ikana gore ke nyaka go ema mangoko
0: a o sanye ka go bona o likile ka o fetse chelete
2: a e ya fela mangoko o le ke ya bona gore ke nyaka gore ge nka ikana mo wena mo mangoko mangoko o tlo nrapedisha a ba re Joseph manana a tswele pele a ka ba a kempola
0: ka ba ba ba le ka le mamhlele ke ya bona re tshola ka gare ga moleti wa ditshoshi ka sesa
2: a nka sesa leka
0: rena ba re gata khatwa mathomo ya go dira gore re dire ya go tseba gore re direng gore re tshole re sa gambola manana a o tlo loka wena wa mafelo felo gore tswalela ko wena dumela tshobela re locha hello
3: le kae
0: re gona le kae
3: o no le bona le tshile ke motori ya tega sport manje ka
0: ke wa mogala philip
3: ja ba le nne ke tlo mo tsena wa o tebola.
0: Na ga nu jang, u jang motho go gambola.
3: Ke ya bona.
0: Okay, le wena o ka se sa gambola.
3: Ha

0: dintlha kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Ke a leboga mankoko a re lotšheng magareng a tšeo di ka letelwago ireng ya boraro go thobela FM ke tša gore maphodisa a netefaditše gore setopo sa bone sa mosadi seo se kgweditšego ka Kempton Park botlhabela ba Johannesburg mo mafelelong a beke se tlhathilwe bjalo ka sa Elizabeth Moselakgomo yo a timetšego. Maphodisa swere ba gonolelo ba go feta diketeleseswaema le bana le bosenyi bjo bo fapanego nakong ya lesolo la maphodisa la go bitšwa Chanela go ralala le naga. Dikontraka tša ditselo tša tšhireletšo tša khuduthamaga masepolotekwini di ka tlase ga tshekatsheko morago wa taelo yeo e okeditšwego ya bogolo bja dinyakišišo tša lekala la boikgetha la dinyakišišo SIU ka boripana. Ditaba ka botlalo ke tša iri ya boraro go thobela FM. Ke a leboga.
2: Kgopela le bulele phetola le thebe case ya rape wa bona hemma batho akatla maphodiseng a bula molato a re yena o katilwe ke gore motho go tsa divane tsa maphodisa ra ke tima ke rena ra go tsa phetola empa ga ka se di jwale re go botse le bala
3: a gona ntikile bala jwale re go botse ge wena ke go ile o tleng ka mo ge o ka se tia tsene le ngwana o la genola ya go bulela thola phetola case ka mo sata o ngwele
4: ke tše o tlo go ipsina ka tšona mošipologo wo ka kotara pele ga iri a seswai kora to 8 mahlakong mošipologo woo.

0: Awa, mogona go le botlhoko mo ke ginagana re ke kule ya mathomo fela. Ya wedi. Okay, ah, dog, a re go re ba di gona na. 0863002452. Tobela re locha. Ah, nena dimpetile. Re locha.
1: Tsara FM ba ga bana dimela ka nal kae.
0: E ke gona kae?
1: Yo, ga le mpere tsa go ka re batho ba nang sha.
0: Wena o kgolo go tsana le nne ke gane mo tsholetse go diragalang ke dikokora batho ba ngangishana na se ke go selo
1: yo o ya ba tsana ja ta ka mo se dia ga direct grid go go tsana le nne nna ke mo ka ya thandai le skoro go mo ra mo na a wa tsaka kwa se
0: okay tonight le skoro go okay ka go lobo re go le go nne ka ge drug tena re go mong gape re lo tshatshobela
2: mango go baby
0: yebo
2: Tobela ke go tsole ka.
0: Ke go tsotlhe.
2: Jeffrey wa tloka ka mo Oliver.
0: Jeffrey.
2: Ke na go le ya yo matsikila.
0: Kari.
2: Ke mo tsola kwi.
0: Okay.
2: Hey, ke tlo le tsena juma go go pele. Mola go tlo bo ke man.
0: Mora Jeffrey ke tsebetse go bolela le wena.
2: Le nna ke tsebetse go bolela le mangogo.
0: Ke a leboga e re go re mong le yena o tla gona tshe le di gonne go bo yena ka re gona ka mokana. Re a lo tsha Tobela.
3: Ke ntse ke tsena ke nne le mathatanyana ke khale ke tsa go phone.
0: Okay, o nale mathatanyana are mele ka tshiko tla bolelana le motjole checker re felletse ere le mogo yona gona bele pele. E re go motjole tshi are tsho mong thabela re locha.
4: Mantu go bele ndi bala mantu go.
0: Yebo.
4: Honna wa le go go a fona go le mathata go tsongwa. Are go nore ka bo ripa ngwana mkhala bela tsa ke ritoleng ke wena khandai.
0: I'm going to go to the hospital. Le ke be ke khane ke e gona a e fela ye ke gonne ye ke gonne go tsana le batheletse ka moka e fela di botse di tla ka wena ba ro ka re ke batho ba ngangishana a le ne ke go le batho ba ngangishana
5: ba
0: ro ka re ke batho ba ngangishana mo tsho wa ga ke drog to go tsana le nna la ke no go batho ba ngangishana ya a ple a fela
5: ai ai tselo tshe wa ke folo fa karabo
0: fo ta le karabo wana mme
5: karabo ke le fa karabo re tsa
0: dire ke di karabo dire
5: ba pala fo e ba pala pele ba
0: fo e ba pala
5: tshiwe ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba

0: Ya, batho ba ngangishana, e fela di bonolo.
1: Ba ngangishana ke ba bati. Ba ba be di ba opela. Tada.
0: Go ja ba tsomo.
1: Yeah.
0: Ke jo ma fela.
1: Okay.
0: Kongo ma me.
1: Ah. Okay.
0: Ya bubedi.
1: Yeah.
0: Kondri sicubu. Skorokoro.
1: Yeah.
0: Yuma sekela tanai.
1: Ah,
0: go tsaje bonolo ka mogoba nna go tsaja go tuma ka tsile.
1: E fela ba re go nne nyane tshepedi.
0: Ke kwela kwela mo ga re skorokoro tanae. Mare ya mathomo e tjo mafele. E ke mo.
1: Ke yone dinga isha.
0: Eh.
1: Ke yone ba tshwanga isha.
0: Ya.
1: O tlo di bo fa gape
0: wa go
1: kwala mhloko ka labone.
0: Labone, mthomongwe ke tla di ja se dumedi nyana. Ape ja se dumedi o tla tsa bo file dilo ja se dumedi. Ke di ba bota no hotla.
1: O ga se mo fetile just do me.
0: Wa u di mutla no ra botswena u di ga botswa.
1: O tlotle ja ka baka.
0: Bana ba ka ba ikwa lenjula ka.
1: Doka go go kwile.
0: Yeah.
1: Na le wena ra cha isha. Re ya go shutela. Msaidwe mo kotla ka negelo.
0: Oh.
1: A re ke gore yena le bondondo ba tshoreng le bana ba gae go ba banyane. Mana no rena tsogang le nale boela no phela le gona beke ka beke. Re tlotsena go bona ge re fetsa mo rana pa re tsena go ditaba tsela tsa ira boraro ra kopana le batiletse go sasa. Re tla ba gare ga tsheleng re re moshumoshuwe. Re tla re re go gona gala byao.
0: Yeah.
1: Hey.
0: Hey.
1: Ariem, ari le se ari tlogella go sasa go gona gala byao. Ari shishi.
0: Yeah.
1: Ke tsine go balwana mako.
0: Ke le bogile.
1: Tata.
0: Tago.
2: Tabela Limpopo, kgwebo ye nngwe le nngwe ye nnyane e thoma ka toro, boikgafo le maikemisetso. The Hollywood Foundation 2026 Limpopo Bambelela Business Awards di keteka borakgwebo le di MSME bao ba tlholago menyetla, ba matlafatsa badudi gape ba tlisa kgolo. Ge e le gore o šomile ka maatla go aga kgwebo ya gago wa ba wa tlisa phapano, se ke sebaka sa gago sa go putswa. O ka kgwetsa thego ya mašeleng a go feta 1 million ranta gomme difokatse di ka thusa dikgwebo go laetsa bokgoni le kgolo ya tsona. Dikgopelo di tswalela ka di 30 tsa September 2026. Etela website ya Hollywood Foundation o hwetsa tshedimoso ka botlalo le go tsenela le kgono. Bambelela Business Awards e matlafatsa dikgwebo ya fetola bokamoso.
3: Go ba sepela ka maoto ka moka, hle aparang diaparo tsa go ganya go ba tse tshweu ge le sepela bošego. Le bonela pele le ka se kgone go kgetha diaparo tse le swiswi ka pela ka moo go lekanego go phološa bophelo bja motho. Go ba diriši ka moka ba tsela, khutšang dikilomithara tse dingwe le tse dingwe tse 200, go ba bonyenyane diiri tse dingwe le tse dingwe tse 2. Ge o ikwa o lapile, emiša sefatanaga lefelong la polokego ka ge go robala o otlela, go tlhola dikotsi tsa go thulana ga difatanaga ka sa pele tšeo di fela go di tšea maphelo a batho. Melao e bonolo, se nwe madila wa fetša wa otlela, gape o se nwe madila wa fetša wa sepela tsoko ga tsela ge o le monyanyeng go fitla bošego robala mo o sepele bosele molaetsa o tlišwa ke kgoro ya dinamelwa re tšwetša Afrika Borwa pele
4: lenano le latsogang o letlisetswa ka boikgantšho ke SABC Education mo go Thobela FM. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
5: SABC Education, enrich your mind, enrich your life. Yeah!

0: ile ge a bolela gore o ba na le kgatelelo ya monagano bja tšea ra wa yena a sa kgona bokaone a ipolae gomme kara di-post tsona tšeoa ka mokgwa a ba beakantšhitšeng dilo tša gagwe tša Facebook o ba a tlhalosa ebile ya mafelelo a re ke a tsopola let me know how my funeral went I'll read the comments ke tsoboe ka di-9 tša kgwedie man ke tsona tša ntšhirugele re sa tshwanetse mabose o a tseba se wena o swantseng o se dira kore o lokise sellathekeng sa gago sa go ba le data batheletše ka gore ka nako e sa fitse go pele o tlo tsena go wena o reng thelela ka mo di-deming tša rena ge e le o ra gore followe o re šale morago go at Skhumbuzo Mbatha le at Poela Nomkansi ka ntle le fao oketsang balatedi ba at Thobela FM ya ka le tlo šomiša 086-000-2452 ke nomora rena ya mogala 086-000-2452
1: Come on. FM ke legae la mmino wa setso kgoro ya polelo ya letswele ebile ke sekolo sa thuto ya bokgwa Thobela FM.

0: call us the ghetto girl and the ghetto boy. Oliver Mtukudzi, ghetto boy, go and shoot the toilet.
1: Who was the ghetto?
0: Shate, what's the Bolivian Tabisho? Eh, where are you?
1: Boman.
0: You're not the Oliver Mtukudzi.
1: Aye,
0: my mom was in the ghetto.
1: Yeah.
0: My father was
1: Fela
0: in the ghetto.
1: Kamu kaba hona fao bana putshuko go bose na.
0: Yeah, what's like ke khumbuzo ne a nya go belela maka. No, a go bose in the
1: ghetto.
0: Ba
1: tswa
0: ba
1: tshi
0: ba lwela go tswa.
1: Karaga ke.
0: Karaga ke.
1: Okay. Okay. Ba re tlokomele se lenya ka ngo ba sona. Tsata se tla go fihlela.
0: Eh? Na ke ba ke nora. Yeah, ukulwa wa kushisha, ukulwa bona. Yeah.
1: Okay. Okay. Yeah. Ko she bose fela. Ya Oliver Mtukudzi. Le prefer fa sona le ko jam ghetto. I'm from the ghetto. Just like you, you got your eyeglass, baby. High class. You're from the ghetto, just like me. You're from the ghetto, just like me. You think you're high class. Okay, are tell you the hatcho challenge. Jeben or wena rumeje chona uleka orobo chona ikaba mai kutwa kau kenga tlo kopolo di chana renal hon. Ser nyaka mo tseba gore re a tseba gore di company corporate ga e nyaka gore wena o seke wa ba le record ya bosing. Fela go bona gala kare di politiking ga itshwenye eo na le bakala di politiking gore se ka tshwenya ke eng ke ser nyaka mo tseba wena motheletse o rometse di gatsho tsa go challenge re tla tere tsa le nomo le megala mona go sa fetse go pelo wena itukije ngwala fatse ge ba bo sa itse nomo ra rena ya mogala ke 086 000 2452
2: Madam Speaker, this coup ega fao mahoing egere kundieva lo briga gua poluwa negar dame. Uma di politiki lebo rad politiki ke wana ba bea melawe longore ganchi vila gawe la del. So baka selebelele background damo to ya ebusi ni kaba kalore. Kuas politiki mo pereka di nomoro. Oga talit nomoro chelongore di to orisha mahar. Reago fa tuleseo. Gore di nomoro tsa gago ke tsona ke go bea mole tsa gore o rile morago a di bereke ne a di bereke total senya gria lo tango
3: tsela la tsela ka mshate ka tamisa sopa ka moka gore mo di politiki mba se ke banya ka go nya kishisha gore o na le di record o sinji ke le baka la gore o swana le bona ke le bona dieta tsa bona di sinji jwalo bakase go ishimo mona le bona ba tshumo we le bona bana le busi andris mabela go tloga pentsi ka mamolo ke re mshat
0: okay arba tsheka mo gala 086 000 2452 086 000 2452 ka tabela go kwa maikutlo a gago le kwishishwa ga go go tlhokopledishano ya rena ra wa mogala go ntshirugele thobela
4: eh thobela
0: a re le kae
4: Bali positive la gasta ba je tla le
1: wano. Ah no wow.
0: Papa go tla le dimang se le moya le moyeng tree le moyeng tree le ska belaela dimang se le moya.
4: Eh ke tsini re positive ga se ba dia tla ka bagare bela mo tsela. Mo tsela ba di tlwa ba tlwa.
0: No o ka re botata a ke tsore tla ba re no ba bona na are le ko mongwe ra o mogala go ntshirugele thobela.
1: Tobela ah hermano ka mushale na rena pere tsene gona
5: ya wa na rena ma le bona le mushana tsana mona ga mala kotse ka le ka tsoma ke di ka mushale di dile e ba ka le ka dipolo ke di mpo ba ka ka la mara go di ke re bona ba tsira re tsoga ha ma ile ka le ke ba shaetse
1: itlo ba shaetse
5: ka le bona ba go itse ba le ba bona dipolo ke kgole go nka moka ba bona majority ya bona ka moka ampore ka moka
1: ya itlo ba shaetsa jwang so ke le ka bona itlo ba shaetsa ka tsela ka process
5: fela itlo ba tswalela go ntle le bona ba ka tshume gae
1: oh ka ba kala ba bangwe ba tswa gona fao
5: ba tswa gona fao
1: okay
5: so ba le ka go diela gore le bona ba be di opportunity ba tsaka re mola ba lokile ba feta ba taba tsi dikele
1: Okay no ya kwa what's going on na impoelana ke na no re motlhomongwe gore a re go ya gole gong ka no ba go nna le se go thusa go ka sona ke na gana mputse re goreng ke a bona
0: re sa se
1: presidente ya go tuma le fasting ka bophara o bana le criminal record jo go sabolelwa go ka yena le kholo
0: oh
1: ya gore motlhomongwe motho a gona o fetoga ke se ba go se nagana pela ya kgolegong ba ne gore reng corporate yone sa thoma go nagana ka tsela e gore batho ba ya kgolegong gore ba tle ba fetoge fela ya ke a re tse ba bang
0: ya no ke a bona ke a kwishisha Hey, no. Tobel.
1: Tobel.
0: Tobel, lagi.
1: Okay, tsena ngona ntate Johannes Leso.
6: Nka be ba nya ka ba le bela di tlhia. O ntse ba bona ba ka tsene. O ba ne e toa e sa nya di. E bere ka ga di mo mo. O tsebe a o mile. Na mile wa tsena, ene wa mo ele. A ba le bele le uri. Ngile wa bola motho, ngile wa utswa, ngile wa dira. A ba le bele tseo. Ba le bela fela uri. O gona o thautha na.
1: Rona rona ge ba dilotseo di gona o dira gore motho be mo etapelo wa maleba e bile ba shume gabotse goreng di company tsona di sa swareletse goreng batho ba ska ba le rekoto ya businyi ge ba re bona gore businyi ka neta botshwenye mo di politiking bo itshupile gore batho ba na le rekoto ya businyi ba gona o shuma gabotse
6: di company di ka ba riska ge ba ka le la o na le one abaoti gore ba leka ka mogoba ka gona ka ona gore ska ba ba di ba ipanya ka o dira motho clean clean clean
0: yeah
6: a ithomele bo shaedi ana le ba
1: thank you
0: aba aba monya ke ana le bo shaedi no
1: ba chama o risk
0: ba chama o risk asko
1: ka bokala rona le motho o a le go company ya gagwe a nya ke gore my karabelo a go loba ibe a gagwe okay
7: na ya kwa hala okay a re yo mo
0: no mafelelo sho 086-000-245 to kinshirele tobel
8: Tumela la gaxe ba ntshirurele le bolela le poriane ka ka le dimbe.
1: Re la morele tobejane.
8: Poriane.
1: Oh poriane. Okay poriane.
8: Ba gaxe ba ntshirurele di politiki ke marana gore ba tswa di politiki go ya ka go ka khopolwa ka. A ba mo tshiri ka la batala go lela tikolo.
1: Yeah.
8: Tumela ha go tla bona di tle ka mogwa go lela tikolo. Ba tsela gore abana go ba di tsenkela go tsana le ke motho wa rufulo go la motho
1: yeah
8: ke ba ile gore ke bona ba ile bile tika go tsukudu ka mo me ka mo di femeng ka mo share ga ba nya ke di kebe ka ba ka la this the planet industry ke ile di le gore ke tsaba abana go ile mo tsino gore a ke tsana la ga ka a go bitla tsabo
1: Yeah. Fa ile go on go eletsa on go potsanya na ga nyane e pho jana. Go ne ba bangwa se ba dipolitiki. Ba bangwa ba no ikutswetsa bona ka bona ino ba no utswa so. Pele ba fetoga. Ba ile ba no utswa ba bangwa ba swara po.
8: Ke nna gana gore mmuso gana mo bo seng jo le le melawana e mengwe e ka ga ngore. Ke motho a feta go tsaka ga criminal scene ba tshe gore na ke molato wa mhutama. O ba a bile tjagi.
1: Okay, po. Ya kwagala po. Ya ne. What No, wa kwagala.
0: Wa kwagala eh.
1: Yeah. Fela. Ke mo la tom huta mangwe ba reng a re bone gore ba gapeletswa keng.
0: Be ke nyako tagana mo.
1: Ra oh a wena a ra.
0: Le ka bibeleng se ke se be
1: o gapeletswe ke mabaka.
0: Danki skumbuzo danki gana mo. Gore a man bosingi ke bosingi. Gore o dirileng mafellong o na le record.
1: Yeah.
0: O gapeletswa ke tsala. Yes.
1: Yeah. Fela nna se ke se bang gore bontsi ba batho ba sentse go ba bangwe. Ba fetoga. O kwe ba rera ba bolela ka mogwebene gore bo sinya bo hole ka gona. Ba sokologa ba so lo shule.
0: Okay so.
1: A tla rata ke modimo nna re batho ba go palla go rata batho ba mo lefatseng ba ba dileng bo sinya.
0: Ne.
1: Mola modimo a tswa o nya ka mmolayo lai lai lai lai la. O se la la la la.
0: Ma fela.
1: Ya ba mma mo rata wa gagwe.
0: Nna re bo mang.
1: Rena re bo mang o mogana tsena corporate. Fela ya tsala mpelo go romela di voice note tseo re tlo di bapala ke skumuzumbata go Facebook poelano mokantsi go Facebook re tlo di bapala di romeleng ga ba tsheding tshibile go ba kaone dumela
9: Mozambique Zimbabwe le wena Botswana Tswela pele gore tsheletsa ka www.tobelfm.co.za. Come on, ka app ya SABC

0: metsotsogabele ke leseme seswai go tswa ireng ya bone seripa sa bobedi go ntšhirege lethobela FM mošhate wa tsebo le boithabišong ka sesana dota focalistic the musical chef gape le mluda ke bona ba rišwang go o kwele
1: o kwele re go fepa ka ditaba tšeo di tsantšego šedi go tšwa tikologong ya genoyageno go ya go ya gešo go tšwa dipolotiking go ya go tša ikonomi fela mo go ntšhirogele.
0: Yeah, man. Mafelo a beke dilo tse dintsi di le tsa direga se composo. University of Limpopo go bile le polao wa o mongwe wa baletsa digoro gona ka fao. Re sa tsho kwa gore tsontso ba mohumane ka kwa Kempton Park gare ga basadi ba bahlano ba bolailweng tikologong yona eo ba ka kwa Kempton Park. E fela o ska kwa ka nna le se composo mogeleng wa rena. The girl with the plan. O ka re ke tla thoma bija yena the girl with the plan. Mantlo M ke da atlatla re solelang ditaba tsona tse weepsina ka tsona o iketlile o na le bagwera ba gago ka fase ga motlhare wa eng wa morula.
2: A rena meng maoto.
0: A re ikwe. Mantlo.
3: Thobela ke mantlo. Le dikwile ditaba tsa go TEF tsa go University of Limpopo. Go University of Limpopo maabane ba re msadi ya le security. O ne le 37 years so o ri life tsha mbere ko ga re wa work a tsoga frogara wa. O berekela bana ba ka ke ya mberekong ga a fitla ba re go tswelela ntate wa 44 years a tshwere ha mola a le mantsha se sinyana o wa 37 years a fitla a ra mohamola tlhogo ka ha mola yela ngwana ba thukege a go bala then diputinyana shule wa kitima ba re wa tshaba ro tshabela ka koloing o tshaba then ga ne bana ba sekolo se ba mmodi ba mokitimisha bararie ka ba mokitimisha tshaba ka maotwa tlogela koloi then ba re ba gona o motshwara ga ba gona o motshwara ba yeme ba motšea ba motshwara until mapodisa e fitlha ba founela mapodisa le di-ambulance so ambulance re e fitlha ya tšea sesenyana wa 37 years ba moisa ko ba re ke ba moisa ko sepetlele unfortunately se sa rena a sa phomelele a sa phele and then botinyana o ile ba motshwere kwa phiera ko court South Africa naga ya rena GBV e ka se fele cause ke feel ka re mmuso wa rena a o dire enough gore o stope mbujo wa GBV till today 2026 ke ne go liwa ka mekgwa ya banna ba o kitima ba ikwatse ba dikwang ba bolaya basadi e sa

ka Afrika Borwa le mo setleng se re tsebaga ka thuto le tshedimuso re mo shata wa diatla moya tobele FM mo shata wa tsebo le boithabiso.

0: متى تغابي عليه كيف اسم بريشي بغو جائري يا بطانا دكتور تي لرات الله كمان
1: اوه يير كوشاية وو سكو دو مان كي يرقو لما تومو كي قوكي راتيل
0: دكتور
1: تي وانا اكو امبوچه مو بوهلانو نه
0: باتس
1: غوري ngaka ne
0: yes
1: re lwala ya consulta ya ngakeng go ba o no tsiya tsona di hlaretsedi leng ka mo
0: a wa ke yo ke ke tsapa gore o ya ngakeng
1: o ya ngakeng
0: e ba gona mo fa ka la fo
1: ba mo fa prescription
0: le prescription
1: ke mga je slangana sangaka
0: aga
1: okay fela ge ba mmotsa gore o swere keng o nagana gore o ngangiša ngaka goba o ne go gomola ba mo tlhalosetse gore bothata ke eng ande le gona o bona dingaka di rata go tlhalosetsa re
0: bona
1: re wa bona mo ke yo pharyngeal glands mo ke di pharyngeal glands
0: mange
1: pela ba balela dilo tse dingwe mo ke di pharyngeal glands ja wa bona
0: ya
1: bueno wena o rurugile mo di cabriolis re di bitsa di cabriolis
0: ya
1: ga ba go drawele
0: kana
1: kana go nya ka go ya gongwe o lapile o sa go drawela kana se o go se go tlofa di pilise go fa go tsona di lo potisha mo fetse o potisha mo ke mo ka yo galleries ke yona yang go dimo galleries ke tlo gona go ya fase shi ke go draw tsona
0: no but doctor
1: kana ge ba le gare ba no ge ba le gare ba mo drawela ne o na ano re ngaka o dira o ka re ga tse bo re ke eng go ba wa teletsa re ora re di rurugile ne oba o dira eng
0: wa fetola a
1: ke mga
0: yeah mo tsara no according to med section 1.1 at med school they said yes re di rurugile di tla ruruga e fela a go nya ke
1: re bangangishana
0: bangangishana mona bangangisha wena o le molwetse o motlhalose ja
1: gore bo wena mo re lebella Google wena ba
0: le bro ke mmile wa ka bro
1: o nya ga enkwa le mmile wa go
0: no ke nya go nete fa jorompa di tlharetsa male ba gore ke gone o
1: go etsa le ba tho ba se modinga le a go dingaka le sepetse le ba dile dilo tsa Google tselo tseo se fetse di shadingaka
0: o go
1: tsafa go tshwara dingaka o tla botsa roke ba no nya ga eng mo go tshetse o butshitse Google
0: skombisa le ba bangwe ba refera go yona Google yona eo ba bangwe dingaka
1: ngaka ne o se ka tlhelo ya o ka no bona ngaka le ba Google se ka tlhelo ya ngaka
0: o go le dilo tsa
1: Google
0: di
1: fana tsentsha le ke batho ba go sana le wena ba go nga ntshe dingaka
0: a mara ke tshepa gore motlhomongwe website ya gona ke e ba ishišang bona ka moka beele ka dingaka a ke tshepa gore o no ya a etela ye nngwe le nngwe ya o no ba gona false cool mara ngangishano yona ba to nganga yo
1: wa tsa gore ke nagana gore a bangangishana ke na le bagotsi ba mmalwa ba dingaka ne
0: okay
1: wela ka mo khobara tang wa dinga keng ka bona motona ka no lwala nyana ga nyana e tsantsore go bona ngaka
0: wo e ma keng ngaka e fin keng ngaka ya
1: a o ya ngaka eng engwe
0: o
1: bona
0: ka ke re ke la butisha pela ya o kula bona
1: are ba re ngaka e phetu a e ka life okay go lukile okay are just baka se ra mogele e dinga di ba gora ba rena ba tlokola tsela re go ba re tsware tsema tsokong al go thobela
0: kwa latsela tumela
2: dinga ka ja se jo jo na ga di sedi tsoge ga botse di akae
1: a jo di ya ngaka eng tshedi
0: Jasicho.
1: Yeah.
0: Ah, school.
1: Dingaka jasicho di anga kenjeni jasicho.
2: Yalo muruti yena ga satswe ga botse wa ithapelela go waka.
1: Ah, ba o ka tsore ba rata go rapello, ba tla ba re nthapelele. Ba rata go rapello ba ruti.
0: Ga ba lati ba ruti ba bangwe next.
1: Go bona ba ruti, wa go ba ruti ba bangwe re go di khopela go nthapele. Yeah, ba di.
2: Mara ga se ke tshware tlhogo.
1: Ka bokala
0: Eric.
1: Ah, ga no ke thapela ke lona o rapela go ke tshware tlhogo. Fela botse a ka dira eng Eric ne? Gona le nako mo e beno re tumelo ya gago e kwa e kgwela gwetla mane wa go le thapelo ga o ka re ka sebe ka mogo ke mo hlo ka motho mo reshi mruti ke kwa thapelo ya ka mane ke kwa ke sa tielela moyeng
0: ke
1: a tekateka satane ke a koron tshwe o ntshwere ka di washene
2: ke
1: a koron a go ntusha o nthapelela
2: o ka re ke jelo kolobe ka phosho
0: deri
1: e go ba motlhongwa sa jinkolobe e go ba e ke sentse go tswitse go tswitse
2: skombotso mbatha le poela no mkantsi le
0: pitso yes Eric ra botse fela re bisha we
2: a wa re le boa
0: re feng ja sokwala tsela
2: mara re sure re u sharta misha le manji bo ngale tjatjela le khono ra tsepa gore le ipsinne ka mafelo a beke le gona tlokola tsela manji bo ngale khono ile la lesome nne go di ka setemere ngwa ga kwa ketele mas ketupedi le masomepedi tsela metsotso ile metlhano fela go itshwela iringela ya botshelela go fithlela iringela ya boshupa re ya go lebella tsho di latela go party ya ATM e tsebišitše president ya yona Vuyo Zungula bjalo ka nkgetheng wa bommeya ra petition wa mmasepala mogolo wa Johannesburg. Ka go le lengwe mokgatlho wa baithuti wa South African Union of Students ke SAUS ka boripana o bolela gore ga o thabišwe ke gore bontši bja balaodi ka go NSFAS ba gama ya lefiša. Lapa la ngwana wa mengwaga e šupa yo go kwalago gore o katilwe makaepe ya go la senwabarwana gona fa provenceng ya Limpopo le befetšwe ka ga mogononelwa a sa ebela le mebila ka tokologo gomme a sa golegwe. Democratic Alliance mmasepalengwa e le ya semotsweledi e nyaka gore go nyakišišwe dimilione tša lesometee tšeo di šomišitšwego go mpsafatša stadiumo sa dipapadi sa Tlogotlou. Tabakgolo ya rena ya mantšibeng a lekgono re re lapa la ngwana wa mengwaga e šupa yo go kwalago gore o katilwe makaepe ya go la senwabarwana gona fa provenceng ya Limpopo le befetšwe ka ge mogononela a sa ebela le mebila gomme a sa sware. Re a botšiša gore maikutlo a lena ke afe ka yena temana ye. WhatsApp line ya rena 0784591988 0784591988 nna ke Eric Mashau sethembiso maebela.
3: Mashawa Kolwana the Immaculate One le Madam Speaker ke a leboga magareng ga tšeo re ka go di letaela ka iri ya botshelela di akaretša tša gore Tona ya thuto ya motheo Sivuwe Kwakgube o re go šogana le mathata a mananeo go parara dikolong go swanetše go bopa karolo ya go kaonafatša boleng bja thuto. Maphodisa a re setopo sa ngwana wa mosetsana wa mengwaga lesome se humanwe letamong la Rustenburg Vlakte ka ntlenyana ga Kraaifontein go la Cape Town mesong ya lehono. Re sa lego tšeo mamabelo yo a bolailwago ga setlogo Elizabeth Mosela Kgomo yo a bego a tsebega ka la tsontsho o tlhalošitšwe bjale ka motho yo ba lapa ba bego ba mo tshepile kudu. Tše le tše dingwe ka iri ya botshelela go thobela FM mo molatelo ke Constance wa ga Matšhipa Show ka tša dipapadi.
4: Dipapadi ka Khone Matšhipa di hwetše fa ke sa fiša.
5: Thembiso wa ga Maebela e re ke go leboge ditaba tša dipapadi ke tše Anthony van Wyk o pholisitše setlhopha sa Mamelodi Sundowns go se latlhegelwe ka papadi ya bona le Chipa United mo ba rarokile maleka ka no ete go yete Van Wyk e sale a fitlha mo setlhopheng se dikgwedi tse pedi tša go feta o nwešitše dino tše nne the Brazilians ba maemong a pele ka dintlha tše masome a mabedi. Motlhatlhi wa setlhopha sa Richards Bay e le go Ronnie Gabriel o kotseng ya gore a ka rakwa mo setlhopheng sa Natal Rich Boys morago gore ba fenywe ke Milford ka nnotse tlhano go ye tee e sa le mola setlha sa thoma ba ralokile dipapadi tse tshela ba fenywa dipapadi tse tharo ba raloka maleka go tse tharo ba mo maemong a bolesome4 mo lokong ya Betway Premiership. Ba raloka gare wa setlhopha sa Orlando Pirates e le go Thapelo Mokobodi o tloa a ntšha maikutlo a gage ka tsela e le goreng ba kgonne go feta mo go setlhopha sa Waves seo ba se fentšeng ka palomoka ya dilo tse tharo go ye tee dino tse le ba di nwešitše mo leotong la bobedi ka kua lepatlelong la Orlando e ka ba e le goreng Mokobodi ge setlhopha se sa Orlando Pirates
6: first leg I think they made it difficult for us on the first leg also they played the low block which they did also for the second leg and we couldn't you know, gel enough, find our players inside the pockets. But we did today. We got ourselves chances. We created more chances in the half spaces. So that's the difference between the first leg and the second leg, you know, making sure that we're at the right spaces, you know, we combine, we try to pull one of them and, you know, create the space behind, and which we did really well.
5: Ke yena Thapelo Mokobodi yo le gore o ntsene ka bogare ke sa le ka go tlhalosa taba ya gore o ntšha maikutlo a gore mo leotong la mathomo ke mo le goreng ga ba kgone gore ba noše dino e fela leotong la bobedi ba kgone go dira bjalo ba ya go kopana le African Stars mo dipapadi tša go latela African Stars mo e le gore motlhatlhi wa bona e le gore Ronnie Kananelo go ya ka dipego e ya go ba motlhatlhi wa setlhopha sa Marumo Gallants motheletši wa thobela FM. Kedribe ganam keleboga musat
4: dipapadi ka khone machipa thobele FM mashata wa tsebole bo itabisho
7: ga re ga dikgwetlo tsa go loba wa leloko kwele botlhoko e ka go thoba pelo a go hlokege go lebelletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go ntishishega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Atlantel di lefa chalete pele go di iritse 24 o ka shirletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a hlokometswe e bile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditifelo tsa tlaleletso ka Atlantel ga o reke fela leano e utswe o reka gape le khutso ya monagano le bakeng leo o tlo hloka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand ye o e khwetsa go re o dira gopelo Merero ya rena e le fa gabedi ge ba motho tlokofetse kotseng ya sefatanaga ya thusa ka senamelwa dijo le thuso ya pulo ya leswika dira go pelelo gono go bonolo a gona ditlhatlobo tsa kalafo e bile a go tlatswe dipampiri sms a thobela go 49202 go 49202 Lantern Life ke fsp yo e dumeletswe go le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
8: Diteketso tsa Box Surprise Knockout se hlaelwe reka spaletha go ba twist of drink ja mihuta huta to di thatse tselela ka 90 rand maya magolo a ma 30 ka 55 rand dintjola ka itse pedi fela moreki ka uti ya stoko se sale gona Box Surprise Knockout
4: Say Maculate skumbuso mpata le poelano Madam Speaker Tobele FM

0: tameng re ya lotsa botheletse setlhopha sa ntshirogele a ke le leboreng ka sebaka se e leng gore le mphile sona gore ke tle ke konketse motheletse ka dintlhagolo tsa mahlakong tsa beke e nna re tlabe re ba swaretseng
1: atleso ke gopela o uro phuthaphutha se se leng sao awa crocodile ts
2: theletša phetola
1: o tsene dipeketelo
2: sepeemapele mogantšaka phetola o nkatile
3: ke busy ka project engwe serious nna le top 7 ke gore bona batho ba mo matlhakong specifically basadi ba tlo ba safe
2: e le ge ba bolokwa keng o kolone a letlhapiagematabe
3: e serious a basadi ba abusiwa mo lifeng
2: o nyaka ba šhireletša kang
4: nna ke nyako tseba nnetse ya gore le epetseng ka kwa morago ga mission ka
1: kerekeeoeeoleela ka tsona
4: ane ke nyaka nnete ka gore le mpedi wa e nyaka
1: aiaia bjale o bolela ka maphodisa ngwana ka bona ne ge o thoma o bolela ka maphodisa o tse gore motho wa ka tla tshwarwa mo ke papago oa o nyako o tlhoka papaa tlhoka papago ma
4: yone ga e ba wena ga o tsefe goreng bo papa ba o rumetse gore o tlo nthuntšhe
3: mama hai ke gopela gore nkošišege kere ka moka gare gatlho ke sepapa a se dirileng mara re ka se molatlhele matsogo gandiyone ma ba thuso o bolela gore wa go mo swariša and then yona o reng ka yona
5: a wona ke re a mo tshwarišage le gore o mokatile
3: mara mama a dire the right thing a ye go mo tshwariša
1: mara lena ba thula maakaja la tsebang mmatsheko o ketimile le bophokane a ketima le boena mojela a ketima le bojonjone mara sa nka la motsa selone gadile ke kwetša-kwetša le tamo go nna mo ke ka taba ka lema batho ba
3: thananaeay wena o betha backup wena
1: velo ke dira revenge
0: o ikwetse gore tšega se tšeo di ka go tlaelago wena no tšheletša mošupologo go fitlhela botlhano ka kota rapele ga iria seswai pošheletšo e letšatši leo le latelago ka metsoso e masomeamabedi pele ga iria lesomepedi gona omnibus mo re go tlišitšago tšona ka motwetwetwe go thoma ka ya mošupologo go fitlha ka labohlano ipsine ka yona la morena le lengwe le le lengwe ka metsoso metlhano go tšwa iring ya lesome di gona di-podcast www.tobelfm.co.za setlhopa sa ntshirogele ke leboga motheletše nna le wena re tlhakane bošego bja lekgono ka kota rapele ga ira seswai thada
6: tobel fm ke legae la mmino wa setso kgoro ya polelo ya letswele ebile ke sekolo sa thuto ya bokgwa tobel fm mošhata wa tsebo le boithabišo
7: ya re tlabe re ya go o rileng ge ba o nagana gore o tlatle o e tseba ke engwe ya tšedi le go tša tuma go dikgokaganyo tša leago nape o tsene o tle o re phounele go 086 000 245 2 e be e le poledišano magareng ga mthako mongwe yo a bego a swerwe ya ke lepantiti ya ke motho a bego a swere ya a boledišana le o mongwe yo e beng le gore ke mayoral candidate

0: ketsela metsotso go itlwa irinyela ya botshelela magagisho le mantšibeng le kgone gore bušartamiša re ya golofela ebile re a tshepa gore leipsinne ka mafelelo a beke re thoma ka go leboga sethembiso maebela ke maebela a phela din ka ditaba tšela tša iriela ya botshelela o tle bušarebalela tše dingwe gape ka iriela ya bošupa poelano moka ntshe le sekombozombata le setlhopha ka moka le lena rere re a leboga ke mošupologo le kgono kwa lesome4 kgwedi ke ya setemere ngwaga kwa 2020 nna ke nna Eric Mashau. Eric Mashau ke nna ga ke nnoši ke na le Phekgi Matšhitela ke mologadi setlhopha sa batšweletši se se Beatrice Tšhilwane mmabaloi mabitsela motšweletši a le metšhineng Pontsho Motlhola motšweletši mogolo ke Mmatsheko Malatši mola motšweletši phetiši e le Mapitsi Botlhoko mologadi
1: e gare ya batamela kgwedi ya dikgetho batheletše le nna ka gore yalo ke re thobela-thobela le tamišwa ke nna Phekgi Matšhitela gotlhe fa o le ka bago letheleditše le go thekga lenano le le gona ke setlwaedi motheletše ka mehla wa rena mošomo ko o bonolo ke gore re lefepe ka ditaba sese tsona tšeo re le kgobokeleditše go tsona mantšiboeng a lekgono motheletše party ya ATM e tsebišitše peresidente ya yona Vuyo Zungula pelo ka nkgetho wa bomeyara mmasepaleng mogolo wa Johannesburg mokgatlho wa baithuti wa SAUS o re ga o thabiše ke gore bontši bja balaodi ka go NSFAS ba gama ya lefiša lapa la mosetsana wa mengwaga e šupa yo a katilwego ka motseng wa makaipea go la senwa barwana le befetšwe ka ge mogonanelo a sa ebela le mebila gona ka tikologong yeo ka go le lengwe DM masepaleng wa selegae wa Elias Motswaledi o re o nyaka gore go nyakišišwe diranta tše dimilione tše lesometee tšeo di šomišitšwego go msafatša stadium sa dipapadi sa tlhogotlou tlhogopoledišano wa rena mantšibeng a lekgono ke ya gore lapa la ngwana wa mosetsana wa mengwaga e šupa yo a katilwego ka motseng wa makaipea go la senwa barwana ka mono Limpopo le befetšwe ka ga mogonanelwa a sa ebela le mebila ka tikologong yeo gomme a sa swarwe ke maphodisa a re maikutlo a go ka yena tabe motheletše pelo ka metlha a romele ka boripana ka mokgwa wa lentšwe go whatsapp line ya rena ke 0784591988 gape le ka ngwala letlakale la rena la Facebook la go bitswa SABC Ditaba ke SABC Ditaba ebile ka gore yalong re a le gopotša gore di-podcast tša rena di sa hwetšagala websiteng ya rena ya sabcnews.com le mantšibeng a lekgono re sa re rena tle re thekgeng re be re fitlhe ka yona e re ela bošupa thobela.

0: go ena le diphetogo go ene fast go tsela go ba le di delay tsa di allowances bang ba ithuti ba defunded mongwareng ba bang ba ithuti ba go nne go tsela le go patellwa di tshelete tsa bona tsa go maitsetsa maithuti ba bang ba ithuti ba ba le dikoloto tse le ngoreng ra di gore di tle jwang ba mo ba ithuti ba palla ke go patela tshenete mo ba ithuti close out report ke report ile gore re bona ba ithuti ba bantsi ba feditseng di degree tsa bona mara ba palla go khotsa di ding ba palla go khotsa di certificate tsa bona ile gore ne le ba ithuti ba NSFAS ge o na le diphetogo tse dintsi tsa ba eta pele ba go NSFAS ga ona o motho yo e le gore o gona go feletsa close out report e leng report e le gore e gona gore ba ithuti ba ile gore ne ba le mo NSFAS ba gona go khotsa di degree tsa bona le ge e le gore gona le di deficit ke le gore ba di university di re ba ithuti ba ba di ya ba kolota so ya sector ba ithuti ba ile gore ba go di university le ba so ba ile gore ba ile di university ka NSFAS mara ba tsena le tshelete ba e kolotang ke leng gore ke yone tabe e le gore e affecta batho ba bantsi ka se sebaka ka gore ba palela ko o kgwetsa mešomo ka gore ko mošomong ge o nyaka mmereko ba nyaka o bona degree e le gore ngwe e kgweditse e seng gore a completion letter but the actual degree e le gore e tshwere ke university e tlo go fa yona ge NSFAS e fetsa go patela ka se sebaka ne tšhelete e fitlhang bo ma 9 billion and ke tšhelete e le gore ke e ntšhi e nyaka leadership e stable gore ba kgone go e motivata gore ba kgone go e fetsa gore ba patele dikoloto tse di leng kona ka yone tsela eo.
1: Ake ka metsotswana e ka ba ditlamorago e tla ba tsa mohuta mang go NSFAS le go ba ithuting ka kakaretso ge seemo se se ka no tswela pele se le bjalo.
0: So ditlamorago tse di ka ba gona ka se sebaka tse e le goreng re nagana gore di ka ba gona mara re nyako di avoida ke go tshwana le ge baithuti ba e le goreng ba ba defunded without a reason all of a sudden baithuti ba ba sa tsebe gore go diregang mara ba sa khwetsa di allowances a ba sa khwetsa di accommodation covers le tsone tuition fee tseo di dira gore baithuti ba feletse ba e ba le dikoloto and ge baithuti ba sa kgone go khwetsa di meal allowances ba palela ke go bala ba palela ke go performa ko dikolong se se dira gore baithuti ba boe gae e seng ke e le gore re e nyaka re nyaka gore ge baithuti ba ye dikolong ba boe magaeng ga bona ba na le di-degree ba šomele malapa a bona e batho ba betere ba participate mo economy gore re kgone go change naga ya borena ke a leboga.
1: Age moleledi wa bosetšhaba wa mokgatlho wa go emela baithuti wa South African Union of Students Dr. Thato Maseko a re lebogile tlhoko la tsela mantsi boeng a le kgono
0: go leboga rena Dr. Eric le ka moso
2: e supologile beke motheletse a re kweng gore mebaraka e tlholego ba ka sepego sefe Eric Mashaba.

0: ye shupa fela metsotso ma re sho go itjela gone kwa irinyela ya bo soswae go moshante wa tsebo le bethabisha tobela FM ya ka ya gago ya rena yang le gotla gasho la Afrika Borwa ga di tsatlana ke itlo go morwane magage sho wa le tamisha bo shombio e bile gape a le amogela go la thuto le nena go la rena la nthlahle ke go tlhahle mo ka mehla rena re lebeletseng go betla bo ka mosobie ga go biole ka morutwana bo shombio go ne ba tshiletse ke sa shoma gape le yena Isaac Mashila ke motjoletse mogolo wa manene a rena a thuto go meka go rialo re tjela pele le ba gore ya ya go dimo le hlahlo tsembiso maivela re le boga re le boga tshe dia ka re tla boga gape ra bia tsebe ka iri yona yela ya senyane ba tshilechi ke le ka go pula ka botsebe ke ya go feta re be re bolela ka taba ya go kgetha dithutwana gona fa le mphatong wa lesome e le taba yeo e le gore magage shwe ka nnete re thoma gona marebi ya kanya ka botse ge barutwana ba le gona fa le mphatong ola wa bosenyane seo e le gore gape le go twe ke yona grade 9 bjale bosegong bja lekono re tswela pele ka taba ye ebile gape ka matlhatsi ra bona go le botlhokwa bjang gore taba e ke moka gore kgone go kwagala ga botse nke re nyake barutwana bao e le gore ba gona kua mphatong ola wa bosenyane re ko gorena e ka ba e le gore ga botse bona go fitlha ga bjale ba itukisitse go fitlha kae ka gore e se gale ke bone ba bo ile gore ba tlabe ba le gona ka mola mphatong ola wa bolesome magagešo go dušala fela dikgodi tše e ka ba go tše tharo gomme ka matlhatsi re tsena gone ka fa le sekolong sa go phagama sa malatswa ka mola ga molepo magagešo ke monka re boledišana fa le yena Innocence Yankwana bile gape re na le morutwana go tswa sekolong sa mphetsebe ke ena moshibodi segwana magagešo ba gona fa mogaleng ke moka e reng ke balotse re kgone go tšea mabenkele Innocence ya dumela dumela tle re o amogela go thobela FM
1: ke a leboga ka lena ke nankwane Innocence ya ke tswa sekolo se se thagamego sa malatsi
0: re a leboga o na fa le ena moshibodi segwana wa mphetsebe moshibodi dumela re o amogela re o amogela go thobela FM
1: dumelang dumela tsobela ba geshu tsobela ba teleji
0: aga emang ka tsela yona yo bana ba geshu ke moka ke nama ile gore ke tshe mabenkele ka morago mabenkele nna le lena re gone go nama ile gore re tswela pele ga botse ka tshotlhe
2: sehla se ke sa le thabo le lerato ke sine ka tsedi mo sho le mina wa ofisha go tsobela FM mo shate wa tsebo le boithabiso
3: Re o nagana gore o ka se kgone go lefara molao. Nagana gape, Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka ya akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5000 rands. At Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala di iring tse 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
0: Aga re leboga ke le semete la metsotso go itjela gone kwa irinyela ya bo soswai a re thome ka wena Innocence ya re lebeletse taba ya gore ke nnete le a itukisha bele ka barutwana bile gape le tlabele ya mphatong wa lesomeng wa ga o latelago nke le mpotse na nke le ba le ruta ka botlhokwa bja go kgetha dithutwana bele ka barutwana ba mphato wa senyane
1: Ee, re kile ra ruta ka botlhokwa ba go kgetha dithuto ka kelotlhoko pele re tsena mphato wa lesomeng
0: e le gore ge ba le botsa ka se ba re botlhokwa bja go dira taba tse ka mokana ga tsona ke bofe
1: go tseba gore o tshwanetse go kgetha dithuto dife go o nyaka go fitlhelela toro ya gago
0: namile wena moshibodi ka mowe mphetsebe motlhomong barutiši le ka mogae bosesi bo boti le batswadi taba e mo go lena e fitlhile bjang
4: re kile ra rutlwa ka botlhokwa bja go kgetha dithutwana ka go ba le dithutwana tse re de kgethago di go maboka moso bja rena ka go le bjao re rutile gore re sone tjo bona gana ka dilo je re di ratlago bogoni ja rena le mešitomo ye renya ka go dira la go yetla
0: ke moka o sa ise re gona fa o mosibudi a re lebele gore na e ka ba ile gore ga botse wena ngwa go latelago e ka ba ile gore o gopotse gore mohlomotse e le fapa lefe le gona so se ka ba ile gore se tlotlheletswa ke eng
4: nna ga ke fetse ke nagalela ka dithutwana tseo ke nyaka go di tja ngwa go tlago ke ka go kgetha dithutwana tseo di sepedišanago le dilo tse ke di ratago bokgoni jaaka le mošomo o ke nyaka go dira nakong e e tlago ka jalo ke kgethile gore ngwa go tlago ke tle ke dire dithuto tseo tja matlhale e leng gore ke be science cause ke nale ka gobane ke na le kgatlhego e ntšhi go dilo tse e leng gore di wela ka mo mafapeng a science e le gore matlhale
0: e se e le gore ge o gola botsebotse wena toro ya gago o nyaka go šoma bele ka eng
4: e ke gola keoa a neurologist
0: ebo
4: le leao ke ya go thušana le batho gore ke thuše go fodiša malwetse ao a manago le bjoko le methapo ya batho
0: ke moka o tla tšea lefapa le la tša mahlale re ya bona ke moka life science she waitseng le dipalo ka mogare namile wena innocentia o duma gore ge o gola ngwanešo o šome mošomo ofe o lebeletše go tšea lefapa lefe ngwaga o latelago
1: nna ke kgetha go tšea lefapa la tša mahlale ka gobane ge ke gola ke nyaka go fitlhelela toro ya ka ya go ba setsibi sa tša monagano
0: psychologist ke moka ge o dira dinyakišišo ka mošomo wa o khwetša e le gore o šoma bele ka setsebisa sa menagano re ka re tlhotlheletso ebile efe gona fao keng se e le gore se tloga se dira gore o rate go šoma bele ka setsebisa monagano
1: ka gore ke rata go thuša batho bao ba nago le mathata a maikutlo monagano le maitshwaro ke rata gape le go theetša le go thuša batho
0: o motho wa go ba le lerato la go thuša batho motho wa go ba le tsebe ge motho ke moka a tlile go wena e ka ba morutwana a na le mathata mola le mola a na le ditlhotlho ka thutwana ya gagwe ke wena motho e le gore wa maleba o kgona go ba fa nako wa ba thieletša gape ona ma e le gore o batho ba matswalo a re ke wena mošibudi gore na e ka ba e le gore ga botse mošomo wa gago wo monna ga botse re ka re tlotlheletso e tswa kaeng ka go rata go na ma e le gore o tlatla o šoma ka tšee e le gore ka nnete wa tseba ke tša go tsene
4: nna mošomo o wa ka o tlhokgethilego o tlhotlheleditse ke lerato la ka for the science le gore tša mahlale
0: ema gabotse mošibudi ema gabotse o ka re o thoma go namae le gore wa kgawa-kgawa o ka tswela pele
4: ka ge ke be ke bolela ke raka e tlhotlheletswa ke lerato la ka for dilo tše e le gore di amanago le tša matlhale e le gore the science ka ge go le bjao ke tsenelela diphadišano tša go fapa-fapana sekolong sa ka so mini ge go le bjao ke tsenelela diphadišano tšeo di swanago le science
0: expo
4: le gore e sponsora ke ba Eskom so phadišanong eo e thuša barutwana bao e le gore ba ne le kgathego go dilo tša matlhale
0: o fela o gaoga o fela o gaoga le ka o yema ga botse le ka o yema ga botse ka gore le megala e mebedi ile gore mphile yona ke rile ge ke le ka gore mohlomongwe ke go swara ka yona ya netefatsa gore wa mo le go bona o ka bona le mathata a network le ka o yema ga botse wena mošibudi gore re tla re gone gona mari ithuta kutjwana ka tshe o ile gore letlogwa le dibia ka ntshitse bjola ka barutwana ba mphato wa senyane ke o bona ka fela sekolong sa mphetse ba magage shibile gape yo innocentia le yena o ka mola sekolong sa sa malatswa ke le sometshela la metsotso mo ga gešo go itjela gone kwa iringela ya bo seswae go moshata wa tsebo le boithabišo ke nnete ga re bolele maaka ge re nna re lebeletse go betla boka mosobi ya lena bjole ka barutwana a re bolele ka batswadi innocentia gore na kgetho ya lena e ga botse ya mošomo wa ditoro tša lena ge le kgetha go na le khuetso ya batswadi ka mogare goba mohlomong ke taba ile gore e tswa pelong tša lena ke moka le efa barutiše le batswadi mo gae
1: ke setse ke boletse le batsadi ba ka kgetho ya dithuto re buladišane ka toro ya ka ya go ba psychologist le dithuto tseo ke tshwanetseo go di kgetha gore ke kgone go fitlhelela toro eo
0: ba tswa di bareng
1: ba dumeki gore nka gona go fitlhelela toro yeo ge nka ithuta ba mphale maele gore ke tsane ke go gatha dithutwana dife ge ke nyaka go fitlhelela toro yeo
0: a ga re le bua ka nnete thego e botse ya batswadi e re ke ye go moshibudi ke dumela gore motlhomong o tla gona gona maile gore o kwagala ga botse se phetho sa di thutona tshe ile gore ka nnete o ile go ditseyangwa go letela go re lebeletse gape le moshimo wa ditoro tsa gago go na le mo ile gore motlhomong batswadi ba bile le khuetjo go ba motlhomong o dutse ya ditabatse wa di pfa batswadi moshibudi di gorogile bjang ka molapeng di sepitse bjang
4: ke se ke bule ke le batswadi ba ka dithutwane tseo ke nagana go digeta ka go le yao batswadi ba ka ba mphile support go bontsha lore ba dumelana lore dilo tse di dia go kitele gore nna ke a di rata e le gore ka ba bone le rato la ka forward go thusa batho go ba le botho le go phidisana le batho gore ke motho nyana wa go thusana le batho ebile ke rata go explore dilo tse di fapanego e le gore the science mafapa go fapafapana le go interview le batho le go nyakollosa gore ke eng se e le gore nka se nyakolola gore se ka thusa batho
0: Diakwagala bana ba gešo ke nyaka go nama e le gore ke mo kare kgaogane ke a dumela gore ka mo dikolong tsa lena go na le barutisi ka mola bonkwana Innocentia ba malatso ba shiba le bo morutisi Mphahlele bo moshibudi se hwana le bona o shuma le Dr. HOD tsa magobele ka tlhogo ya sekolo na le karata ge barutisi ba lena bana ba ka ba ka le thega biang gore ditoro tsa lena ka nnete di phetagale ka gore le ile go ngwala gape le lengwalo la mphato marumatlo go ba dithutwana go ba ditlhatlhobo tsa mphato wa marumatlo le ka duma ge ba ruto tshi ba lena ba ka dithusa bya ke thoma ka wena Innocentia
1: ke duma ge ba ruto tshi ba ka nyakeletse go thatsa le thuso dithutong ba ka nthusa gape ka go nyakisisa ka university le dinyaka tsa go ba psychologist ba ga ya bona e tla nthusa go fitlhelela toro ya ka go ba psychologist le go thusa batho ka mathata a bona a monagano le maikutlo
0: wena moshibudi thego ile gore o ka ithabela go tswa go barutisi ba gago ke efe ngwanesho
4: thego eo re nka ithabela gore ke ge barutisi le batswadi ba nthage ka go nya keletso go thatso le thuso ye e ka dira dipheto ka bokamoso bjalo barutisi ba ka nthusa ka go ntlhalosetsa dithutwana tseo ke di kgethago le go mpontsha gore di ka nkisa kae nakong e e tlago batswadi le bona ba ka ja seaka se ba nthega ka go boledišana le nna go kgothatsa le gore ke šome ka thata le go ntjela godimo ge ke kopana le mathata
0: aga re a leboga bile gape ke nyaka gore ke lelakaletse matlhatse le matlhogonolo bana ba gešo tswelang pele ka maikemišetso ke mokang letlhomphe barutiši ke le botša nnetse sephiri se segologologologolo ke go nama e le gore o tlhompha barutiši ba gago tsotlhe di ile go nama e le gore di a phethagala ke a lebogatlhe modimo a le šireletse a lelote aga re leboga ke bona ba rutshona ba rena magagešo ba ka mona dikolong tsa go phagama ba o ile gore ba dira mphato wa bosenyane ba re ke grade 9 ke moka re be re lebeletse taba yona ya go nama e le gore go kgethwa dithutwana magagešo bjale ke moka ge ditaba di le ka tsela yona e ke nyaka go kwa go tswa go lena ka gore ditaba tse ga botse ga di thome ka bana ba rena ditaba tse ga di thome ka baratho ba rena le rena gona kua morago kua re fetile ra dira mphato wa bosenyane ya ba ile gore ge re dira mphato wa bosenyane re a botshwa dipotse gore na ga botse wena o nyaka go šoma kae nna lena ba thiletse ditaba tse di rile ge di nama ke moka di letlela bjale ka barutwana ba maloba na wena taba tsa gago di sepetse bjang o rile ge o kgetha gona fawe ya ba ile gore ge o kgetha o bile le thego motlhomongwe re lebeletse mafokodi ya gago re lebeletse bokgoni bja gago bjale ka morutwana na wena o be o thegilwe ke bomang ka nako ya gago barutisi ba ba le gona kgauswi beidu ba taba ya segwera goba ya sethaka kgetho ya gago e re bolela ka tsela yona ye go ba le kono e go šometse e tlang 086 000 2452 ke nomoro ya rena ya mogala magagešo 086 000 2452 nomoro ya rena ya mogala bile gape le šomiša le letlakala le gona la Facebook la Thobela FM ya ka go kanama e le gore le mpotša ditaba tše gore na wona ge o be o le gona kua go grade 9 kua gale kua o be o thegilwe ke bomanye ge o kgetha gona fao kgetho yona yo o e dirile go le golo lona le yo boletše mabatina dilo tša gago di sepetše gabotse ka nnete mošomo wa ditoro tša gago ya ba ile gore oa phethagala nna ena di re šometše ke nna yo mongwe wa barutwana ba o ile gore ke thegilwe ke bomeni ereng kgweng a moya o bona o tswele pele go robela ka khutso ke morutwana ile gore ke thegilwe ke morutišigadi makhura ba rena wona kate o nyaka goba go šoma kae goba eng ge go gola ka re na ena ke kwana letse tša sealemoya ka gore nako yona e magagešo ge ngwedi o kganya ke be ke gaša dipapadi ke be ke bala ditaba ke dira dipapatso e re mma a go botse ga go le tšatši le subela go le sena ditaba tša lona ke dilo dife tše mma a go botša go tsona sukiria ka teng le ka motepeng a mma o mma wa mogonte ke a leboga bana baka sukiria ka teng le ka motepeng le a e gopola papatso e bathile kua morago kua re na re sa le gona kua primary re be re di dira ge re tsena gona kua secondary kua ka re nna ke nyaka tse ke gopola ebile go na le dibasary ba re go na le basary ya go dira goba o ithutela goba modirela leago go thire ya Cape Town ka re a se mo ke yang gona nna ke nyaka tša sealemoya ke dumela gore ka nnete ditloga dintšhometse ebile gape ke leboga le maitapišo a barutiši baka a re ko ka gona gore na wena o sepetše bjang le

0: mathata ba boima kudu gore ke laola ke financial ka mo ke le la se go di ka di physics ka mo ke re nga ba le a grade e ba thaka thaka na ano ba
1: o wena be o ga kanegile ga botse ga se go khumana thego ya maleba ka fo ile gore ke go ka ka gona
0: ee khopolo nje thata le je mo gore o ba le khopolo je di ntsho le ba la maemo a financial ka mo le la di go ka mo le ba la re se ba re se ya shotle ya re shotle di physics di engineer
1: mara wa shuma biang ge re bolela ga biele o ye me biang bo phelong bia gao
0: ee ke sa le ba le di challenges
1: o sa le bo ibanyana
0: eh mara di go ndi ya bona la go ya go ba ndi direct le ba re go di tsitsa king of justice
1: aga re le boga re le boga maikutlo a gago a re tshele pele re ko ba thiletse ba bangwe e tlang ba thiletse re gone go tlotlheletsa bana ba ga borena le hlwele ga boseka moshate thobela mothiletse yo la o beile mo gala fase taba tse ke tsa thuto ke tsone tsa botlhokotlhokotlhokotlhoko go feta ditaba ka moka le hlwele ga botse re le amogela thobela thobela ka moshate mothiletse ga bolele ga bolele ke tse yo mongwe gona fa le hlwele ga botse re le amogela. All right, you're going to make a little ke boela ka thoko fa ke bone bathiletse ba rena ba gona ba letlakala la Facebook la thobela FM yaka gona fa le Desmond Malapane a re thobela ka moshate nna ga se ka thekgwa ke motho e upsa ke ile ka tswelela ga botse mphathong wa marematlo e upsa ke shuma moshomo wa go sepetsane le dithuto jaaka ke ena Desmond Malapane re mo leboga gona ka fa le e bofa suku o na gape le tlhako ya pitse mohale a re nete ke gore nako ntsha rena be re sena tsa gore wa getha re di bona re rutwa ya ba ile gore ke moka e tshaile re ya gai a wa tlhako gane wena ke wena wa nengwena thetla cha o ke a re thobela nna a se ke getha ga se ka thegwa ke motho ke no getha fela ebile kgetho yaka a se name ile gore ya ntshumela mothiletse wa rena gona ka fele ka mashashane ka Jupiter bathiletse ba gare fa ba letja ere ke tse mothiletse gona fa le hlwele ga botse re le amogela na bathiletse ga sela tsana sekolo lena gape re letja le bia megela fase le gona
2: ga di e tsatsana
1: thobela thobela
2: le kae na
1: re bona le kae
2: le bolela le malepa go no
1: re le amogela malepa
2: awa nana se re khumane thego a se re khumane thego e no ba ile re ruwe jela dithutse tseng re bona hore re tla gona o di o di pass
1: lena ga se la thegwa ke motho le di o bona tseo ka re motlhomogele re le yangwala go bagele re le ya bala le ya kusha la je ya tsona
2: dinne
1: fela ga biele
2: ana dithutwana je re ga di amane le le shumo re be re ka nganiwa
1: se se go le ke go shomela khotsa mashele eng go ya ka lena
2: dinne
1: ke le kwele mogolo wa ka fela a re le boeng ka gore ga biele le batswadi ba o ile gore le kgona go bala le tsebe gore na dibaka di eme biantsa meshomo le kgona go tlotlheletsa le go thega bana ba lena
2: di re thusitse ka gore biile ra kgona go tswelela le ko mphatong wa marematlo
1: aga re ya leboga ka nnete re ya leboga tle
2: amen
1: re ya leboga mothiletse gona fa le tlhole ga botse re le amogela thobela baba biya megala fase ke moka gare tse bona ba ye go putse biang e re ke bone fanta bo mo le go memo zo a re go tsonsa skate go bolela nnete bana ba nyaka thego ya rena batswadi o tla bona le sekolong ba tla shuma ga botse fela ge fela rena re ba thega re le bogile bile ga potlisitse morudu ya ga go shilo mo lahletse mo la gore wa le nna ke thega ngwana ke ya leboga magatlhela Daniel Artaming ga di tsatlana nna ke no ikino ikhethela ka ke noshi ka ge batswadi ba ka ba be ba sena tshedimoso ye o etletse go tabeng ya thuto le ge go le bialo kgetho ya ka ile ya folotsa ke ena Mosebo Daniel Magatlhela go tswa gona ka fa le mmamatonya ga mphatlhele re ya leboga mothiletse yo mongwe yo a ngwadile go fa ke mambatho ke mamfela ke mmone aga ke etebogo setlola baloi na le le ke dinla mang lena a re thobela ka moshate nna ke thegilwe ke mogwera wa ka nna e ntshumetse kudu go tlala seatla a re ke ena tebogo setlola baloi a le gone ka fa le mmapela re ya mo leboga Tshutisang Oshman mohlala a re thobela ga ditsatlana nna batswadi ba no nyaka go bona ke tsena sekolo gore go diragala eng ba be ba sa nyake go tsena felo ke ena Tshutisang Oshman mohlala ke dumela gore batswadi ba ba Tshutisang Oshman mohlala ba shona le batswadi ba rena se segolo ke ge ba rekile saka la bopi ke boka ka mogae ka mona le bopi o na le dishebo ke mokarija ba be ba sena tsebo ka tsa thuto fela ge re kgonne go ba le barutisi ba o ile gore ka nnete ba gagešo

0: masomopedise swa ya metsotso go ekela go iria senyane ka mošate wa tshebolo boithabišo ke yona thobela fm ya lekgotlakgatso la aforika borwa sealemo ya sa gago seo se kgatlhampanago magareng ga 87.6 fitlhana le 2.1 dstv channel 815 e gona le go audio streaming gore www.thobelafm.co.za ke moka wa ipsina ka yona ga ešhitelele mola dikgokanyong tša leago ke ra lona letlhakeng la facebook la thobela fm yaka x le gona ke thobela fm yaka tiktok e gona instagram bjalo le bjalo tshwela pele gore latela le go kgata tema gore tle go podišano ge re dilatlhela mo gona mo dikgokaganyong tša leago tša thobela fm ya gago nna ke tlhabirwa malope ya phogole ba gešo ke atamiša ke mogau wa gamaredi ge ke lotšha bjaloga ke noši madume a ka tlatlagane le ya motsweletše mogolo wa ka wa lepara Isaac Silo wa ga mašila ke mašila a ga tšaka lekopelo ya bele ge re gorogile lenaneong la thuto la kgwebo ke tšhelete le le tlišang go wena ke yona SABC education ka tšhomišano mmogo le auditor general of south africa re tsene re a tseba ba gešo gore re bile dikgaolo goba re bile le dibeke tše nne ditoba tše tlhano di gatana mosela re re go fa ditlhogo poledišano go ya le ka go fapana ga tsona tšatši lla lekgono ee ebile lekgono re kgaolong ya bohlano aga lekgono ke mo re le go kgaolong ya bohlano ya go boledišana ka tsona tše goba ka yona tlhogo poledišano ye ya ba auditor general of south africa a ke nape pele ke tsena go yona ke leboge kgadi etsetlhana ke itoga morwane ga mmogo le morwarre mola ditabeng tša ira seswai ke yena tempiso wa ga maebela ke maebela a phelane re a leboga re mo letile ka ira senyane ge re ka tologa fa o tlo ba tlo re fa gape madireng a lefatshe ke ne gore go bašomi mmogo ka nna ka kakaretso ke re halala go lena ba madi a tokotoko ntle le go dikologa seolo ba gešego ba gona go sotlha kgabane a ke rate boja mokokonya ke nka ja nako ke moka ke bontšhe gore le kono ge re tswela pele mo re gomile go gona beke ya go feta ka tsona tše tša auditor general of south africa le kono re napile re bolela ka audit ya go hlweka le ka kabo ya ditirelo mola re thoma go ka tšetša auditor general of south africa go fitlha ga bjalo re šetše re kgwathile tšeo auditor general of south africa e di dirago le batho bao ba phethagatšago mešomo ya yona ga mmogo le mehuta ya go fapana ya di-audit le difatollo tša yona bjalo auditor general of south africa ke lekala goba ke sehlongwa sa go ikema sa go hlathwa ke karolo ya bosenyane ya molaotheo wa naga yeo e lekolago le go audita dikgoro tša mmušo ka moka lebeletše gona ka fale le bopalamenteng mebasepaleng le makala a setšhaba ka kakaretso hlogo poledišano ye ya lekgono e nthabiša kudu ngwaga ka ngwaga re ka gore ngwaga ka ngwaga re fela re ikwa go thwe kgoro ye nngwe ya mmušo masepala le di-metro e amogetše audit ya go hlweka ke nagana gore se botlhokwa kudu go tšhomišo ya mašeleng lefase ka bophara e fela go motheletše yo a sa bonego mebile ya go epa goba akebie ka tsela ke kereng go motheletše yo mongwe a ka ipotšiša gore na go tla bjang ka gore ye mengwe ya mebila e kgona go hwetša ena le mekotikoti e epegile goba tsona di-pothole go hloka meetse ebile ba enwa meetse a go se hlweke ee bjalo le bjalo go napile kabo ya tirelo e kaone e tlabe e tswa kae gona fawe aga bjalo ke yona tlhogo podišana a rena e re rata gore tšatšhi la lekgono nke re kgwathakgwathe motheletši wa thobela fm mo e leng gore re boledišana fa le tate doni wa ga mampa yo e lego deputy business unit leader gona ka mo go auditor general of south africa tlo ke a go tamiša le go amogela lenaneong le la kgwebo ke tšhelete go thobela fm mantšiweng a lekgono o gona tlo aga nnaye ke na le kholofela gore o nkwa bokaone jalo a di rorope tlo
1: yešo ke leboge ge yona memoi gore re tle re kgone go boledišana go tswela pele jalo ka ge dibeke tse di fetileng re bentse re kgatha yena temae
0: ke nnete e bile
1: ya re tsene kuru go yona yana polelo ya tekolo e sekile go re
0: a ga le go motheletsi go tlo o sa ba le monyetla wa go gathate makage nna lwana re ka se ikhumetse ka yona a se rena di go aba tlo rena le motheletsi le yena kana pala tlhela maikutlo a gago mabapile tlo opoletsano ye mo le tlakaleng la Facebook tatobela FM ya ka le go X ya tatobela FM ya ka sino mona e boga le jolo kana ga re be ile fa o machila ga tsaka le kopelo tate mampa bialo ngompotse ga botse go tla biang gore go be le tshumisho ye botse ya masheleng mola e le gore batho ba sa sokolela kabo ya ditirelo
1: ere ke bontsho gore ge re bolela ka yona poelo ya tekolo ye sekilego re bolela ka eng ene mohlomong ke le ke go bontsha gore tekolo ye e hlwekilego ke motheo wa tshepano mareng ga setšhaba le puso gore se ba tshepišitšego ka nnete go ya le ka direporto tša bona tše e le gore di tlabe di lekotše ke na molekodipharephare e leng gore dita general di a tshepagala le gore ba latetše melao ye ya go fapana-fapana ya tšhomišo ya ditšhelete o ka gopola gore beke tšela tša go feta ke tlhalositše gore ga re lekola re lebelela dikokwane tše tharo e lego tsela ya di-statement gore nnang di a tshepagala nang ra lebelela gore nnang tshedimoso ya phethagatso e leng yona performance information ya tshepagala nang la mafelelo ra lebelela gore nnang molao ko a šhalwa morago ge tšhelete e šomišwa nang jale bjale ka gešitse ke tlhalositše gore ke motheo jale e le go motheo go raya gore rra gore setlhongwa se sa mmušo go bona kgoro ya mmušo e na le dilo ka moka tse di tlhokegang gore e ka kgona go abela ditirelo ge e humana se re se bitsang gore ke clean audit goba yona tekolo ye e hlwekilego go raya gore go tshwana le gone jalang ka diamohlala beke tsela tsa go feta ke ile ka diamohlala ka se re se bitsang gore ke tliniki ya maleba e leng ideal clinic rena re ka re ge re lekola ra re aowa mmušo o tshepišitse gore o tlo fa ditliniki tša maleba tše tlhano ga re lebelela go ya le ka dipampiri tša bona nnete ba ditliniki tšela tše tlhano di gona tša maleba go raya gore dilo ka moka ditlabakelo tše di nyakegang ka gare ga ditliniki di gona fela re gopole ga botse gore tliniki go bereka batho go a raya gore batho ba lenang ba šomiša ba ka šomiša ditlabakelo tšela go iša ditirelo ka tsela ya maleba nang seo ane jale rena ga re tlabe re odite e tlabe e bontšhitse gore abo ditliniki tsona di fitlhile go bathong go raya gore na le dikarakelo ka moka tsa gore le ka phethaga tsa ditirelo mara gore batho ba na le maikemisetso le tsela ya gore go ba le se re se bitsang gore ke
0: go batlo nnae ke kgopela gore re kgone go fetisa se re tle re boe re tswela pele ga botse ka yona re iketletse yona
2: Gentle Life e gona lebakeng la tshireletso ya gago le balapa la gago ka kwele botlhoko gobane tša masaga di tsejwe di-funeral dignity plans tša rena di thušitše maAforika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30 ee re re go thuše go tlhama segopotso seo se tlhomphago bophelo bja gago le balapa la gago re lefa nakong ya diiri tše 24 ebile o hwetša tshireletšo ye e menaganego gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Clientele Funeral Plan mananeo a rena a rekega kgetha fela leo le swanetše go dinyakwa tša gago go bonolo go dira kgopelo a gona dihlatlhobo tša kalafo ebile ga go tlhatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yeo e dumeletšwego le morekiši wa inšorense ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
3: go ba sepela ka maoto ka moka tle aparang diaparo tša go kganya goba tše tšweu ge le sepela bošego le bone la pele le ka se kgone go kgetha diaparo tše le swiswi ka pela ka moo go lekanego go phološa bophelo bja motho go ba diriši ka moka ba tsela khutšang dikilomithara tše dingwe le tše dingwe tše 200 goba bonyenyane diiri tše dingwe le tše dingwe tše 2 ge o ikwa o lapile emiša sefatanaga lefelong la polokego ka ge go robala o otlela go tlhola dikotsi tša go thulana ga difatanaga ka sa pele tšeo di fela go di tšea maphelo a batho melao e bonolo senwe madila wa fetša wa otlela gape o senwe madila wa fetša wa sepela thoko ga tsela ge o le monyanyeng go fitlha bošego robala moo o sepele bosele molaetša o tlišwa ke kgoro ya dinamelwa re tšwetša Afrika Borwa pele
0: tlholomtsha ke yeo mo go Channel Africa go thoma ka la 20 tee setemere o tlo itemogela di-podcast tše tharo tša Channel Africa tšeo di tlogo go thabiša la bobedi le lengwe o tlo kopana le lenaneo la Tech in 60 minutes gomme la boraro le lengwe wa kopana le lenaneo la go bitswa Planting the Seed ge le ka labone o tlo kopana le lenaneo la go bitswa Channel Africa Conversation di podcast tse tse taro maphaga mararo a ditaba Africa ite ya dipoledišano teletša ube o bogele dipoledišano mo channelafrica.co.za gape o ka ya go Channel Africa mobile app gape le mo SABC Plus go thoma ka la masomepedi tee setemere e ba mmogo dipoledišano mo Channel Africa The African Perspective
4: re setiši sa maemo a pele ka Afrika Borwa le mo setleng se re tsebega ka thuto le tshedimošo re mošhata wa dialemoya Thobel FM mošhata wa tsebo le boithabišo
0: ye le sobe seswai metsotso go ekela go iri ya senyane ka mošhato wa tsebo le boithabišo ke yona Thobela FM ya gago ba getšhere tswela pele mo lenaneong la rena la kgwebo ke tšhelete mo re bodišanago le ena tate Doni Mampa yo e lego deputy business unit leader gona ka mo go auditor general of South Africa tlo o bo re sa e kgwatha-kgwatha mo pele re itea dipetekwane a re ithumeletse ke mo ka re kgone go tswela pele ka tše dingwe
1: ee jale ka ge ke se ke tlhalositse tlhoo gore jale ka ge clean audit goba yona tekolo e hlokile ke no bontšha gore um setlhongwa se tsa puso goba kgoro ya mmušo e na le dilo ka moka tše di tlhokegang gore ka iša ditirelo setšhabeng fela go tshwanetse gore go be le se re se bitsang gore ke tsela ya gore fao ba šomang fawe o be le se re se bitsang gore ke accountability gore nang ge ba tsoga letšatši ka letšatši nang ba phethagatša seo se tlhokegang gore ditirelo di ye bathong ke mo re fela re bonela re reng o ka se re ka baka la gore o na le dilo ka moka foundation e re bolelang ka yona go ba ona motheo o fela ntle le tsela ya go ikarabela le tsela ya gore ge batho ba sa diitse di tshwanetseng go be le boikarabela re ka se kgone go fitlhelela ditirelo ka tsela maleba dilo ka moka di ka ba gona ditlabakelo mare ge e le gore ga go be le tsela ya boikarabelo ne batho ga ba bele bao ba šomang fao ga ba ikarabele go ditsela tseo ba di šomišang letšatši ka letšatši tse e tshwanetseng gore ditiro le di fitlhe bathong re kano ba feletša re ba le mathata mola le mola ka tsela ya yona ditirelo
0: ya ke ya go kwa tlo e fela tate Mampa ke kwanke o kare ore clean audit e mabapi kuru le dibuka jalo ke a ipotsiša gore na e ka ba seo se rra gore ga e nyalelelane felo le kabo ya ditirelo
1: kore nyalelano e gona marenya ka gore re ye ka tsela maleba gore a ke re le ka se ke tlhalositse gore mekgwa ena ke e meraro ye re lebelela re lekolang ka yone mola mokgong ola wa boraro ola re lekolang tshedimoso ya phethagatso goba ena performance information re lebelela se se fetišitsego ga re lebelele kore a ke re re bolela ka ditirelo ke lentswe le le nnabileng goba ke kore ke polelo e nabileng ga re bolela ka ditirelo mara nna ge re fitlha re lebelela se se tshepišitsweng gore nambadudi ba tshepišitswe eng ge ngwaga o thoma ara re ge e le mmasepala o tshepišitse badudi metsi gore tšhelete ntšhi tlo ya matamong jalo jalo jalo re a re a lebelela gore nang e ka ba e le gore matamo ao a dirilwe nang mare ge e le gore badudi ba re re tlhoka matamo ebile ra boa gape ra tlhoka gore re kry-e ditsela mare ge go diwa dilo ke re bitsa gore ke di-public participation o kwano fela ka matamo re na re latela se tshepišitsego se se leng ka gare ga di-documente tsa mmušo go tshwana le bo di-IDP le bo di-SDBIP ga re bolela ka tsela ya di-maspal se tshepišitsego ga re latele dilo ka moka ka go naba re lebelela gore o programme e ke yone e tshepišitseng a re e šale morago le ditšhelete tsa gona ka mokgwa di šomišitseng ka gona
0: thobela wa kwagala tlo o itlhatholotse wa tseba o iphurolotse gabotse mo go kwagalago ke na le kholofelo ya gore le motheletši le ena wa kampa tsebe wa tetšeela ya kwešišega go yena tlhaloso yeo le ge e le gore ba bangwe ba batheletše re ka re ge re bolela ka mokgwa tate Mampa ya ba sangangišana ka gore audit ye e no ba ya go nobega goba gona gore tšhela phori matlhong jalo ka badudi ba naga ye ka morerekgolo wa gore imolola go tšewe di re tshwenyago ka ga tšhomišo ya mašheleng mola e le gore ga nnyane go na le ka fao e gwathago go lokisheng bo dikabo ya ditirelo re beletse mohlomong bo dipipe tsona tse tsa metsi go ba mabone a mebileng le mekotsana kwa mebileng bjalo le bjalo ke fela ke bona le gone ka mo parlamenteng maloko a parlamente ge ba bolela go bona ba fela bangangišana ba gwata taba ya maikarabelo tšhomišong ya mašeleng a setšhaba sa naga ye ya Aforika Borwa bjalo ba bangwe mampa ba ka no bona nke Auditor General of South Africa ga e nape e le sehlongwa se bohlokwa kudu a ke tsebe go yo a ka go ba le kgopolo ya mokhuta o ka reng o ka reng go yena
1: gore ke leke go lemosa goreng Auditor General goba ena moleko dipharepharong
0: tobe
1: yena ke molekodi ga se modiragatse ara goreng ka kgwele ya maoto re fela re re go nna le moahlodi wa papadi le o e leng gore o bapala papadi jale ba le ba leng ka mogare rena ge re lekola re fa dipolelo le dimašaedi a leng gona o tshwanetse gore go ya le ka mekgatlho ya go fafapana e leng ka gare ga puso le balebeledi go be le se re se bitsang gore ke maikarabelo fela mare ke boele ke gatelele taba ya gore odite ga e no ba go no fa polelo fela ke o bontšha gore nang puso e tsamaya ka tsela ya tshwanelo ya ka se ke tlhalositse gore puso gore e tsamaya ka tsela ya tshwanelo e tshwanetse gore e sepele ka melao e e beileng le ge e šomiša ditšhelete e sepele ka tsela e leng ya malelo go na le bothata bo bongwe re fela re kopana le bona ba gore batho ba bontšhi ba batho ba kana ba se kgone go fapanya clean audit le se re se bitsang gore ke unqualified with findings ka baka la gore dikgoro tse dintšhi ge di kry-ile unqualified with findings re fela re rebile ke re re o tla e humana e seo re se beile ka gare ga bao ba leng ba kry-ileng unqualified with findings ke dikgoro tse dintšhi tsa puso ka re ke tse nnyane fela tse di kry-ileng di nang le clean audit bontšhi ba dikgoro le dimasepala di ka kua gare ga letlhakore le la re le bitsang gore ke unqualified with findings bara re unqualified with findings e no raya gore di-statement di right mara go na le mašaedi a mantšhi go šaleng ga molao le tsela ya go phethagatša ditirelo jale ka nako ke ntšhi ka baka la ge e le gore o kry-a batho ba kete ka nako ng kryago e ba le phapo batho ba sa kwešiše ga botse gore ao le ra ba kry-ile clean audit mare e se clean audit le unqualified ka baka ge le ge ba lebetse di-statement fela mare nna re lebelela gore dimekgwa e meraro ka moka ga yone gore o tle o kry-e clean audit o ba tekolo e tlhokileng statement e swantse dibe ga botse le tsela go šala molao e be ga botse le tse o di tshepisitse go setšhaba e be e le gore tseo o di beileng gore diphethagaditsetse ka nnete e be e le tse di tshepagalang
0: moshatomogolo o kwagetse tate mampa o diala ga botse mogala ba gešo a ke tsebe motlhomongwe ke pele re tsea maikutlo go motheletse wa thobela FM mabapi le tlhogopodichanel ye letlaka la Facebook la thobela FM yaka le go x ya a thobela FM yaka ga šitang le mo mogaleng go lefela seswa itshela lefela lefela lefela 2452 ka leleme la kwa dingwa ke tla re 086 000 2452 ka kakaretso o ka reng go ba wa shitlela eng kudu go tsewe re di boletsego go tatlhela le khono mabapi le yona audit ye ya go hlweka le ka fao e amanago le kabo ya ditirelo ka bo ripana ke na pere kwe maikutlo go batheletse
1: gore nka ntsha go batheletse gore go bohlokwa kudu gore re tsepelle taba ya gore ge go bolola gore go na le clean audit re lebelele gore nang ditshepiso tseo di di tla be di filwe di a bibe ka nnete e le gore ke tseo e le gore go go diwa dilo tsa go tshwana le bo di-public participation ko re nka eletsa batheletse gore dilo tsa go tshwana le bo di-public participation ge mmuso o e tla setšhabeng o botšha setšhaba gore le ka ngwago o tlang ke eng e le gore tshwanetse re ebie pele ke eng e le goreng ge re lebelela di-budgete re tshwanetse gore re šale
0: moragokwa
1: setšhaba setsee karolo ka baka la gore mafelelong se se tshepišwang ke se e le gore rena re tlabe re selekola re ka selekolo se se sa tshepišwang mara ke tuboe gape ke gatelele le taba ya gore o tlhokomelwe tsela ya gore phapano magareng ga clean audit le ye e le gore re re ke unqualified with findings so gara re ye e le goreng di-statement di right mare go na le diphoso ka taba ya diphoso aenya ke re ka bakala re bontshitse makhamantsi gore ge go na le diphoso tsa go tshwana le tsela e le gore mmuso o reka dithoto ka gona o humana e le gore di-brace ga se tsa maleba go tshwana le ge e le gore go ba le tsela e nngwe ya go šomisa tšhelete ka bosaedi yona moo ke tlhalosang gore weak findings ge go na le diphoso tsa go tshwana le tsona tsa mokhutong di ditela taba ya ditirelo ka baka la re ge o reka dithoto ka tšhelete ya godimo o feletse e le gore ga o kgone go tlhakantšha dithoto ka moka tse dinyakegang ngwaga oo wa feletse e le gore go o tshepišitse gore ke tlo aba tliniki tse tlhano o feletsa o sa fitlhelele e nomoro e o tla bo e boletse gore o tshepišitse badudi ka yona
0: thobela wa kwagala tate mampa wa kwala tlo jale ke sesametsotse go ekela go ere ya senyane a re tee ba babedi ba bararo mo magaleng ga šitlang lekgokaganyong tša leya gore kwa maikutlo ge ba latlhela mabapi le tlhogopoledišano
4: botša bagwera bašomi mmogo gore thobel fm e hwetšagala go dikgokaganyo ka moka tša leago ke rena at thobel fm yaka re latele kgwebo ke tšhelete go thobel fm le mogao maredi ke nako ya go ithuta ka mašeleng ikonomi ga mmogo le melao ya go tlhokomela tšhelete sabc education enriching minds enriching lives
0: re amogela wa mathomo mogaleng go thobela fm o gorogile dumela go kgwebo ke tšhelete lefile ga botse tate ke a bušega mongaka
5: monna o auditor ya bokwa
0: thobela
5: yana o bolela ka accountability thobela ba yana auditor generally ene o fitlha ko setšhabeng e counter ka ona accountability ka gore ba ya tsua bo lebelela ona di-requirement tsa community keng bedi ba lela ka metse ba lebelela gore na o nyaka di-tase tsa mofuta mang then tse ba ya tsua ba dia calculation ba counter no o dia that man then tse gore ba kgone go finisa panna re ko ba diphetatse tiralo
0: tseo
5: bo ya kua o finance finance ke yone le more corrupt and le bo bontsha finance ya gore o nyake ya tšhelete ka gore bereke
0: jang
5: so bjame ba tlo thomo ga thaka accountability ka ko
0: teng ke go
5: kwa setšhaba tse ela maybe ke expectation ya batho ba reka di-less priority ba lokela bola wa bona ka morago di-ba rejected setšhaba sealo ono to ba tla ruwa ya ke ba di less party ka go mankile le jwa ba mo re ke ka mere go re la re go no ba go na bona ya ke tabo ya no gore re ya le di tsore ka
0: a ge
5: di di le workshop o ke ntse go re thaba e maga ka na u
0: le go
5: go nna re ke ya play u le re ke ya play no le ke mo nei
0: le kwa ge tshe maikutlo le na kwa ge tsha go rogile ka mushate wa tse bolo ba ithabisa thobela fm ke na le kolo felwa gore mo kwele tate mampa mo kwele tlo ka tshe pedi tsebe o natso mo kwela gabatsa Dalo ke bona mo olukile ke dire ya re ga tsola pele ra batsi a mo mogaleng go lefela se swaitsela lefela pele ne hlano pedi ke mo ka ge le mo dikgoganyo tsa leago ke a bona se tshaba mabunele wa MC u phakile monola ga re go tsontlo ya mampela hashtag kgwebo ke tšhelete go no bolela nnete mepasepala e tletse ka go tlhoka nnete le go se tshepege tseo tša gore ba šomišitše mašeleng gabotse e dio ba go ipea gabotse o ilalo a la ga makofane ke moka kgwa le sylvester manaso a re thobela ke fela ke ipotšiša yona potšišo yewe e fela a ke humane karabo a ke tsere o raefe manaso a ke tsere o raefe go lokile ge lelotlhogolo le molele le yena a re ke gona mo tame maredi ka boripana e dio ba e le ge ba bona ba dirile sewe ba be ba beakantše go se dira ka morago ga ngwaga-ngwaga e fela ge o ka lebelela ga o na tšhomo ye botse ya mašeleng ke nagana gore ba rata gore tšhomišo ye botse ya mašeleng ya selo o engwala jalo ba jela setšhaba le hlogonolo o ga mmaleboka kwa bosetlha pitwa gara malepe le ena a re hashtag palakata gotsong maparaka ka fao ka boripana ge re re tšhelete ba mmušo le ba mebasepala ba e šomišitše gabotse ke re se tshaba se khweditse ditirelo ntle le boipelaetso yo ke ra malepe are ke ka tsona Mamelodi Extension 6 ga re shuke botlokwa ga magatho le tshana ga bo Reverend Thupotlela wa le postola Desmond Malapana di ga sentlaele thobela morena maredi ke nagana gore iba ile ge ba shumishitse chelete yewe ibe go ya betwe me ba spala ga botse ntle le go dira bo manager Desmond Malapana o la hlala ka kwa poda suk ka Pegasfort mogale thobela FM dumela
6: Ke ya mampe.
0: Ke nna yo tate. Ke mokopa.
6: Ke mokopa to.
0: Tobela goroga.
6: Mare wa tore nna ma ke ya mampe le ke lebele tinta be ya ka di maspane ya di chelete.
0: Aha.
6: Rena bo nna ga magaeng ke le tita u maspane ka tloba di tlisa ka o kala gore kore di tloga di tsabere ke tlile tsa batho ba kwa di dropong kore mo dinaga magae di maspala go bolela nne ka di bere ke ga botse
0: ja go kwa
6: ba re ntwe le ke tsa maspala ke ba ne di tsa kwa dinaga dropong mo kore be re no busa ke magosi
0: a ile le mokopa o kwa getse
6: mosha
0: to mogolo ke mokopa ka kwa sebetiela ka kwa a ke tate mampa ke na le kulfelo gore maikutlo a le akwele motswadi wa ka di gogano ntsha le ya go ba sa la tlhiti ke ya mantshintshi re a leboga la tseba gore thari ka moshate ya tile ba gishung e u pya thele tsho le khatwa le na ya tema ka dina go tshohle ya re matlafatsa ke yone e dira gore thobela FM e be moshate wa di ale moya aga tla le tsona tlo pele ge re lebeletse maikutlo a kwa getsego ka bo ripana ya ba re ya iruma mongaka
1: e ke le boga tlo ke kushisha ga botse gore se se ntabishang go gore ba theletse ba hlalosa ga botse gore ge go ena le tsela go shumisha ditšhelete ke ge ile gore go phetha ga ditšetse ditshepišitse go ka tsela maleba ya go latela molao ke ka gore tla reng bona le se re se bitsang gore ke tekolo e hlokileng go ba thini o dite ke tloga ikushishega ga botse ke boe gape ke lemoge gore ba theletse ba lla ka taba accountability ke seo re se bolelang re se gatelelang gore rena ga re fa tshedimoso e re diela gona gore go be le taba ya accountability goba bao ba etilego dikgorotse tsa mmuso goba tsona dimasepala jwalo-jwalo ba theletse ba kgone go botsiša diputsiso go ba etapele bao tse e le gore di maleba gore go sena le kone jale ke na le go bona gantši mo gona mo di-media go tlhaloswa ka taba ya go tshwana le bo di-disclaimer audit ke yona e le re ile ra e bolelela ra re ke mo e le goreng tekolo ya gona ga e kgatlhise le ga tee ka baka la gore ga go kgonege le gore re kgone go fa mono ka baka la gore ga go nente e kopanang and-e ge bo e ba le dimasepala goba dikgoro tsa mmuso tse di kry-ang disclaimer audit setšhaba se tshwanetse go botsiša baetapele bao dipotsiso gore ke ka lebaka la eng ka baka la gore ge go na le disclaimer go araya gore a re kgone go šala tšhelete morago
0: and-e
1: ge o sa kgone go šala tšhelete morago o ka se kgone go šala ditirelo morago
0: mongaka e kwa getse lenaba ke nako re bereka diphurulla go feta mo eupša re a tseba gore bekeng e tla go disa le gona tša auditor general of South Africa re tla bere le kgaolong ya botshela re lebogile kuruthletlo a re e reme gona mo ka gore o komana madulo a mapile maebele a phela a dika ditaba tša mafelelo tša letšatši bjalo tate Tony Mampa re a leboga wena o le deputy business unit leader gona ka mo go auditor general of South Africa tshedimošo re a betse go yone tšatšing la lekgone mabapi le audit ya go hlweka ga mmogo le kabo ya lelo se re le boga kudu re sa no lebella gore be ke tla go mohlomong re tla ba lena go ba bang ba ba shuma go le lena na pile ge di tlhaetse tsebe kana motheletsi ya ka tsena websiteng ya lena ke kana ke ife
1: ke www.agsa.co.za
0: e ba re itse www.agsa.co.za re le bogile ke ba le bošego jo bo botse tlo
1: o le bogana tlo
0: moshato mogolo lwana motheletse re lebogile theletse le kgatho ga go ya tema nna ke le maga wa ga maredi ke tswa fa le motheletse mogolo wa ka Isaac Silo wa ga mashila re shutela yena stembizo ga maibela ke weru maibela phelane ka ditaba tsa mafelo tsa letsatsi ka moraga fao mo swa le boka mo soka yena we are the host le lailo mahlo
7: le be ditlisitse wena ka thego ya Auditor General South Africa AGSA come on SABC education enriching minds enriching lives

0: Mogatjaka. Mogatjaka ke linela kosi. Mogatjaka we, le ntibirisetse mogadi ba le batsi. Mogadi ba le batsi le ntibirisetse yena. Le mari ke mogatjaka bawe. Eh, nka sa zana tota tsa mafakile shandes ga mogale mazo. Ba re be ile metso tsenye masimpedi shipa go ja ireng yele ra ya bo senyane a ga ba go tsubile ke tsa boga se ke na mileke ga mogale ke go di mirisha bana ke go tsabetse go do runa le rena ka fa mafateng a matelele a di ya le moya ba re ka North West ba nkwa ga botse ka bo ko ni bo pirima ri filwe ke kana a re khunati bona ke go kwa ga botse ye ke thobela FM ya geshi ye nna ke tse bao ke ga le ba ngwana mama a re re tshele pele botse le jo thobela FM ne le wena re bulele ke go pele go bulela le baswa ke gopela re feng baswa sebaka baswa ba bolele le nna re kweng gore na re ka dira eng go tswa ka tlasa gatelo ya monagano yeo re ikhwetsa re le ka gara yona ka lebaka la economy ya ka mona Aforika Borwa yeo e sa kgethe go malapa economy ga e kgethe malapa ga e nyake go tseba gore wena khunadi ga ona batswadi economy ga e nyake go tseba gore ga o tse sekolo economy ga e nyake go tseba gore ga o bereke economy ga nya go tswa re ba o hladile economy ga nya go tswa re o na le bana ba bakai economy ga nya go tswa gore o mo tshweu wa o montho economy ga nya go tswa gore o a e kgethe iri ya makamoka iri ya makamoka o khotse petrol ya go di mo motsare ya batho ba dikoloi ga le ba re ganyetsa hello lo ene kwa taxi ba locate kwa bus ba locate a e kgethe economy ya rena ana ke yone ile gore re bia ka tlase gatelo ya menagano bjale ka baswa re ka dira eng re ka tshwisa mmuso bjang gore mmuso a wa lebelelang ke le checking lebelele le koleng di ID number tsa bao ba šomago re ka dira eng 086-000-0245 dumela
1: se se guna re le kae
0: re wana le kae hle
1: o bolela le moswa ke Jan Phala ka mosele ka kauleng
0: ngwana mma
1: ee nna ne ke re o ka ba kauni ka re bora golwa rena re hola ne ba lema a re ka boela temong ke nana gore ikonomi ya rena e tla loka
0: o raya gore re boele mašemong
1: ee ka re ka nako ele a mašemo batho ne ba sa bolae ke tlala ke na le mahapua mantšhine ke kgona go fa ba bagaišane
0: awi o tlo gona go bolela nnete ke thomile go bona batho ba rekiša magapu gantšhi le ka December o tla bona batho ba bo ba rekiša magapu le mafela mo tseleng go a

0: thabisa nnete gona gare bo ile morao
1: e o lokile se se bona duka re bakati ya melaetsa ke jan phala ka mo kauletse ya feleka
0: ke a go leboga jan
1: thank you
0: jan o re a re boile mashimo kana ba tswa ba le mashimo ga ba tshwenyege go nale shopo engwe ka mopolokwane ba rekisha nama ya go tsefa ya gomo e na ke botsisitse batho ba le ba ba tshoka kwa ga ba butsha kana go ba neng nama ya lena e sa sone le dinama tse dingwe ara wa rena rena le difamo tsa rena mo re bola ya go gomo ga re ise filo le morogo wa rena wa bona ino ma morogo wa go tshoma tshemong ga re tlotlwa re ise dikae ka le dikae ka le dikae ka le dikae ka le dikae ka pele ke nagana gore batho ba bona go le mashimo ke batho ke ba humi ke ba humi na ma ke go shopongela atshi a ya tse fashion dimela ntshabela tshabela bolela tlogela go sebana wena o theleditse ke batho ba million bolela zero eight six trouble zero two four five two zero eight six trouble zero two four five two dumela
2: hello le kae
0: re bona le kae
2: a nna re bona se sunane
0: ngwana mma
2: ea ke mokibelo ka mo mamelodi ka mo marae ke mokopa
0: saturday ka mokibelo ebile ke tla mo pitori
2: a sister ya ikonomi ke thata man
0: ke thata ngwana mma
2: ya re ka opola botse ikonomi ya sengidi elwe sengidi ke rena botse botse o e tsenela ke baka la gapeletswa bophelo ka gore a one o re ka phela ntle le tse dingwe ya o le ka o thusa mmuso re ka se o thuse ka gore ona ke ona ke bo thusitse rena re kgone o thuse ya re o thuse ei o phela o feila
0: mmuso mara gona mmuso ba kgona gore tsheletse bele ka badudu ba mo Aforika Borwa gore re nyaka eng re thabela eng
2: ke kule monna o mongwe ka re kwa mathomo o founa bolela ka mokgong ka reng e re ka boela ko dikgosing ra bushare a bolela ka mo letlhakore le lengwe ana maketse gore boenane le lengwe a re ka gore mmuso wa re feila o ka o na re thomo busha ke dikgosi dilo tse ya dimasepala di felele kaekae e le ba bona gore batho ka moka ba lapile sister
0: phele mona re go tlo direga eng mona ka re ka mongana ga rena re alla
2: a nyelo wa ofela o founa wa bolela ra re boele morago ke nnete re ka boela morago ra thoma o itiela dilo ra itswalela ra dia re tlo e fa dilo tse dintšhi gape o nyale o gola 4000 monna ngwana o rentišitse ba nyaka 1000 o ne le akhaonto ko makhamo
0: oneleoun
2: ya contract o fetsa o ya mmerekong o anamela ga e ba nyaka something kore o ka seloke
0: a ke mathaita 4000 ona ke e tlhoile ka mmelepele le moya ka kare a se selo a e dule 4000 ke e tlhoile batho ba
2: a sister a se tšhelete o bolela nnete e fela ka letšatši o patetse dilo tšeo ka moka go tloa moo a tatatše ya o lata matšhone sana pile ko ona a epile le bile
0: ach ke mathata ngwana mama a re noko lefelang gore ka le lengwe le matšatši mmušo o tla re tsheletša wa re kwela botlhoko
2: a nnete kore mmušo nkebe le motho wa taka ele mmušo a o na ditsebe ka ra re tsebe gore botse mmušo ke mang
0: ga botse mmušo le re ke mang le re ke mang mothako obane mothako o gape a rekonne
2: enkebe e le motho o re tsebang gore o nna ko kaekae ko di-bbke
0: re molatile gale
2: a baka seloke o tshwanakana ke modimo le ena a ona motho
0: ke rokile ngwana mma ke ya go leboga kere
2: o le bona
0: sister a o bona nka beretse ba re mmuso o dula gamphatlhela nke re molatile ga nke re molatile ra re wa bona ndo tsuri dia a se tsona ra mushupa ka mnwana then a re tsebe ene ona mmuso o no re langa ona a ke tsike no ke na le bonetse ba gore batho o re ama ka moka le bana ba rena gana gore ke mmuso hey man ke mathata man dumela nthle
3: kunali
0: e le kai
3: no o da o lela le moswa ma motha
0: a wihle bathong ga ke bolele le magalabe
3: moswa
0: ke bolele le mangtle
3: magaba ga moswa e
0: ngwana mma
3: yo khuna le gape nne ke go gore khomo go tsoa e tsoa
0: a re go ntla
3: ka gore wa swa ba sanya ka go tsoshi wa rena ba swa re sanya ka go tsoshi
0: o lebetse ra sona moswa
3: ao wa skilo ao wa khuna ri wena bo tsela o agrwa ntse o bona ke go ntse ao skilo ao wa khuna ri ma ba re dire ma go ba o ye ke se yo a go tlhokomela ke re tshe mo wa thomo tsi Ao we ke bona le ke fetse ba o go na le jang go pela tla. Nang do sa.
0: Okay, ke go pela ro feleletse.
3: Eh, ke ra wa. Go mo tso ja e tso ja nga wa. Wa so rena wa sa o pa la ma. No sa sa o go na. Wena o lo dilaga ere ke go o ka re ja o tlo ro dilo wa ra o moso. O le sha go go ntsewa.
0: Eh, ke be ke sone ma bana mereko. Eh, ke be ke sone ma bana mereko ka le ba kala ma ba ka itsego. Ene ke tlhakane le ba kgala ba ba ntse ba mmotse ba re hunet. Ba tsaba go le re ya ba kwa ge batho. Motho mo go le re mo kwa ka lentsu hle bana. Ke hopela re ke bolele le baswa. Ke hopela go bolela le baswa re le batswadi a re koeng gore di kgopolo tsa baswa. Tieme kae ka maemo a rena a economy ka mona Afrika Borwa baswa ke rena ba bantsi le gore ka tlasa gatello ya monagano baswa ke rena ba le gore dutse a re shome ge di stats ditjwa bontsi ba botswa le gore ba amegile ka mona Afrika Borwa ka gatello ya monagano ka tlhokego ya mishumo ka leletse ka mongana ga tsona ke rena be le ka baswa pele a re feng baswa sebaka ba kgone go tsholetsa maikutlo a bona
4: Tobele FM ke le gaela mmino wa setso. Goro ya polelo ya letswele. Ebile ke sekolo sa thuto ya bokgwa. Tobele FM.

0: ikhwetsa go 89.2 goba appong ya gago ya SABC Plus. Tobele FM, mošata wa tsebo le boithabišo.
1: Boitshenyo bja mannete bo mo go Tobele FM, mošata wa tsebo le boithabišo.
2: So we're going to make it strong to play my if country or tend to remain strong. On all the glass the cool TV cigars, yeah, nobody ignore and I enjoy that for.
3: Belle over strong officially.
2: No, I say terribly strong. Regard enjoyment thing so well.
3: My way
2: entertainment the better about to regard. But if they are like corrupting something like what? So now a lot of time to, you know, the game is here, one of the free-playing of Gamos or future, Gamos or whatever.
3: Ya no ka bosomo matsogong a rena re tlano bona gore na motlhomo mo raga mongwe me bedie me raru ye tla go tla ba ka one go tsebama
2: ya vela go na re rute
3: re a le moshana ngwana mama
2: e a re tele ke o ri ku ke e pe
3: ke go le bogile ke re
2: aui
3: danko yo ba re re ka raga economy ya gamble re gamble re le je ka mongwana ga tsona phone o le bele entertainment entertainment e tla dira gore o le bele ka matsatsa le je ka mongwana ga tsona. Mara go kisa botlhoko. Go kisa botlhoko kudu ma ka mokibelo. Mokibelo ke botsitse ba so ba babedi ke abatseba a ba shome. Ke ba botsisa ke rena go le motswa o sa shome. Mo le tjatjing. Ka le tjatji ke eng se le go wa se dira. A re re tswa foro. Ra lebella gore na go jiwang. Okay bana ba ya sekolong. Wa lebella gore na go jiwa eng. A ona data kana go eo o no dula mpeteng wa isa matologo dimo ba o rata ba la dibuka ba tla ba la dibuka ba ba tsena ntwa ka ideng a ona ntori ka ide khuna di a ona ntori di a ona ntori di jang ene ga ba tshotsela pele ba re bitsa bo mmale hlwele a se maka ntwewe re bo mmale hlwele re hlwa re dutse re sa dire selo re no jaranwa ra dula fase. Ipotse rena ke metseme kae ka mona Afrika Borwa yeo e leng gore e na le baswa ba e ka ba babedi go ya go ba bararo ba e leng gore ba no tsoga ba ja banwa ba robala ba tsoga ba ja banwa ke WhatsApp metlhoe ba no tlhoela go biwa di-status WhatsApp ka fa o bona go gone bjele re na le batho ba bantsho e leng gore ba no rogana mo dikgokaganyong tsa leago ke gore motho o a rogana o dira moso o dira tšhelete ka go roga batho ka lebaka la gore batho matsetsana ebile ba nyaka tsona tsetsa matlapa mo go nang le ditshele le dintwa le go nyatsana le go nyefolana ke mo batho ba ya go gona ka bontsi ka gore go ka gopola o lebelela megopolo ya rena ke e le gore e kwele botlhoko kudu ka maatla bjele ke eng se e le gore mmuso o santse gore o se dire rena re le baswa ba Aforika Borwa re ka thusa mmuso motlhomo ka dikgopolo ba tla re theeletsa kae hai man go kusha botlhoko man tshobe
4: e tlhola kunane
3: mwana mama
4: melae
3: ro gana hle go pela baswa
4: ke moswa
3: ke bolela le mangwana mang Facebook go check go ba TikTok
4: o a dire Facebook
3: okay
4: ke male fela khutlana
3: aga
4: ke do vakete le base ke bolela ka re ke motho o mogolo
3: awa esu wena motho o mogolo ke re ke ke gopela tshwara le mara ke tloga ke no hloka ba sa gore re ko gore na le gopolo tsa bona di emi bia
4: eh wa tla khuna dia ani ya je muso go la sentse nna tshe tshe
3: biang eng ke ke nye senyegile go ire ka le kang go ilukisa go ba motho mo rabele tsena le
4: o sa botsata ke bo khudu ene a di di kuna di nga no dia project ya di pudi ana mahaimo ga di ya ka shaki e di tswa ka mushuga di utse
3: mawe
4: o ke le ka o di asi ana pa sa ba ra utse tsana ra ya la se tsana
3: mawe
4: yo le ro tswa yo
3: a tsa o bolela bele ke bone mo so mongwe ba motile kuduka matla ba rutse tse di pudi
4: eh a be le kgile di putse tsa masego go ke re ke ya go tlhodiya fantisi ya tsone ba re di ya ke fana le kae tse
3: ao batho ba tsere tse kae
4: o tsere 6
3: ao bana
4: ba le o re ke a di ya o ba go thata ka ba ka o pola lengwalo le mo paideleng le le re dingwa go la re re le ka ile satla ka le nala ikokobetsa la nya ka tsatlhosa ka ke le modimo ke tla kwa tele le modimo ani jimpe khowe e sa ntse ba thoridiye ile go go boela go modimo modimo ke era ka khona go sokolla motho wa le sa jotlhe ka moka
3: o kwagetse le nna ke ra re sokollogeng bathong
4: eh ka gore ke a diya wa bona lo di atura gore ke boela ka go
3: di ene lo di atura di lo ibila di economy a ile taba le gore ba go utsoditse dipudi
4: aowa
3: wa go bereka bo rotoka 1850
4: eh o yo mo tswarise ka bushumo wa nana mo
3: eh ngwa tva go utswa le bona ba bolai ba uletse ka mo ka bana le ditokelo tsa go ka phela
4: yo le bara bara tla ile sho taba o pala mufola khale ba bolela ka bona nna re sa utsebe
3: ai o tsore ke mathaithai kudu ka matla wa rra a go ne botata nna ke roka roka go khotsa dipuditse ga go ba khotsa tshe ngwe tshe diswa bona mmile wa tshela pele ka kgobe ya ga ngwana mme
4: ke ya lebo
3: tanko ya ra utswe tsana re ya utswe tsana ka re sa utswe tsana re ya sine tsana o ka no dia mkhukhona ga go mola wa re ke salonisa ga go pala le ba se thubi o rotse ena o khotse ba thubile ba tsere metšhini ya ne le mebedi ela o e kokoteleditse o ka kgoditse tharo gore o ireke aba swara ka mswane ba tswa ba re bana le ditokelo batho ba bo dimelang tshobela
5: ke
3: se bo bya ngwana mma
5: a o sha po se se
3: mo no lo gona wana ke amogetse happiness a re lena no le ke la banna a re wa ra
5: ee ke la banna ka re ke re na ga pere imetswe
3: ei le imetswe banna man a re ngwana mma
5: ee nna ke no re se se gona re wa tsebo keng sentse re no nagana re tsena kwa rena re nagane ke gopola ka mokolokwane ka
3: mo
5: ga tlhana le moshimane o mongwe moshimane o le o rekisa tee ya thaba
3: ntle
5: go na mase go na le yenso gore ka gona go bone gore ka nnete the power is in your hand it depends on you gore na wena o nyaka go yo thabaisa jwa re le ka o nagana a e bone se se go nna bona mpe se mpo kala
3: gape re mo kore re a leka nako ngwe go a lekega nako ngwe a go lekege nako ngwe o bona o kare go senya nako kore wa tseba ke morale le ona o fase
5: no bothata ke gore rena ga re patient is better than pride if o patient le business ya gago le yone e tlo noba patient ya tsamaya ka mokgwa wena o itang gore e be ka gone
3: re tlhoka gotlelelo
5: ka go tlhela gore le le ke tshelete a re lebelela gore re thuri re tshwele ke CVC ya re na ba tlo
3: ai nna ke go kwele nna wa tsa ke go kwele ke go rena ke ya go kwakere o ka rebele ka ba sore ka bangatana e te ra ipona gore ke rena ba ile gore re amegile go duka matla ra bona gore re ka tshushana byang
5: ke nnete sona ga go ne nnete ya go feta e o le re ga re tlile di tshe ba ba mo etene re go gopola gore
3: o bana gere ka no ipopa re lengatana e tere se ka no ipopa gere ya go nwa mabiala fela ra ipopa ke re ya go senya fela ra bangata nete mo go dilo tse dintsi tse re botsetse le gore di ka kgona go thusa rena le economy ya mo dulang gona le goba Aforika Borwa ka mokana ga yone
5: kgone ya go feta yoo ke leboga maele ya o setse go na
3: ke ya go leboga ngwana mama
5: ya lebolela le Sylvester Malungana ka moga majwa mare ke mo moletse ka mmereko
3: ke ya go leboga Sylvester
5: bye-bye
3: ngwana mma ya o bana go ka lebelela rena bontsi ba rebele ka baso ke rata go ipala motheletsi wa Thobela FM re bangatana ye tege re roga motho ra bangatana ye tege re ya mabjaleng go ba menateng ra bangatana ye tege re felesetse o tea ya go tula o mongwe gore o motsietse monna ra bangatana ye tege re setse re tsa marilo o seba gore se bane bane o nyetswe ke monna a mengwa ge 40 wa go sebe le stene ra bangata kore a go a se gantsi mo go tswa gore bile ngatana e te kudu rena baswa re ngatana e te ya go ya go dula gona kwa ga bo my friend ra dula fa se ra ra bolela he bolo se pitli ba mafelo la beke ra bolela he ba re ngwanyana ka e kae o tsamaile le mang he re re le monateng kae kae kae kae go baneng re sabile dingatana tseo e leng gore di a thusana go bula di saluni go bula di shop tsa diphatlo go bula di shop tsa go weldela go bula di shop tsa ra ba dingatana go baneng dingatana tseo di shorta
6: he o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekani, bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, go ba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka ya akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5,000 rand. At Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
7: Dinkgwete di swana ka tsela tse ntsi. Kgotlelelo, maikemišetso, phišegelo. Tse dingwe ga di tlhoke lepatlelo go ba dinkgwete. Moputso wa bona. Calling Black Label. Bjala bja semmušo bja FIFA World Cup e diretswe dinkgwete. Ma Afrika Borwa e bang sharp a se aba mengwaga ya ka fase ga 18
8: Palapala FM Royal Heritage Family Fest e buile gape Palapala ga go batla ntina ka boithabiso le bogabo e tla o iphine le rena ka Royal Gardens go tsamo ka 24 le 26 September 2026 24 September Re ka re go tshita Royal Gospel Family Day. O tle tshine ga tshipa makhabane, lufuno dakada, le ba bangwe ba bantsi. 25 September, Royal Learners Cultural Day. Re tshine le Vanderbilt. Re go tshipa mo sinotsana na motawa lunga mlor. Lwaine tshivare, le ba bangwe ba bantsi. 26 September, Royal Heritage Family Day. Mo bitabisho ke ba makhadi, ma fikizolo, le ba bangwe ba bantsi. Ticket tsa batho ba go loka 150 rand, tsa bana 50 rand fela. Mejako e bula ka iresi swa imisong, di ticket di khotsagala Comfy Ticket, Shoprite le Checkers. E tla le bana pala gago. E le ge re tsina ka Palapala FM Royal Heritage Family Fest.
3: Ah, di doboya. Ba le ba da feleletse. Le do boya ga mada. Ke le ye senyane metsotso ya iringela rena ya bolo sepe botsere tsho tsobela FM arna mere tshele pele. Le ke le nana le mo solve ka motsona kina kuna di the house ke na lelo ga mahlo. Re bulela ka economy ya ka mona Africa borwa go le ka tsela ye le gore e re ama ka gona bele ka baswa. Baswa ba go re sa shumego, baswa ba re tsho go sekolo re se re go mangwalo, baswa ba re tsena go maitemogelo, baswa ba we hey. Hey. Sore mangwala re ba itemogela. A bona mo re ka go tsoga maitemogela. Ba sa ba re la tshutse go toula. baswa ba borere go gere se re mangwalo ra dira dikgobo tseo goba motlhomongwe mešomo ye re sa etswele go sekolo ke baswa ba Aforika Borwa bontšhi bja rena mešomo re e dirago a se re tswele go sekolo fela ke botsa batho ke re ba bona ka male re ditheile le ka mo go baleta dikgoro sekwa ba nyatsa o bona retail le security sekwa nyatsa batho ba babedi o bolela le chartered accountant gana mo wena wa enyatsa wa itopa go tsena mo re nna ke tlo bolela le security o bolela le chartered accountant ka lebaka la tlhokego ya mešomo ke ka fa mona go apere blue and white ka lebaka la tlhokego ya mešomo bjale a re tlhompaneng ge re bona batho ba šoma mešomo e ka mokana ga yona a gona mošomo o re tlo go nyatsa re le baswa baswa re tshwanetse go ithuta go ba dingatana tse teng ngatana tse e le gore ka kgona go ka thušana re ka tshwana bjang bjale ka baswa a re tlo ba baswa ba go ne go phela mtlhe re na re tsamaile re ya gabo my friend re ya gona bjang mokibelo di ntsha kae ke wena ka mo re rutana neng go dia meriri re rutana neng go kota meriri re tshwana neng ka di 350 tse re dikgwetsa gore a re ntsheng 100 re reke motšhino wa 400 re feo a bule nageng ya gabo saloon a thome ka gae kgwedi e tlang ge e tsene 370 re fa hunadi o bule shopena gage ya diphatlo goba di-chips re na re baswaba o le gore re dingatana tše dibjale re dingatana tša go thušela ka mabjala le go rogana le go nyanyefatsana le go telelana bontšhi ba rena mele ka baswa go kanamana le setlhophana so ke setlhophana sa bašimane go bolela ka banenyana ka dirope tša banenyana go bolela ka madila go bolela ka ditšhufu go bolela ka dipatše go o ka rwa ba kgalemela ba re o itira wena o mokaone wa tseba ke eng aga thobe
9: agea sese
3: ke kgopela baswatlhe ke kgopela go bolela le baswa
9: ke mosasese gonadi
3: Facebook ko wena mang ke go check-a ka sebitsenyana
9: Facebook ene ke tsene mara e tsele
3: o bo tsene mara e tswele
9: Mm.
3: Nompha leina fela ke go kitimela ka lebelo mo ke na le data.
9: Ma Facebook.
3: Ya Facebook wa TikTok.
9: Facebook ke ke tsene ka Homesmart.
3: Okay, a re jele pele a re bolele wa rra ke ska go gatelela.
9: All right, this is. Nna me ke re madi.
3: Mm.
9: So a bona ba sa ka ga ithuta le ne ba le tsamba le go bona ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke
3: ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke
9: ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke
3: a bona ge re ka no thoma di-business ana tše e leng gore motlhongwe ebile ga di tlo re tseya nako e telele ga di tlhoke di-funding lengleng le ge le ronyaka funding o tla ikgwetsa ka morago ga nako e pere a no thoma
9: gone jele ke thoma ka go rekisa acha no
3: ye
9: acha
3: o thomile ngwana mma
9: ke thomile mare ke batla nke ke tlo bonana ke batla dikgogo jang tsa mage le tse tsa ekaesane
3: wa bona go nore o thomile ka ya di acha e tlile go tswala dikgogo ya dikgogo e tlile go tswala yengwe yengwe ya tswala yengwe ke ka fa o re bonang boragwebo ba sabe le kgwebo ye tee le dikgwebo tse dintšhi o thomile o sekwa latlha toulo kgwebo ga e bonolo ebile ka se tsogebile bonolo
9: ke a o ka sesee ke boela yona e tlhe ke batla ke gatelele ke ye pele ka yone
3: tswela pele ka yone ngwana mma
9: nna ebile ke tsatsi ka boithuke tsena ke baka tsena maloba mo ga gago
3: o kena o le ko kae ngwana mma fore e starta
9: ke mo Limpopo no ake
3: o mo Limpopo ngwana mma a gona bothata re ke go leboge
9: mara mmuso ona he ka bao bona imanga kulu mara ke re tshwere mo sekere maro kgekile
3: mmuso re seka ba ra o sola
9: e ya ska ra solo ba ke re na re ha tshe nne ma na re na ra ba fata ra ba ya dipilo
3: ke go kwele ke tloga ke go leboga khudu ka matla
9: thank you ma
3: aha ach o rekisha economy re ka lwa le yona byang e re ka tsa gatelwa monagano ba nna yo Ah, gatela mna gane ye ba sabaleng ka ra yona. Ko re le le ka no bona ba roa. Le skala tshwenyega ba tshile. A se bona. Ke tlala. A petlala e tla go teledisha. Tlala e tla go kwatisha, tla go kwatisha gore o ite roga batho ba o sa batsebe. Tsanga go pana le bona bile tsanga ba go dira selo. Ke tlala. Bele re a bona ndo tshidi bele di a direga. Tshilo di a direga. Re alla re le ba sore rena re ka tshwe mmuso kae mmuso o ka kopana le mmuso gore o ka re mita avoi byang ele ka ba saba ka bona Africa bra ba ile gore ba ikotebele ka tlasa gatela mona ona ka leba ka la economy yewe ile ngore ga rena gore re ka ifetola rena re le boma re ka bolela le mang at least mo tsobele fa mo le nya ka khuna le tsore le tlong khotsa gona fa mmuso re lata mang kae 0860002452 dumela
10: ke ke net
3: bona mama
10: ke tse tse go mo monolodi
3: mwana mma
10: a ga nna gere
3: o renti
10: ke mo tshomo e tsentse re etse a ba tsebo ho a ho tsebo ya a ke khomo a ke sure go tlo ya ga ho tsika tsedi na
3: a re kwe
10: e se ba so a re ka tlela procrastination wa bona procrastination le comfort zone le ke di a re bolae
3: o ra re di re boetsa morao
10: ga kudu ga kudu go na bongwa o rwa lebelele mo se tshoma kgwebo a ke re ke tshoma kgwebo as na as a graphic design ke tshoma kgwebo ka o bana o ne ba tla tlang for the banner ba tla di business card ke lela gore di business card ke le di chelete enough na mpile ke a tlogela
3: yona
10: ndi re a procrastinate the idea ke yona e tlo bolaya ikonomi e teng go na le baswa ba e leng gore setse go na di o makala o kwa bare motho kiole ka mo Limpopo polekeng e nngwe e leng gore ebe se well known le mo dithelebišeneng ba re shule ke rapolase tona le 36 years o tshwere kgomo ke 1000 o na le dinku tse 2000 o na le dipodi tse 500 pedi dikologo ka moka so is because motho o le o ba tseba gore ga a tlhoma selo procrastination was not on the plate, unfortunately. And it was a bit cruel because we understand that when a lot of people are going to that same school, they are going to be able to get married. Right? We should say. But early in the road, we are going to be able to get jealous. And don't worry about it. You're going to be able to get how about you get 378 and not regular one? It's a zone that you're going to be able to get come so no change her style la mona ke ke tshelta re
3: yona
10: nambila e sala tabela stram
3: yona
10: nambile ke tabela re bana go nna di o te pona o a le mo petero se tarene
3: ene kana go nna le botsa mo ile go le re ka dira sona stram se o sa go thushana o mo ga tlo shuma ka thata mo tlo shuma ka thata wa sa shuma ka thata o ile o mona falela ola
10: ene o mo nga po to tshaba ka tshelete
3: mawe
10: ke ona mathata re le bane le lona se baswa tse dingwe tse re a di bona ke dilo ke e le gore di gona ke di entertainment ene re tlhapolosa monagano mo go tsone mara probleme re na leng yona e one ke gore procrastination ya rena ke yone e feleletsang e dia gore re feleletse re le ka mo gare ga comfort zone setse ke nare gonewa tse e re ko bontshe something ge nka re ke tsoga ka 9 every day ke ne data ya 5 gig and then ge ke tsoga ke bula bread bin borotho bo le gona lata ge ke boa ko ntle majiteng dijo mmaateng ko e bona mete ya gore ko batla mmereko
3: o ka sebe na
10: exactly mara a re re bana ba bangwe ba tswafa re di-opportunity di gona let's just rena ba re re mo pela tsona re faneng ka tsona le rena
3: a re kukaneng
10: re tswana le bontatemolo wa rena ate bontatemolo ba rena o ka lebelela ke tlo o diela example ka difeme tsa ko wadfield ko katlegong o ka lebelela wa kwešiša wa okwiša gore batho bane ba bereka mo most ya bona ba ba tlha pankopo mametlhake Limpopo ba tseyane ka bo bona ba thusane Gauteng ba tlo o šoma ba godišana so rena re palelwa ko godišana setse re
3: naeeeeeke
10: ya lebitso mang nka se eme le ena
3: ai tshetso o nna mile o ntobeditse kudu ka matlae ba lena kwa rena ke e le gore fitlhile mafelelo ke ya go leboga re tlo itswetsa pele tabae
10: no go leboga nna
3: setse ke ya go leboga economy e itlo re imela ene re imela rena e tsomile pele ya imela ma 70s ya imela ma 80s ya 90s ka ma 2001 a ke tse gore na ma 2010 ba tlo ibona me a ke tso se mo tlebe se le biang nna ke re bele ka baswa a re ikgopoleng re batho a re ithuteng a re rateng o a re nyekisiseng re bone o re ka tshushana byang taba ya o mana palelana ye e ya rditela bana ntaba ya mona ya rditela a re tshushana nga ra dikgwebo tsa rena o bona motho a re ka nomale dikgwebo go tloba ka one a re be le dikgwebo a re tshushane wena o lena no lela sela gago
11: laela ngwaninyana
3: ke tsa my happiness
11: o reng hona di
3: e o ntshwaretse lena no ga botsa jwa mmaba
11: o tlhola ga botseng wanenya
3: a wa
11: botata
3: ntla di
11: na khopela o laele a ke nya go tlo hwetsa ba le setse ke bolela ka ditaba tse dingwe tsa go se ka tsela mo se a le moyeng ke no khopela
3: o wena
11: ke no khopela ke una di ke ba thele tshe ba ntlompampe
3: ke no khopela
11: o laele a bo bona ke ne polelo le hono
3: a se ra ne polelo gona re rena ke bue
11: polela o re
3: ere ke bue happiness go tsene tse motho le nane o mo thobela fm kontraka tsa rena dire o se kwa o bolela ka ena gantsi ke be go tsheleditse mabane
11: yeah
3: ka re be ke se gabotse go tsheleditse mabane o swere go re bolela ka nna le batho ba ga mathaba thamo le nane o nglaka
11: okay.
3: Mpulela gampe o fa mohlala ka nna gore na ke tshelela batho di a le phiring.
11: Ke rile ho dira.
3: Batho ba ma thaba thaba sori di a le phiring.
11: That's a ka bolela dilo tse. Ho dira. Now wa tsema ke nena
3: ka. O ka se mpulela gampe ka gara ga lena no la.
11: A ke nena ka hora tarata ngani ya nko la ile mo. A ke bile a ke mo wena.
3: Rosetta Rosetta ke se gona le fe ke bile le no la. A
11: ke nena ka matsetsa o tshe mo go nna ne. E no laela. And then lucky na kogas.
3: Oh, le tjomisa ni mamone.

0: Yeah, it's Jagabuzi Koshanye where my first love, Atlantic Star, or Tobela FM, Shutter Watsuwe, Tabi Share, Pilot Cloya Papa John Fitigafa.
1: Nahana Fela, Le Facile Wolona, Usa Huichosia Lemoya. Le fase leo o sa gone go kwa koša yeo e ratago le fase leo o ka se kwe go ditaba mo o sa gone go kwa manka a lenaneo la mesong le bagaši ba lona re bala le go thupa matsebetsebe a diranta nagana fela lefapa la dikgokaganyo le mafaratlhatlha di tsenetswe ke dinokwane tšeo di senyago ditirelo tša go kgokaganya thuša go rarolola bothata bjo ka go letšana kana le go bega ditiragalo tše bjalo ka bogodu bja go senya mafelo a go ra kgokaganya bega melato ye dikantorong tša maleba molaetša wo o tliša go wena ke the National Association of Broadcasters.
0: Tabela FM mošate wa tsebo le boithabišo
2: Le khono le Master V, rena le rifilwe. Yo a tshonya go ke scroller lights.
3: Ah, Master V, ga ke robale, ke dula ke scroller bushi go bohle.
4: Ah, ona le scroller lights.
3: Ke hloka se sengwe se se ka nthusha go dula ke bapile ka di socials, ntle le go felelwa ke data.
4: E go ya wa e o red hot deal 15 gig ya Vodacom ka 99 rand fela, gape le kokeletse ya 5 gig YouTube data. Ne di go di tshepedi tsa YouTube Premium mahala.
3: Ke leng ka e khumana byang.
4: E go tsaga la fela go Vodapay app tswela pele o bo bontshe gore o tshwaretse jong pele.
3: Ah, ke tla dira bjalo.
4: O na le dipeelano. Further together, Vodacom.
5: Go ba sepela ka maoto ka moka, tle aparang diaparo tša go kganya goba tše tshweu ge le sepela bošego. Le bone la pele le ka se kgone go kgetha diaparo tše le swiswi ka pela ka moo go lekanego go phološa bophelo bja motho. Go ba diriši ka moka ba tsela, khutšang dikilomithara tše dingwe le tše dingwe tše 200, goba bonyenyane diiri tše dingwe le tše dingwe tše 2. Ge o ikwa o lapile, emiša sefatanaga lefelong la polokego ka ge go robala o otlela, go tlhola dikotsi tša go thulana ga difatanaga ka sa pele tšeo di fela go di tšea maphelo a batho. Melao e bonolo, senwe madila wa fetša wa otlela, gape o senwe madila wa fetša wa sepela thoko ga tsela. Ge o le monyanyeng go fitlha bošego, robala moo o sepele bosele, molaetša o tlišwa ke kgoro ya dinamelwa, re tšwetša Afrika Borwa pele.
6: Dira gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka ona 600 5G go tswa go Vodacom. E humane ka 549 rand fela ka kgwedi, kgweding tše 36, ka 1 gig Red Core Unlimited plan ya rena ye mpšha ye e sena go mangoma metsotso. O ketša ka 149 rand fela ka kgwedi, o humane ona pad X8B LTE e tlang le pen, godimo ga moo le ona earbuds clip ya boleng bja 1799 rand mahala. Dikgwetšagala lebenkeleng le online bona le dipeelano. Further together, Vodacom.
7: Para FM, Tobela FM,
8: ke nako ya go keteka kgwedi ye ya borwa.
7: Mbekanyamošomo ya TV, dihasha twi na Afrika ya dinaledi.
8: Go thoma ka iri ya botshelela mathapama go fitlha ka iri ya senyane bošego. Mokibelo ngwana wo ba na lesome senyane lewedi.
7: Afrika ya dinaledi na TV, tsorabetsi wa ka toba ele. Maine Keba, Professor Mahlae Labari, Riro Tengatwa Yeli.
8: Liseke Lahlae Nwakile Nanole Labu Ikecha.
7: Watangana na Wumpuwe, na Mugwasha, Happiness Mage.
8: Tobela, Ndandu.
0: Bolokile Tobela FM mošate wa tsebo le boithabišo Mama Bula batswa Ribovity International. Re kopane le bona mo mogaleng re ya ba tamiša magore na madumeši a gore a letama le go lamogela lenanong le lamo re bogolo bošego bja lekgono age wa tseba o ka re le ka shutanyana ka gore ke ya kwa leto thoma ka go kgaoga di sa tloga ei bjale re tlo o die bjang metsetso e ka moka o tlo o fitlha mafelelong age bolelang mmarekweng gore le a kwala na
9: age
0: bolelang mama ke tla le botsa ge le dutse le bolela
9: abela mošupologo wo mobotse re lotlha bona bontate Tom Happiness Market. Le nalong le le botse le le matla la moremogolo Thobela FM Moshate wa tsebo le boithabiso. Yo a le dumedisang ke bona bomme Maite Masa Mabula go tswa company e kgolo ya tsa maphelo yona ke Rivobit International. Jwale ka le se tlile go papa mareke ba itlhalona. E tswala ka Malaysia go tla gore Fastem Well. E thomile ga bo yona ka 2019 e setse e na le mengwaga ye fetoge ye supa e le gona ya fitlha mona Africa ka 2020. Rena ba ga Rivobit International re šoma mebele ya batho go itsosolosa ka stem cell. Re dirisa stem cell go tsosolosa mebele ya batho gore ba phele. Re tlhatlhoba mebele ka metšhini wa magnostic e le go AI. Wona ga ona go se bone selo mmeleng go raya gore ga o tabogo selo sa di-organ tsa gago goba ditho tsa gago o bona mmele wa motho ka ntle le ka gare. Wa go thoma maotong wa fitlha tlhogong le ka bjokong. Wa go ntšha ditho wa bontšha ditho tsa gago ka moka ga tsona le gore di phidile botse goba di kwele botlhoko bokaka. Wa fetsa go tlhatlhoba bjalo wa lokisa mo go sego ga botse ka sejatlhapi ba re wa go repaira. Ge o tswela pele o go repaira o le jalo wa ikwa o ikwa phapano ya ge o sa fitlha gona le ge o setse o le gona o go tlhatlhobile ebile o go dirile repair. Se o tshwanetseng go se dira ke gore ka morago ga tlhatlhobo le repair wena ke thekele di-products tse ba tla bang ba go botsa gore di tshwanetse mmele wa gago go ya ka mo motšhini o ntšhitsego malwetse ka gona. Ge re ka dira bjalo re tla ba le diphetogo mebeleng ya rena re tla tsogologa ra phela ga botse. Tabakgolo ke gore re latele ka mokgwa wo motšhini o ntšhitsego malwetse a rena re reke di-products ka mokgwa wo re laetswego ka gona re reke ka tatelano.

tshwanana le gore motho a fete mengwaga ya gago se a go tsosolosa sa go busetsa bobjaneng wa ba o mobosana wa ikwa o thile ga botse a re tseneng di-products tsa rena ka go latelana ga tsone mono ga Rivobit International rena le di-product ya mathomo e bitswa Mira Feel mošomo wa yona ke go hlatswa system ya mmele ka moka ya motho e thoma ka colon e le go lona lela le legolo ya hlatswa madi mo a gatlhilego ya tolosa mo a sesefetsego a ne ka go fetoga metsi ya matlafatsa ya bopaleswa ya ntsha ka moka tse di sa nyakegego mmeleng wa šala o phurumogile o ke kwa o ka roka kitima ya bobedi ke Miracel yona re bitsa our flagship product gore ke konokono ka gare ga Rivobit Miracel ke yona a kgona tsotlhe le a ka tlholegang go ka kgona go reka tse dingwe e fela ge o ka kgona Miracel mmele wa etletsa o tla kwa phapano e kgodukutu product ya rena e ntšha malwetse mmeleng ya matlafatsa mmele mo go beng go se sana tshepo ya go latela ke Miralife le ka ba le kwa leina la yona e bolela ka bophelo yona e lukisa marapo ya repaira mafatlha le mo a tsweleng ya tsosolosa mo a tletseng ka metsi ya flusha gore re ya ntšha ya go tlhokomela ditho tsa gago e le go di-organ o robetse ke ka lebaka leo yona re tla go botsa gore dišomiše ge o tsena malaong mama bula o e bitsa defender ge re robetse ga rena taolo mebeleng ya rena le maphelong a rena goba go ka itlhokomela jwang kapa jwang re na re khuditse ba bangwe ba rena re robala re utse le molomo Miralife e tlhokomela gore ditwatse tse di tsenang o robetse di se go tlhakatlhakantšhetse bophelo mmele ke e bitsa mašole melwaneng ya wa mmele wa motho gobane e lala e go letile ya bone ke Kev Mira Kev mošomo wa yona ke go thuša bo alpha le bo heartburn le tsona di-cholesterol makhura a mantšhi mmeleng ra boa ra re na le dikofi tse tharo go latelana ga tsona ya mathomo re bitsa Mira Coffee e go fa energy go fa maatla ya bolaya tlala ya thuša gore ge o šomiša di-product tse di be le nako ya go šomana le wena mmeleng ga botse ya go thuša go se lebale ya buša mabjoko a gago ga botse a mangwe a oma ya buša bophelong a thapa gape ya thuša le ka bana ba sekolo ka dikolong gore ba seke ba lebala ebile ba seke ba robala ya mafelelo ke Mira Wedok ke ya basadi e thuša ka mathata ka moka a popelo di-period pain fibroids le tša botsona le bo monopause ba difedifedi tša fela ya balancea di-hormone tša sesadi mosadi a tlobona go felafela dipelo le go phaya ba lapa ge ba nyaka go bolela le yena basadi a re tlhokomeleng mebele ya rena ka lerato e tlang di-officing tsa rena mo 63A ka Box Street go lebana le EH Hassan ka Polokwane re tlobane le hardware e kgolo o ka seke wa nyaka gone wa mo hardware gore o lebelela ka letlhakori le lengwe o tla bona di-bot tsa rena tse dikgologolo tse dilotse ka go parara di na le bo Miracel le address ya rena le tle le hwetse tshedimoso ka botlalo re šoma Monday go fitlha Friday re bula go thoma ka 8 go fitlha ka 4 re re tsebang le nomoro tsa lena le sekela timela le kgona gore botšiša le go kgona go buka le di-appointment ba metšhini e megolo dinomoro tša mogala tša mme maiti wa bolelang bošegong bo di re 082 473 1365 ke di hweletse ba le sa le kwang ga botse 0 8 2 4

0: TP to the Pentagrams about Arawainari. Don't leave me this way.
1: Lihon mo Powerflex plane ile Master V. Renali shadi ga arata go bofelona ke jamo phile.
2: Oh Master V, ke nya ka se kantilang gore ke lokologe, ke gona go fetola plane ya ka ka ga ke rata.
3: Ah, pheko ya go ke Powerflex ya Vodacom. Plane ya go di ka go di isina go di kontraka. Takolo ya dikoloto e bile o ka e fetisha go ba e fetola na kwe mmwe le nngwe.
2: Ah, nna yo.
3: E tla ka 40 gig go 300 minutes ya go founela network e fe go ba efe. Ke ka moka ka 299 ka kgwedi.
2: Yene, ke bo humana kae bontsi bjo.
3: E go tjagala ka go Vodapay app go ba online. Tjona pele o ba bontshe gore o tshwere tse tjong pele.
2: Ke tla dira bjalo.
3: Bona le dipeelano. Further together, Vodacom.
4: Na ba utse ba re mushu Afrika bo rao shumisha byang masheleng a sechaba ke bolela ka masheleng a gago dibeke tseo ditlago re tla ba re buledishana le ba Auditor General South Africa, a chapter 9 institution established to support country's democracy. Lenyaga Auditor General South Africa e ketika mingwaga ye legolo le 15 re lebeletse go thusa sechaba go kaona fatsa Afrika borwa. Re tla sepela le wena leto la go rutana ka mushumo wa bona le ka fa wena wa mega go ka gona belo ka modudu wa Afrika borwa. Tsheletsa lenano la kgwebo ke tshelete go thobela FM mushu lo mongwe lo mongwe ka seripagare go tswela go ira bososwai bosigo. Lenano le le tlišwa go wena ke SABC Education ka tšhomišano le Auditor General South Africa.
5: AGSA auditing to build public confidence.
6: Dira gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka ona 605G go tswa go Vodacom. E humane ka 549 rand fela ka kgwedi, goreng tše 36 ka 1 gig Red Core Unlimited plan ya rena ye mpsha e e sena go magoma metsotso. O ketša ka 149 rand fela ka kgwedi, o humane ona Pad X8B LTE e e tlang le pene, godimo ga moo le ona earbuds clip ya boleng bja 1799 rand mahala. Di hwetšagala lebenkeleng le online. Bona le dipeelano. Further together, Vodacom.
0: Bosego mbya le khone go moremogolo re tlisa hlo go poledishana ye nngwe xi yeo e leng gore e tloama ka malapeng a mantšinyana me ya e tloama ka malapeng a mantšinyana motheletši hlo go poledishana yeo re go tlisetša go yona e re ko go botse di-society tšeo di le go gona mo motseng tša dipolokano tša manyalo tša go thušana ka mediro ya go fapa-fapana re di bitša gore keng no re ke di-society a kere ke goba re ka reng na banna ditlamo tše tša o hwetša ebile re butšile account-e fa le bankeng re tseba gore kgwedi ka kgwedi re kokotletša tšhelete re kwane ka gore re tla ntšha bokete ke moka ka morago ga fao ge setse re ntšhitše kgwedi ya tšeiwa tšheleteo e ya bankeng e ba gore e ya kokotlela kgwedi ka kgwedi kgwedi ka kgwedi ge e le gore mohlomong ke setlamo sa go thušana nakong yeo e lego gore yo mongwe wa rena o tlebe a tlhokofaletšwe tšhelete eo e tlo thuša kudu ka lebaka la gore go tšwa go yona go tlo tšwa tšhelete e leng gore e rwele maikarabelo a gore e tle e kgone go thuša ka lehung ka mokgwana o mongwe goba e tle e kgone go thuša lenyalong ka mokgwana o mongwe taba yewe ana e tla ba ya dijo ana e tla ba ya lepokisi ge e le lehu eupša ke ditšhelete tše dingwe tše e leng gore di šoma mabaka a go fapa-fapana motheletši wa Thobela FM ditlamo tše dingwe tša go thušana ka mokgwa o ka maikarabelo a mabjalo ga a re tletše mo bophelong o hwetše ebile dinageng tše dingwe go na le setlamo ba re go na le sa A le sa B ba re sa A ke sa merero ya gore le gore le gore ana sa A e tla ba sa mohlomong dijo le tše dingwe le tše dingwe le tše dingwe di tla balwa dijo tša gona ke re di tla balwa gore ke dife ke moka wa hwetša ba re sa B e tla ba sa kgomo mohlomong ba tla re kgomo le lepokisi bjale le bjale bjale ditlamo tšeo motheletše re ke go botse yo nna diphuthile malapa go di aga metse bošegong bja lekgonong re a di gopola eupša a re di gopole fela re di gopola ka lebaka la gore ke no go botša nnete ebile e le go tše di botse ka mokgwa oe di phuthago batho eupša go na le sello ka tšona a re no itliša fela go Thobela FM ne aoa ditlamo tšeo go na le sello go na e ba bangwe ba ne le sello go ne ba bangwe ba ne le sello ke tlo go botsa ditaba ya bjale a re boleleng tshe di botse ditlamotse ke phuthile malapa a mantsi kudu ke phuthile malapa a mantsi kudu ao ile go gore a pa a batla abe atla ba apaletswe kana ko ya lihu abe atla ba apaletswe kana ko ya dipulo tsa masuka ge be ile gore mohlomo ba banya ka go bula le swika atla ba malapa o apaletswe ge ba mohlomo ngwe ke kana ko ya lenyalo go nya ka se go nya ka se go nya ka se ditlamo tse o di bohlokwa hlokwa hlokwa hlokwa hlokwa di belege ba bantši di thušitše ba bantši re a direta go bolela nnete gona re tloga re direta ka mokgwa banna le basadi ba šomišanago ka gona ba kgonago go thušana ka gona gwa se bona le bosahlana bja yo itšego ka nako ya merero ya gagwe merero ye mengwe ge setše go ena le lehu ka geno wa le arata ba le rate batho ba swanetse go nokgobokana ka go nokgobokana ka fawe ge ba kgobokane motheletsi batho ba ba swanetse gore ba tla ba swarwe ga botse ge ba tla ba kgobokane tse go tlo boloka motho go tlo lulisha go tloga lona le tshatsi leo le tlhabile go mogosi la re ka fano go na le mathata a lehu batho ba le phalalela meloko le metswalle baagišane ba kgauswi le bona ba di society ba le phalalela ba le lebelela ka pukung ke moka ka kena ka dibukeng tša bona ke moka ba netefatsa tšeo ba nyakago go di netefatsa ba tla ba phetha morero gabotse ba tla ba phetha morero gabotse bjale a re boleleng ka mathata a di-society le ditshele tša gona bjale ke taba ka bošego bja lekgono a re tle re boleleng ka mathata a di-society le ditshele tša gona le go se swarane botse ka gona re ke boleleng pele gore di-society tše di na le go dira molaotheo di dira melaotheo melaotheo ke ela ya gore mo society-ing se sa go bitswa engeng ka kgwedi lapa le tla ntsha boka ba re lapa le tla ntsha boka ke boka ba tla latišiša ba ya ka maemo ge ba lelapa ka mo lapeng le ge ba ka mo lapeng le go na le bana bana ba mengwaga ya go tloga ngwageng o itšego go fitlha ngwageng o itšego setseka sa bona se tla akaretšega go sona sela motswadi a tla se ntšhago se akaretša le bona bana ba eupša ba tla re ge ba go na le ngwana yo e leng gore o setse a fetile mengwaga ya gore o fetetse ka kwa go tla ya le gore society se tla reng o we yena o tla ikema di-society tše dingwe di tle di re di-society tše dingwe di tle di re mo baneng ba makgarebe ke ra ba banenyana ge ba o setse a ena le ngwana wa go ba le ngwana wa ikema ana ka mo masoganeng ka fa goba ka mo bašimaneng ka fa go thwe nna ke tsebe eupša ke melaotheo e ile gona ka mokgwa oe e ile gona ka mokgwa oe ile gona ka mokgwa oe e fapane go ya ka gore na society sona se tla kwanela eng bjale le bjale le bjale le bjale le bjale o tsebe gore go go dirwa molaotheo go na le go se bone go swana go na le go se kwešišane go na le manganga wa hwetša mafelelong ntlha itšego ya molaotheo e akaretšwa ka gare ga molaotheo ka lebaka la gore eupša ke ra e akaretšwe ka gare ga molaotheo le ge e le gore batho ba bangwe ga e ba sware ga botse gana fao ke moo go tla thwego gona a re ba tla šomiša lentši le ba re gona a re bouteng goba gona a re bontšheng ka go emiša matsogo ge ba re kgahlano le tabetswe le tshe go fa re ishishinya go ba o ba ishi tabe ishishintwe go fa emisha matsogo ba o le thekga go tla emisha matsogo a balwa ba o le go kgahlano le yona emisha matsogo ke mo ka balwa e bontshi botlaso mafawe ge ba bontshi bore awa taba yeo ga ebe ka mogoelong gore e shishinywa ka gona e beilwe ka gona a wa etla ra gore na wa namile tabeyo ilukile bontshi bya ithekga ge le gore mohlomong bontshi le gona ba ka bontsha go sekwane le tabeyo a wa etla le ba gore tabeyo namile bontshi bo laetsa ba sa ithekge ke mo ka nthla yewe e ka se thekgwe ya fetwa go a tsena go tshedingwe go ba go fitlha go fitlhelela kwano ya gore na etse go tla thweng ka ntlha ye ye tsositsego manganga motheletse re ke tsee papatso ke sa tla ka tse dingwe tsa go ama di society tseo gabotse di swara go batho gampe
1: le kgono le Master V re na le refilwe yo a tshwenyago ke scroller lightes
7: ah oh, Master V ga ke robale ke dula ke scroller bosigo botlhe
8: ah o na le scroller lightes
7: ke tlhoka se sengwe se se ka nthusago go dula ke bapile ka di-socials ntle le go felelwa ke data
8: peko ya gago e o red hot deal 15 gig ya Vodacom ka 99 rand fela gape le kokeletse ya 5 gig YouTube data le dikgwedi tse pedi tsa YouTube premium mahala
7: bjale nka e humana bjang
8: e kgwetsagala fela go Vodapay app tswela pele o ba bontshe gore o tshwere tse tswang pele
7: ah ke tla dira bjang
8: o na le dipeelano further together Vodacom
0: re sale mmogo lenaneong la moremogolo ebile re swaragane le diagametse fa ke nyako tlo re pele ke tlo tswela pele ka yona tabe re nyaka go tlo boledišana ka yona go ba ke setsego ke ke thomile motheletše ke fete ka fa ka fete ka kwala kwa tsonshi e nngwe ya bohlokwa tlholompha ke yeo mo go Channel Africa go thoma ka la 20 tee le wetse o tlo itemogela di-podcast tše tharo tša Channel Africa tšeo di tlogo go thabiša la bobedi le lengwe le le lengwe o tlo kopana le lenaneo la Tech 60 o tlo kopana le lenaneo la Tech in 60 minutes la boraro le lengwe le le lengwe o tlo kopana le lenaneo la go bitswa Planting the Seed ka labone o tlo kopana le lenaneo la go bitswa Channel Africa Conversation the podcast J Taro Mapaka amararo aditaba Africa eti ya dipoledishano teletsa obe o bogele dipoledishano mo channelafrica.co.za gape o kaya go Channel Africa mobile app gape le mogo SABC plus go thoma kala masumepediti le wedi e ba mmogo dipoledišanong mo Channel Africa The African Perspective Tobela FM mošate wa tsebo le boithabišo bjale motheletše re be re sa bolela ka di-society ke bolela gore ke be ke sa bolela ka ditlamo gabotse ke tsona di-society ke sa bolela taba gore ee di ile ka melao ya tsona ya go fapafapana go ya le ka fa o e leng gore molaotheo o tla bolela ka gona bjale le bjale bjale le bjale motheletše ge re tla ditabeng tša go tlore ge go ena le lehu ka lapeng go tla bolokelwa mang le gona mmowi go sane le ditaba tša gona le gona mmowe ditaba tše di sa sepedišwa ke molaotheo go na le melaotheo ye re go ba reng na a re bolokele bao ba sa dulego mo gae kore go le le ka gae mohlomong ka lapeng e le wena mohlomong le bowa rrago le bo semamang gana ka fao gae mohlomong batswadi go a ba le o mongwe šule a dule mo gae o dutse kgolenyana goba mohlomong o na le ngwa ko mo we ke mo a dula go gona e upja ga ga bo e salomo ba gana fa go na le tshipilisho ka fa go sepela go ka gona ba bang batla re awa re ntsha tšhelete fela ga re reke dijo ba bang batla ba le molao wa gona wa gore ya ba ile gore ba ne le lebaka ba tla re awa a kere ga a dula mo a ile o bolokwa mo we go tla ra gore re tla reka dijo di tla ya bjang fao ka gore yalo re tla ntsha tšhelete go na le ke no fa metlhala e mennyane fela nka no ba ke sa e bolele ga botse thwi eupša ke tseba gore go na le diphetogo ge go itla gona fawe le gore ge o tlhokofaletswe ba nyaka bohlatse bjo boitšego bja go tlo netefatsa gore ka nnete motho o tlhokofaletswe na ba nyaka stipana ke stipcate sa lehu goba ba nyaka tseo ba di nyakago go tlo netefatsa gore ba e ba bolele taba ya go phela pele go ntšhiwa tšhelete bjale le bjale bjale motheletsi wa Thobela FM mo gare ga melao ye ka moka e sepetswago ke melaotheo le diemo tša yona go na le ba bangwe o hwetse ba sa kgotsofala a ke re molaotheo ola o tlo akaretsa le taba ya gore wa sa lefego ba emetse boketanyana go tswa go wena kgwedi ka kgwedi ba emetse boketanyana go tswa go lapa le lengwe kgwedi ka kgwedi kgwedi ka kgwedi kgwedi ka kgwedi go na le ba bangwe o hwetse le gore ba thišitse a se ba kgona go ntšha ka lebaka la gore kgwedi ela ba bile le mathatanyana a ditšhelete bjale le bjale go na le taba ya gore go o ka se lefele society kgwedi tse tharo di latelana re ya go phumula eupša ka morago tla kgwetsa ba re eupša semangmang o ile ka a se lefele society a ba mokitlaneng wa dikgwedi tša go feta tse tharo eupša yena o sa le gona ka gare ga society bjale le bjale motheletši o hwetša e le gore mafelelong mafelelong go tlo tsoga mathata a ba bangwe ba sa swarega gabotse o diphetogo tse dingwe gape di letse godimo ga bana ba masea bana ba masea gore na ngwana a lesea ge motho e le wa society a ya go belegela ngwana bookelong a ya belega a re a belege ngwana o a tlhokofala ka yona nako ewe na a re ntšha dikeke ra di tseka go no tshwana le ge re ntšhetša motho o mogolo na o setšagwa e le motho o mogolo e le leloko la kgale lekgale la society go na le tsoka dingangišano kana fao motheletše bošegong bja lekgone ke rata go botsa gore lenanong la more mogolo re kgopetse gore re bolele ka taba ya di-society ka ge ba bangwe ba sa kgotsofalele tšeitšego ditabeng tša di-society ba bangwe ba lla ka ditšhelete tša go se sepele botse ba lla ka go saenelwa ka ditšhelete moo go sepetšwago ke molaotheo le gona gore go tla tshwanela ke go ba batho ba baka batho ba baka bao go swanetsego gore ba saenele ditšhelete mo gongwe o hwetse e le gore tšhelete e tswile e upša palo ya batho bao ba swanetsego gore ba ye ba entšhe ga seo e lekanego ga seo e lekanego go ya le ka fao e leng gore molaotheo o boletše ka gona ke dintwa le ditshele tša di-societyng bosegong bja lekgone ge re tliša tabe so go bjalo gore re tlisa tabe re nyaka gore banna le basadi ba boleleng tšeo di senyago di-society ga botse di-society di senywa ke batho ba maitshwaro afe ga botse di-society di senywa ke batho ba maitshwaro afe di-society tše dingwe go bakiwa boetapele mola boetapele bo kgethwa ba bangwe ba tla re semangmang gape a se re mokgethi o ne o ipea semangmang o tshwara dibuka bjang ka lebaka la rona re tseba dibuka di tshwara ke semangmang he bjale le bjale ka botse di-society di senywa keng a re thomeng pele fawe go fitlha re tlo o bolela gore go tla bjang gore o hwetse di-society tše dingwe motho a tlhokofaletswe eupša go sa tswe ditseka mola a be a ntšha ditseka kgwedi ka kgwedi nkenke re tleng re e bolele ga botse go ba go laotseng gore ore ke mathoma a ngwaga oa re tsebo gore ke mathoma a ngwaga o goba ngwaga go fetana o mongwe lenaneng lona le a se latla moyeng ke gopela ga botse a se latla moyeng o be a nyaka maele lenaneng le ana re moreile ra reng nna le seseng kgadina aba feleletsa re gona yena o le ba gorotsheko ka le bakala ka fa society se bushumile go ka gona si ditelegile go ntsha di chalete ele manganga ele manganga ele manganga ele manganga ele manganga ele manganga ya re mafelelong ge botlo ba tlo ntsha ba tlo ithera society gore awa you tla re no ntshang e arno mofang ya bile re gape ba le batho ba le ba setse ba itiretse dilo ka ditseka tsa ka gae bjale dijo tsela dilo ya kae ka gore dijo di setse di rekilwe bjale le bjale motheletše a re tle re boleleng ka taba ya di-society ke nyaka o bula megala lena bao le ditsebago ga botse le le go diketapele tša di-society di-society a re ne o bolelang botse go thoma ka boetapele go tla ka molaotheo go tla ka maitshwaro a batho ka gare ga di-society di-society di senywa ke bomang ka mekgwa efe re tla ba re namelela ka tabe ge re dutse re gatela pele ka lenaneo 086-000-2452 motheletše re nyaka go bolela ka tabe ee re bolelelang ka yona go diaga metse ke setse ke boletše gore tsona ditlamo tsona tše di-society tsona tše a wa re bolele nnete ka kakaretso nna ke bona di dira mošomo mo botse le ge e le gore mathata a getse ka go tsona
9: zikhakhazise ngesikhenu cultural fair 3.0 kashimishano mmogo le tembisi le hane local municipality ga mmogo le mpumalanga sports arts and recreation e fitlhile e tla o ipshinela rena ka mokibelo wa 26 september 2026 kwa mhlanga showgrounds kwa mhlanga ka mpumalanga province dikgapa msikelache casper newvest lwandla gulu questa and the josh nelsa b lilo ntk amination vusi camiel river voice king zefo dj menpezuko onzunza nenkhale zeboza gugu elihle amavilo westimela amadlanga nezalemane le babangwe ba bantši ba tla go thabiša ka mmino gare felelefao ba lapa la gago ba amogetšwe ke ra le bana ka moka dikhamtšhe le tšona di dumeletšwe dijo tšona di tla rekišwa ka gare ditekete tša batho ba bagolo ke 120 rand fela vip ke 500 rand tša bana ba ka tlasa mongwa ka lesomepedi ke 50 rand gomme di humanega usave shoprite checkers le compu ticket mejako e bulwa ka ele ya senya le mesong ikwekwetse fm pbs station of the year
10: hashtag sikhakhasise ngesikhenu
0: nna nka go botsa fela motheletše gore ka mokibelo ona wo o re o lebilego thobela fm e tla ba e na le phalaphala fm di kopanetše moya ka mananeo a tsona a go swana e le go afrika ya dinaledi le wembe ya Double Vembe le Africa ye dinaledi happiness tsho mama ke gona fa o tla ba ga sa mmogo a ina le bompone fa le really come go thobela fm le phalaphala fm ka nako e tee re gašang ka maleme a mabedi lenaneo la gago re o pšhatla re o kekete ka tšatsi afrika
11: aye phalaphala fm aye aye thobela fm aye
0: ke nako ya go keteka kgwedi ye ya borwa
11: mbekamošomo ya tv ehashatwi na afrika ya dinaledi
0: go thoma ka iri ya botshelela mathapa a mago fitlha ka iri ya senyale bošego mokibelo ngwana wo ba na lesome senyale lewedi
11: afrika ya dinaledi na tv tsorabetsiwa ka toka ele maine cheba professor mahlaela ba re re rothe ka toka ele
0: le se ke la hlaelwa ke lenaneo le la go ikgetha
11: ba tangana na bomphowe na mokwasa happiness make
0: thobela ntando nna mokwasa we
12: are
13: mo mengwageng e basometsela tsela ya

0: 0860002452 ababa ngwe ba lena malapa mangwe a tlogetse ditlamotse malapa mangwe a tlogetse di society ka mabaka a bohloko no bolela thereso mabaka a mangwe a tlogetse di society ka mabaka a bohloko ka mabaka a bohloko a go kwa gore ga se ra swarwa ga botse nka le nna ba ntshwara ka mokgwao eupša semamanyana ba ile ba mo swara ka mokgwao nna le yena re le maemong a tee yo a ke ngwago ye ngwe e gona re ke e boletseboletse le motswadi o mongwe a se a fitlha mo moyeng fa a se a fitlha mo moyeng eupša ke a gopola gore ke e boletse le ena motswadi o mongwe a kwele go bohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohl tseba ke bolota ba hu bia society sa gawe ka bogoba motshwere go gampe ka gona go lokile botsheletse mari mesha
1: tsela mme mme mme
0: le gona
1: gona le ga e ke to tsere tare o ima ne
0: ya
1: e ona le mokobi go tswa ta mama le go
0: ke le tshele ditse
1: e o tsitse botsiso na di site e se ke Il sait de signaquer Batoba Tafour.
0: Batoba Inge?
1: Batafoula Society.
0: Rune Batoba ou Baroque Batafoula Society?
1: Oui, comité.
0: Eh.
1: Comité, quatre fois, on va aller dire Makotana Kotana Kamara Wassi à Society.
0: Eh.
1: Aïsa Kwana ou Réhéliko Society, il est le level de la Society ou Réhéliko. Society ho na le lego e tlhama o rera e le tlhama o rera le tlhama o lebelela gore ke bomang ba ba llang ba tlhama o rera la le lebeletse kwa ba olla ka ifile ke yone a di sa tsamaya tshwanete ka mo next door ke mokante ane o a tsosa ditshele ke dintsintsi ko society bo mokete le badietseng eng bo mokete le badietseng eng
0: la tseba yona eo ya gore bo mokete le badietseng eng yona eo bo mokete le badietseng a ke ikwetsise gore e tla bjang ka lebaka la gore go na le ka fao dilo di sepedišwago ka gona tša society dingwadilwe fase ya gore theletšang ya gore maloko a komiti ka morago ga ge ba tla ba ba swere kopano ge ba phatlalala fa ba ya gae ba tswile ditlhophana-tlhophana ba sepela ka ditlhophana-tlhophana o na tseba o ka se laole batho gore ba sepela bjang gore ba tla tswa ka ditlhophatlhophana goba ba tla sepela o mongwe le mongwe a le ba gae ke o ka se e laole batho a ke re neng kgona goba mmogo ya le ka fao e leng gore re kwana ka gona ra no itshepelela mmogo ba bangwe ke re tshepela ka mmila o tee go ya gae re ba bararo re setlhophana se sengwe re ya gae ye o ka se e laole batho eupša go go na le molaotheo melao ye o engwadilwe e go fatshe ke nna ke re tšeka moka tseka moka di tshwanetse go ne o sepetswa botse pjale tla go le bjalo dilo dingwadilwe fase o ne o hwetsa batho ba lla ga botse go diragalang ka gare ga di-society
1: ke yone taba ya gore batho he di mamang neneng ba thoma o tswela taba ya molaotheo badia e ka re seiwa o la llang ka gare motho mongwe o bana le ena
0: mapela o le ra gore mo botabeng ye bjale go na le gore o hwetse ditaba di sepedišwa ka mekgwa e mebedi go na le go late go sepediša ge ba ga go itla go ba bangwe go sepedišwa dilo ka molaotheo go atla go ba bangwe dilo di a sepedišwa go ya ka go kgatlha ba bangwe e se go molaotheo
1: ya boa gape a kry no e thoma o boya e loma kwa moseleng di boa gape ba re no wa maloba le diile e le tšhaba o le bana le yona le re no le kile a re edieng ba letoetseng molaotheo
0: ke makatsa ke gore go tla biang gore re ka tla ra tlogela molaotheo wa society ra dira selo seo re sa se kwanelago se sa ngwalwago ra diela motho sekete se sa ngwalwa wa dumela bjang go tla ba go dumetse rena ba society gore a re dieng le ge re sa engwala gape gona fa o ke nagana gore e tla ba kgatengwe ya go senya society ge ba re tlo dira selo seo se sa ngwalwago re ba re senya society ge e le gore re lemoga ka nako eo gore mo ka molao o motlhomong re iphatlhile ka lephego ga botse re tshwanetse re ishome ka mokgwa ya bele re a ya ngwalwa go ya ka nna ga re dirile re ka ba re lemoga gore ga botse mo molaong o re iphatlhile ka lephego go fitlha re o fetola molaotheo pele gore seo re se dirago ka metlha ebe se se wadilwe go ka gare ga molaotheo ke kwešiša bjalo
1: e tlo ba ka mokgoma ke mara e batho ba dumela dikhuetso tse di ileng mo molaotheong ba khuetsana ka setlhophana tsela ke di bolaela e napile e thoma go bereka taba ya ditlhophana gore na le kgono ke mang e motho wa nang le bothata ka maare a batho ba ba leng motho ba ba kae ba ba mo supportang ke moka ba mo supporta la tjati leng ba ba gore no ka gore rena re kwana ka yona re e so napile re ke yane bue mara ga e kwa
0: molaa re lesegana fa o ka gore re ya papatso ngwaneso ke setse ke kwele taba ya mathomo go ikgaogantšha le seo molaotheo o se bolelago
2: le kgone mo power flex plan le master v re na le šadi ga a rate go bofelelwa ke tsa bophelo
3: oh master v ke nyaka se ka ntirang gore ke lokologe ke kgone go fetola plan yaka ka ga ke rata
4: pheko ya go ke power flex ya Vodacom plan ya kgwedi ka kgwedi e sena go dikontraka tekolo ya dikoloto ebile o ka e fedisa goba wa e fetola nako e nngwe le nngwe
3: nnayo
4: e tla ka 40 gig goba 300 minutes ya go founela network efe goba efe ke ka moka ka 299 ka kgwedi
3: ale ke bogumana kae bontši
4: e kgwetsagala ka go Vodapay app goba online tswela pele o ba bontshe gore o tshwaretse e tswang pele
3: When
4: I leave piano, further together, Vodacom.
0: Tobela FM moshato wa tsebole boitshebedi. Ke setse ke kwile ntlha e tee di sa tloga. Ke setse ke kwile ntlha ya mathomo di sa tloga. Go thwe. Selo se sengwe sa go senya di-society tsa rena, ditlamo tse tsa rena ke gore re re mola re thadile molaotheo. Gore go tla dirwa ka mogole ka mogole le ka mogole ka mogole le ka mogole ka mogole etse molaotheo o bolela ka fao e le gore re tshwanetse go swarwa ka gona swarelo botheletše molaotheo o bolela ka mogole e leng gore re tshwanetse go swarwa ka gona motheletše o re bothata bo tlo tswelela ge bjale re tlo thoma go tswa molaotheong ra dira ye nngwe ka ditaba tsa motho e itsego yeo e sego ka gare ga molaotheo motheletse gore yona yewe ba bangwe ba le lebeletše lena diketapele ka gore go sasa seemo sona sewe seo se sa thekgwego ke molaotheo se tlo tswelela ka yo mongwe gape a tla lebelela a tla letela gore le yena a tla swarwe go swana le yola e lego gore molaotheo o ile gwa batho ba itlhokomolosa molaotheo a dielwang nna banna a swarwa ka mokgwa o ikgethilego o sa sepedišanego le molaotheo ke a dumela gore ge e ba go na le taba e bjale ebile e re ke boleleng nnete botheletše mayo ke bolela go ka ena ke re go o ile ka tla gore na ka taba ya society e be e le taba ya mohuta ono e be e le taba ga botse ya mohuta ono gore make re tlwaetse a e ka gare ga molaotheo eupša batho ba tlhoa ba dielwa go tlha go e ba bjalo le e se ka gare ga molaotheo le gono ke nna go no ema monna wa e leng gore ke bona o kare go kgatlhanong le lapa laka o re a e go tabewe a e go ka gare ga molaotheo ga e go pjale re mmalela gore lapa laka semangmang le dietse ka mokgwa lapa laka semangmang ee ga e gona ka gare ga molaotheo eupša batho ba le o dielwa e se gona ka gare ga molaotheo nna make ka ipitša gore ge e ba motlho mong society se ile sa lemoga gore molaotheo wa rena oo ga o re tshware ga botse ka nthlaye o ka re ka oketsa ka tabaye ke ka lebaka lang ba sa fetola molao theo ka gore molao theo wa fetolwa ga ise tsa loana ga wa fetolwa motheletse madibeshe o
5: so bene ntse mang
0: a ge kgaitsedi ya ka le gona
5: gona re ka botshelela
0: re gona
5: ke tshwile kwana ke mathomo ke tsana ka mothobela
0: yo nna ke go pshata ka le go swi utla morre mogolo o fela bjalo re tlisa ba thieletse ba batswa go ba kgathate ma ba batswa moyeng tia dille
5: morre o ka re bolela ka nna
0: ya ke tsebile gore ke bolela ka setšhaba sa Aforika Borwa mpotse ditaba kgaitsedika
5: yo ba thokanne
0: a gone molato
5: eoe empaege ena a segale
0: ya o tlhagetswe ke eng mma gore ena e ne mpotsa
5: kgaetse ke bothata ka gae di-society di phethile ka mokgwa diphethang se sengwe
0: aba pele go bile le lehu ka gae go be go robetse mang ngwaninyana ngwaninyana a lena a e na le mongwage me kae 41 ke moka
5: ke moka se sengwe se society e ke re lebolela ka nna a se ba re phethele
0: a ba le phethela ka lebaka lang
5: lebakang ke letsebe morumiwa erile e re mo gopela gore a re isetse mekane polelo ya ba gore ditlore sengwe tsa society se se boloka motho o motsedi ka gae motho o motsedi o bolela gore ke nna ke patelang mme ke dula le batho ka gae mara nna polelo ya mathomothomo ko mathomong e ke thoma ba rile ke sa lapa
0: e go boa polelo ba re ae le se ka tla la re senyetsa society lena rena re tseba rena society se se boloka motho o tee ka gae ke ena a lefago a kore a ba boloke maloko ka moka ba boloka wena o lefelago
5: e se gore ke batho ba ue ka moka ke yana o re moromileng a se a iše polelo ko bathong ba leng nna nka se ba bone phoso
0: a ke re morumi wa lena o buile le polelo eo e lebe le morumile
5: ka mokgwa ke kwešang ka ona e se a thomelong ya uo bolela ka mokgwa anong e ba mofamolaetsa gore gopela gore ele kwa e-e se kana dia jalo ase a e kwa rona raolatola ke dibuka ka mo o ya le ka mokgwa
0: o leno gore le sa moroma go a bolela ena
5: more
0: ke leloko la society o swere maemo ka society
5: ke tse gore ke tare o tshwere maemo ba jang
0: eupša ke ka lebaka lang lena le sa ikela societyng gore e re na le lehu ka gae tabashi la kgaogana le yena ka gore ge le moroma o le botsa tsa gage
5: ke re re sa nana jalo gore re tla fumana karabo ya mothuto o mojalo mo
0: yena eupša ga a le tlabileng kebe le ikele societyng
5: e kona re tloya
0: o kona le tloya a sa tlhale boloka
5: re fitile
0: o bja le bulukile e le gore society ga sa le thusa o iupša go ya ka fa o le setse go le tseba ka gona society sona se reng a se ba maka le gore lena la tlaelwa ke lehu la tlagelwa ke lehu la setle go rena lena le society a se ba makatswe ke tabe
5: ba maketse ke sana se ke reng ba sa tlo bolela ba maketse
0: e tsa marama
5: ke bolela ke tle le tseng nka tong ke a bolela o are o na le ba bangwe ba ile hore ba lebelela hore na motho ke mang
0: e tsa mama e reng ke le soleng ke kenya ka go le sola kudu lena le ka re letse ba molao letse ba gore society se o ke sa lapa ga go thu yo a le fa go lefelwa lapa lena la tsi a polelo a motho la dula ka yona la se societying la ba la phetha ka ditshinyagalelo tsa lena ya be lona le ya gona bya le bona maloko a society a le maketse
5: e yone yo ba jwa ba maketse
0: Oh yeah.
5: Well, now they say that by the way, major look man, they not for the relevant major talent. Like if you go to Lord Mola, we can not go and buy a lot of things. We are not ready to be just doing what Marae lo ring u di aleba tu verikshan aleba treba chinchi jemula umgirba kanchi ba teba uba ujora uwa omni chini ngirugule chiga nama tumun tumun yeki tumaki civile lo riki kisawe mela laapa.
0: Ama pil society so na ufika rabia le seri kisawudi yang ufika rabia le reba shala wa le makala seri kisawudi yang seri kisalapa. Le buchishor a lena gape re kwa tabashi ba e balela tolela hore awa owe uno ba bolela tshagage rena re sa le ba le ri le gore le tshepisha hore re balapa re ke moka le re hudi e biang ba na me ba le bolokele bale le sat law ya society gore se le phetele tseo se be go se swanetse go le phetela tsona ke re
5: ya
0: le boga e re ke tshe mpapatso mama re ke tshe papatso
2: Le kgolo le Master V re na le karabo yo a tsene go kudu ka go lebelela manano a thuto a YouTube podcast le how to tutorials
3: Master V ke nyaka dilia data e ka ntshusha go gore ke kgone go like le go subscribe manano go a ke a rata go di channeleng tsa YouTube
4: tharollo e ka go Vodacom 35 gigs data bundle ka 169 fela o gotsa le 5 gigs YouTube data mahala o ipsina ka yona
3: oh Master V ke gotsa kae dilie
4: e gotsa gala fela ka go Vodapay app ya le la pelo ba bonje gore o tsweretse jompele
3: ah ke tla dira byala
4: bona le dipelano further together Vodacom
0: o ka re go na le taba go lwa ka di society go lo fa go ya ka maemo a o batho ba swerego ka le bakala re palelwa ke go latela melao theo Baba bangwe ba bolokelwa ba bangwe ba bolokelwe ba bangwe sa ntse ba bolokele go tla tsoga ditshele go tsoga ditabana tabana tse dinchinchinchinchin wa khwetsa society se arogane ba bangwe ba ra wa re ba bolokeleng ba bangwe ba ra wa re ba bolokele yupsha mola o theo o le gona ar boleleng taba tseo ar lo cheng
1: e tatema
0: tobela
1: Agama kata orang mana? Kita kau rikan. Eki agak tala ika mahu ika yang kawan. Isin ika ika mahu dia lakukan yang dia sejak sejak tu. Ia mencari lagi dari di sana di tres. Ika dia kau di tres. Apa lalu ya strategi? Asalnya saya sungguh meridi. Ika nubam baju itu. Abana ere ke mo e follow ya le bo
0: go lokile mo tshele tshe madume xiao ka go tama mo tshele tshe 086-000-2452 le fela sotswa ntsela ma fela mararo pedi nne hlano pedi arlo cheng
1: dilake
0: ahe
1: Ya le gai.
0: Rona.
1: Ha wa re tlhomile.
0: Mm.
1: Ha di socially a sentwane le tle mo je feletseng hona.
0: Ke tele ditse.
1: Eh, ha wa re na re tle socially go thoma January. Ne re khata, ne re bitsa socially ke stop pele re bitsa socially.
0: Mm.
1: Eh, ya re he le December e tshontso ro khata. Go tswa treasure. Pedi le mtshwara marako ba ola ka tshelete banke ntsuku mo re bang tshelete ntimo ya la khobokana mo ke le filo la o nela biala mo re khobokana la ntse re tsang tshelete ntimo or December kono regala bana tsa o apara le jo tsa ka motho tsa o khaola ngwaga ntate make
6: banna ba le ba buile ka ka o tee ka o tee.
0: Mm.
6: Ba re tshelete tsero.
0: Amapile, amapile. Wa tsaba taba e o e bolelago.
6: Eh.
0: A ya diagalla society sa lena fela. Ya go bua batho ba rumi wa ba o ba swanetse go lata tshelete ba re. Tshelete a e gona tshelete e fetile. E upya society se tseba tshelete e le gona. Go ba go diagala ngwane sho re botsa ka saga. Go diagetseng gona mo.
6: Eh, ke kontsa spiri mongwa wa thaveni o wa le biletelle o ba na le dikoloto.
0: Mm.
6: Eh, ba rera go tsa tshelete ba bia batho le folotso go re ba ba emele mo e beng ga re ke robbery.
0: He.
6: Ba boya mongwa thaveni ke hempe ke khaule ke kunupi ba buile ga o tee ga o tee go le kene shana ba ba mbatsile. A ke tla ba fulofane kae ba kena ka molorawa. Bana ba mmale bona re leso ebile ba ba tseleng ba e ka re shanne dithunya se dithunya se dithunya. Tshelete e tsere. Ma ke ho kena social o tsa le tshelete ka monnete to o wa di mor di kalifa he social e re khata.
0: Yeah.
6: Ka kra ke pa ke tse dikoloto ntatola ra rengwe ja ka meno mara bona hore a bona nthetlo re tswela mosola.
0: Mm.
6: Ntatola mo hareng ha rena o re buitse re yena ona nthaka ira ntshote ba itsere ba itsere re molaye re re se re ga tswana le yena o lose.
0: Amape e le gore taba ewe e be e tloga e le thereso go ba ke taba ya go hlangwa.
6: Ka he go botsa ntate make e tlhami e tlhami
0: e tlhamilwe
6: o ge ile ba tlhofolo tsoko gore go ka date so go ntsha challenge.
0: Ee.
6: Le na le tleng le ntse le challenge e. Nna ke tawo tsho ke tshwere go.
0: O ke tabe e bia ka ntwego.
6: E ba ka ntwe ke ka mohara rena re le sekete.

0: di-society tse dintsi di thubiwa ke batho babao ba di etile go pele
1: ke bonela so ke le mongwe wa bone
0: ba
1: ba etileng di-society ko pele society ko pele
0: ya
1: ge ntho e tla ba se latele molao ka gore ke mang mo botsametse society se phatlhalang
0: gape o ka re taba e apere di-society tse dintsi tsa gore
1: ya phela ntate make ge ba ka kry-e le gore lena ba etapele letloa le oa tiang ka ba e dira mo tafleng nna yane yena la lebala gore ke dirile le tlhamantso e le tlhamileng la dira ene I'm telling you opadi
0: gona bo ke a ipotsisa gore ke ka lebaka lang re die molaotheo eupša ge re swanetse re phethaga tse molaotheo o ye o swanele ba bangwe o se ka ba swanela a woman
1: e re ko go botsa ntate make society go diragalang ra tshomare le ten ge re tshomare le ten ke fa motlhala re ke gore maneng re tene man wa re saoketse ka five ele etsale santse o tsela tshoma fatshe ka molaotheo and-e ke mo matlhata o ka kry-ang gona a kry ga batse gore le thomile jwa
0: ke mo mathata o tlo a kgwetsa go gona bjale moi
1: o tlo kry-a o swanetse go tlhalose step by step gore re fitlhile jwang mo ge re tshwanela re thoma ntse re thomile ntse re lebeletse gore rotlhijane ka 1 2 3 o mongwe a rangwa nka be felele se ka re 1 2 3 le ebe le
0: 4 wa tseba ile ka kwa taba nngwe ba re society gantši se na le go senywa ke ge se thoma go tlalelwa ke batho ka re taba ya gona e tla jaaka o sepiritšhane le o e bolelang ba re ge se thoma go tlalelwa ke batho lefeleletsa bjale le amogetse le batho ba bangwe ba e leng gore ga botsa ba tsebe morero wa society se gore le yaka eotla ke nagana gore molaotheo o tla tshwanela ke go tlhaloša ora ke re gore re society sa gore le gore maikemišetso a rena šia mission and vision pono le phitlhelelo tša rena ke sele bjale seo senywa ke batho bjang go tlakile gore re ya kae
1: ntate make society tshwana le motse o mollo mongwe o na le melao ya ka mo motseng
0: ya
1: ke o kry-a batho ba lele melao ya bona gore otlho ga ke re ke jone society ka baka la gore ke se bona se tlhile ka maa make
0: ya
1: se kgatile ka maa make se bereketse make ga botho
0: ee
1: mo na e le goreng ke se bona ka nako eo tse di botse tse di leng gona sepedi tse reng dikgobo di butsa di na le marata ga di bona ditlhatile di le mona di le tse di botse oa tsebo o na le molaotheo ka mo nako e ke thomang gore society sa rena re tšhene a re lokele tšhene e nngwe mathapa a thoma mofe
0: kore taba e nkgopotsa batho ba bangwe ba rata taba ya mogodišano a kere mogodišano oa le dikologa le gone kgwedi e tlang tšhelete ya go go na le gore o hwetse kgwedi e nngwe tšhelete e swantse e tle o mongwe batho ba bane ditšhelete
1: ara o ne o tla motho fela re nna ke tla lefa ka dipo ke ne ka lebodisa gore mathata a mongwe le mongwe nna se ke seeneeee sa modišane se felela ka di-two mara motho a le gore e tla mo wena re nna ke tla ofa ka di-four
0: otore
1: wena o mophile mmeke ka di-26 or 25 ga ore ntse o ka
0: wa ne seo ke go kwele ore di-society di senywa ke baetapele ba tsona motlhomphege ke
1: lebaba
0: se sa ya ka melao yela ye e lego ka gare ga melaotheo motlhomphege ke a leboga wana mma ke a leboga thobela efe mošate wa tsebo le boithabiša go bjale molaotheo ro tlhametseng ke gona ke ipotšhapotšišwe nngwe ke mang wa mathomo wa tlo rego a re gane molaotheo o re eupša re tla mmolokela goba eupša re tla mo swara ka gore re tla mofa tšeo di swanetšego le ge ntlha ya molaotheo e sa thekgane le taba ya gore motho oe a ka thušwa ke society sa rena ka bokgwa o itšego letswa le nganyisetsa nang ka batho le le society gore ra mmolokela ha wa re mmolokele ra mmolokela ha wa re mmolokele he bana re a ya ga gagwe e tlo romela dijo fela re ka sie re ka so muthusa ka selo he bya le bya the society di senywa ke bomang ba o batisa go tlhakatlhakano oko e bile motheletse o ka no tsena moyeng ge e ba mohlomong o ile wa ka wa lesa society ka lebaka la go kwešwa bohloko le wena ke a go amogela ge e le gore o ile wa ka wa lesa society ka lebaka la go kwešwa bohloko le wena tsena gore botse gore o ile wa se tlogelelang society seo se go kwešitse bohloko ka eng Motheletse oh yeah 086-000-2452 086-000-2452 Tobela FM Moshate WhatsApp li buitabisho Arlo Chebotheletse Motheletse kya go tamisha
1: Mkhala
0: ke nna o
1: Lohone
0: eh gabotse
1: mm ye ke go bona ka yona e ke go di mora ke ja dipolokano.
0: Age?
1: Ke le ra tsala go thata le a dire go tlhagetse ke mba society e mara ya fetsa e fitla mo le go ka go ri ya ke sho go.
0: A ke tsoma le ka ba le feditse polelo a lena ka metsotso e mebedi na papa Joshua e tlo re tsana ga nong e utlwa bolelang.
1: Ya fitla mo le le tla go.
0: Mm. He ele ta ba society ya felele tsa ba le tla khorong
1: eh
0: molato e be e leng go thoma society
1: eh molato e le gore o na le ba ile go ba ba la sebela go bona go bona impa ba se khone go mohuja ka mabaka a le fase le le ka mo go ba jiro ba fetse ba dimela ka rona
0: eh
1: ba fetse ba dimela gore ga a sa le ntse se ba ka go se dira
0: ke
1: bo le ka moya wa gago
0: eh gore batho ba ba timeletswe ke motho ba monyaka go fitla bile bya le gona ba amogela gore re no amogela gore mo a le go ga a sa phela seo re ka se dira go ke go boloka moya wa gagwe
1: ka mogawa
0: ka mogawa
1: ya sesutu
0: age
1: ba ole ba go ba go mo ba tloga ba se se ke ba lawa nga le ba re na re mohweditse
0: eh ba re ngwane lo wa ga bona re mohweditse
1: eh ya le kwa se se ke ba ntse tshente ba ba nna ya le ka se tsai
0: a mapeleng bona go tloga ka gae ba rile a se re mohwetse re amogela gore mwa le go ibile o tlokofetse e u tsaga ba fitla society ga ba boleli yewe ne ba re ngwana la wa ga borena re mogweditse
1: ya
0: tate le ka ntitela ka tsiya papatso a pe shi tlo re tsena ga no
2: dira gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka ona 605G go tswa go Vodacom. E humane ka 549 rand fela ka kgwedi. Goreng tse 36 ka 1 gig Red Call Unlimited plan ya rena ye mpsha. E sena go mangoma metsotso. O getsa ka 149 rand fela ka kgwedi. O humane Honorpad X8B LTE. E tlang le pene. Godimo ga moo le Honor Earbuds Clip ya boleng bja 1799 rand mahala. Di kgwetsagala lebenkeleng le online bona le dipielano further together Vodacom
0: aga motswadi le ka tswela pele hle
1: le ba ya ba ipota hore ngwana le ba nna re mphi ba la kwa se sa itimba ntsha tsa ite ba bafa
0: e tse ba re ngwana ona wa ga bo rena re mogweditse o tlokofetse society ba no thoma le go ntsha tšhelete a ba botsiši dipotsišo ba re bohlatse bokae certificate sa lekodi kae bele
1: le gore a kere go santse go rulaganye taba tsa medišaren kekile
0: ee
1: ya le bona a ba dirile ba ntsha tšhelete ba bafa
0: ba ntsha tšhelete ba bafa
1: ya mo le ba bafago ka kwa ya gatlampana ba phetha ka mokgwa ba phethago ka gona ba boloka moya
3: bale kwa morago ba tsala go re a e ka tabu a e ka mo tlhokile e toma go ba thata le ba tsodi ba tsipi ba ba mba kwana le ka mogau ba ba buitile go mo ya ba ba mba a e a se re kwa na go re boloka mo
0: o society sir a e a wa a ye we ka sebe yona a sa ra kwana gore go na le go ka boloka moya ka society se re nyaka o bona setopo bjale ke kiltele ditse
3: yani mo le ba masogile ba la ba tlhokile ka ba le ka kwa e mo go shisha o re o ka re ke sore botata go ka motho gore na go nne le a ka timela ene jale mo go ba ba ba sheba a go le ba ka tla sona go rala maikarabelo a ditshina ga lo re a ka hlokofa
0: eh
3: wa go ma o ya kwa wa go ba le ba matlhidi go ntse
0: eh
3: ga a tsisa kwa o nna ya le ga ke se kitile ga le le ka o tlhidiwa go jana ka ba tsedi di dikwela go ke bona bokaone ke shale ke nale nna ka fa go mme ke tswele pele ke tlo fa ba ka mo le ka mo society
0: eh
3: ya le bala ba eh ke ile go ka mo go ke sa ntse gore e se go tshi go mo ba ba go tlo e o sa e mo go ka o ka so go falela la go le ke mo society ya rena ga o sa tsa
0: ya
3: ya le ke fitla re tsoma go ba le le ntse ya yena re tsoma go bona rai Solomo go nene botlhaka ba tshipile tshuri ba botisa gore na ka gore ba ba bulukile moya go ya ka tibelo ya bona ana ka gore di tsene go tlo ba tsoba sole ya dipinga go di kana o di dira a li le la ngwala mo la tshuri ya lena gore a le buluke moya na ka gore tsene tse le mmadi ba re a ra e ngwala e tshile go kana ka molomo ya lena a pire e ka gatela pele le bona bana le mo ga itshareng ja go ka mo molaotheng wa lena la imala
0: eh
3: e tlo le fa botlhaka
0: ya
3: ya le bala bana mme ba nga le re tema go ba bontsha gore ga botse e ke mo le le re gele o mana le nna ke gore go be le motshwere ga ka mo gare go ba le tshisi mo e ka go khutsa ka se e ka mo se mo ri le ra le le tsa gore ba le lokola bona le ba re go ba bulukile moya wa le le kwane le bona gore ke go ka direga motlholo gore tsa tshile lene a khwetsega le ka tshile mme lena polokong ya gagwe ba tswela pele le society mara ga ba ka tswelela jale ba kgwedike setupi ga le tlo o tsena moo ka gore onredi ba tsenisee ya gagwe ke moka le boelane ka gore tabe ya go tsama le kgaogana le tsotsogana mola le mola e ka tsene society e leng ke dintshimo ba bangwe ba ba le legabane ya go nyaka boetapele
0: kanyaka
3: go etapele o kwešiša gore ka a na le ba ba mo kwešišago ba ka roga ba ya mole ba ya ba thoma society ya bona mara le le bothata e ba gore lekhuti le boile ge le ka tswelela le sebagora ntšhi le tlo le gapeletsa go ntšha tšhelete ntšhi ge e le gore mofo mongwe ka kgwedi ka kgwedi lebe le kgona go ntšha tšhelete le kana go 100 rand le o tshwanela ko o bua le ntšhe foro ba gae
0: hey society seo ya ba feleleditse le ge e le gore ge ke lebeletse lapa le le ile go society ka maaka gore motho o re mogwedi ke nagana gore ba e diile ka bomo ba sa nyake go bolela gore go ba sa nyake go bolela gore re tsere sephetho sa re ne o boloka moya wa gagwe ba tseba gore society se ka se dumelelane le taba yewe bjale le gona fao ke nagana gore molaotheo o tla tshwanelwa ke go tlhalosa gore ge go ka ba le yo a ka feletšago a tlile go rena a tla hwetša mašheleng a society ka maaka kotlo e tla ba efe na molaotheo o tshwanetse go bolela dilo tseo ka moka
3: jane bothata ja di-society tse di kgobokanago mo metseng go na le dilo tse ba di bolelang ka molomo and then ba sinyale ande ke yone e kgonago go bula mahlobo a gore ge matse go gongwe a sekofaletse nna ke sa kwane le tsa gagwe
0: ya
3: ke gone go gogela ba ba mpushishago thokwana ke moka ke la itse gore ara sa ne le mofatsi e tso sentle di
0: o kore ya
3: mola o tsho palela go wa go ba se
0: kore ga botse
3: o tsho o na le mashini
0: kore ga botse ge di ka lore di sa tloga go aba le setloedi sa gore re tlo fela re dia dilo tseo di sego gona ka gare ga molaotheo gona namile ko gona re sentse ka lebaka la gore o mong le o mong a ka no o lebelela o mong ka mokgwa o mong a bea taba ya gagwe ya selatelele ya society goba e gana ke moka ke gona go senyegile gona gona gore batho ba swanetse gore ge ba tlhamile molaotheo ba gane ka ona ba latele ona fela seo se sa dumelwego ke molaotheo e be e le gore a se phethege
3: ile ba fetsa re ba ile di tsho. E fa fa di tsho di le mo motseng ka dingwale le ka moka di tlhimo. Se se le se se se ke le mola o tlo wa bona.
0: Mm.
3: E tsere ba thushi go le ka go thiba mashubalo mo mola o tlo ya bona ka go re ka se re fetsa go fela.
0: Tata wa rena nna ke le kwela. Ya wa la tsaba yona ile e bolela go yewe. Ke nna ga no mola o tlo ga botse mola o tlo o ka sengwalege goba wa ba ona go sena setsebi sa molao seo se ka le bontšha go tšela le tšela ka gore dilo tse dingwe di menekane tše dingwe di tselelana le tše dingwe le tlo re le tlhamile molaotheo o mongwe kgane go o kopana le o mongwe go tswelela ngangišano le go se hlake ga botse
3: ebe le yona eo ya gore re tsenele le go fitlhela ge re ka gopela dikeletso tsa molao ba o sika mola mola le mola ke moka ba o tsia ba o isa maloko la bona gore ba fetse ba dira ntle ba re gore a wa mogela ka moka
0: tata morena
3: go na le bothata jwa go tlhoka kwešišo melao theo ya di-society ke ntšhiya
0: ke lebogile kudu boledišana le lena mogolo waka aga tabašiwe go thwe bjo bongwe bothata bjo bo dirago gore go feleletse go senyegile ka gare ga di-society go sa kwane ke gore melaotheo ye mengwe ga se e tlhamege e a hlaelela e na le matshobatshoba ge ke re e na le matshoba ke gore ke e ra gore e na le dintlha tse e leng gore ga di thekgane ga botse di bula sekgoba sa manganga ya molaotheo go o tiile ga botse ga o nganyišege dintlha tša gona ga botse di sepedišana ga botse e le go taba e ke e tsebaya gore molaotheo o nnyaka gore go otlhangwa a go kgonege gore go se ka ba le goba go tla ba go phošagetse go o ka sebe le ditsebi tša melao moo o tla yago wa tswelela ga botse gore aowa o tlhamegile bjale le bjale ka re hwetsa e le gore re beile ntlha ye nngwe a se e felelele ga botse batho ba tla ka diemo tša go fapafapana la hwetsa le re bjale le thomile gore ei ya ye yona re ka e dumela ka lebaka la gore le gore e re bjale ge le thoma le re le ka e dumela eupša ka gare ga molaotheo wa gae gona go swaletse go tseiwe ntlha yeo go nontšhwe molaotheo wo ge e ba e ya akaretswa ke kwešiša seo botheletše ke tšea papatšo ke a boya
4: Le khone mo Powerflex plan le Master V. Re na le shadi ga a rata go bofelola ke tsa bophelo.
5: Oh Master V, ke nya ka se ka ntirang gore ke lokologe. Ke gona go fetola plan ya ka ga ke rata.
6: Ah, pheko ya go ke Powerflex ya Vodacom. Plan ya go di ka khoedi e sina go di kontraka. Takolo ya dikoloto e bile o ka e fetisa go ba wa e fetola na kweng mo lengwe.
5: Ah, nna yo.
6: E tla ka 40 gig go ba 300 minutes ya go founela network e fe go ba efe. Ke ka moka ka 299 ka khoedi.
5: Nyane, ke mo humana ka e bontsi.
6: E go tsaka la ka go Vodapay app. Boba online tsona pele o ba bontshe gore o tshwere tse tswang pele
5: ke tla dira bjalo
6: go na le dipeelano further together Vodacom
0: Thobela FM mošateng wa tshebole boithabišo tlholompšha ke yeo mo go Channel Africa go thoma ka la 20 kgwedi ya lewedi o tlo itemogela di-podcast tše tharo tša Channel Africa tšeo di tlogo thabiša la bobedi le lengwe o tlo kopana le lenaneo la Tech in 60 minutes. Laboraro le lengwe. O tlo kopana le lenano la go bitswa Planting the Seed. Ka labone o tlo kopana le lenano la go bitswa Channel Africa Conversation. The podcast taro mapaka mararo aditaba. Africa. Eti ya dipoledishano. Tielecha obo obukele dipoledishano mo Channel Africa dotseo dotsere gape okaya go Channel Africa mobile app gape le moho SABC Plus. Oko toma kala masume pedite istemere eba moho dipoledishano mo Channel Africa the African perspective. Tobela FM moshate wa tsebo le buitabisho. Hey, bandawe. Rito fetu la mawo mochelechi mwana kwenye sefiri chokopelo. Rikeche mochelechi shu. Arlo che.
7: Hello, ndate mwake lagai.
0: Erwa narka mchali, nam?
7: Rona. Ndate mwake. Stamo sisinyo ake milao ele ngore itamua mole osinye ile. Wena unalobo tata. Wa re mole o tlisa botlhata mo Setlamo ya ba ile gore bona ba Setlamo ba thoma ba thama molao o moswa a ke die example o na le mosadi o mong mosadi o ngwana a ye o tlhokole faletswe ke ngwana
0: ya
7: ngwana wa bona o mosadi ngwana wa mosadi o tlhokofaletswe ke ngwana so ngwana wa mosadi a tlhokofalelwa ke ngwana wa ya mo society mosadi wa bolela gore ke tlhokofaletswe ke ngwana so mole a tsena mo society a bolela gore o tlhokofaletswe ke ngwana mo society ba bolela gore ngwana o a dulu le wena o dula le boyfriend so re ka se kone mmolokela ngwana ka baka la hore o dula le boyfriend so ya ba ile hore mosadolo expectile hore yena molao ko molao mo ntsha mo yena a tsebe hore ape ngwana a ile hore o dula le boyfriend a bolokele ngwana Ke
0: e aba pele go tlo boloka wena le bana ba gago e upya go akareditse gore le ditlogolo
7: le ditlogolo a kere ke bana ba ka ile gore a nyalwa
0: a wa upya ditlogolo a sengwana a go gape a o nore o nyetse go ba nyalwa ditlogolo ga sengwana a gago
7: a sengwana ba ra
0: a wa ditlogolo a wa rar bo le nnete ngwana ngwana ka sengwana a gape a ba pe ngwana ngwana ka sengwanaka
7: mara a sa nyalwa ntate make
0: a ba a kgathala re go ya ka kwishisho yaka ana o nyetjwa la a nyalwa ngwana ngwana ka sengwanaka ke ngwana ngwanaka he na ga ne le ikwishaba gape le nyalwa le tlo fetoga gore mang o belegwe ke mang ngwana ngwana ka sengwanaka ngwana ngwana ka ke setlogolo sa ka o fellana mo ke ra ke sitse re tla di tabentse tsa di society mo ile gore ba re go bolokelwa mang se swanetse go hlaka ga botse gore ge ba le gore go bolekala le ditlogolo go hlake ge ile gore ke salapa go be go bontshwa ga botse gore ge ile gore ngwana o waka o na le ngwana a sa tlhanyalwa ba jetse ne go di society di bontsha ga botse gore ge ile gore o nyetswe a re ka se mmolokele iphetha ge ile gore a sa tlhanyalwa awa re ka mmolokela iphetha se wa se fetole gore le ge society se ka mmoloka a se fetole gore ke setlogolo sa gago bjale ke ngwana gago a se ngwana gago ke ngwana ngwana gago
7: eh maka a tata maka ka e kwa mara na ke tse se fu a lo re ngwana ngwanaka ha nyalwa bana ba bae ke ba ka ape
0: e re ona le maikarabelo go bona ska re ke bagago
7: eh maikarabelo eh ke na le maikarabelo mo bona tata ma
0: eh a se bana ba gago ke ditlogoletsa ke ditlogoletsa gago
7: eh
0: yeah.
7: Yeah, Pio, that's Pisco up under the
0: mask. I can't believe what I'm back here.
7: Thank you.
0: Come on, FM, Bushat, what's the way? Tabish Arlo Chain.
8: That's the magic.
0: Lorona.
8: Lorona, what I'm back.
0: Ya ka mora ga ga go kinya ka otlo tsi ya basadi ke bona ba thukudu ba di society aba tsene ke tlo tswalela banna ka mora ga ga go kinya ka o kwa basadi ba
8: ntate ba ke na ri ra ba le society sa banna ba go tswa ka mo rents ka mo thaiba ka
0: ya
8: re ile ra gapile tsa o tshintsha balao ka ntlo re re sa go pula hore e ka direga
0: ya
8: ga re sa ma society se re bile le monno mongwe yena go tsene yena mara a patelela ke ya bupiagwe jalo monno la ska Thomas ka tla sa tla society yena ka boyena mo la patelela ke ya bupiagwe a bupiagwe a batla tsorega a tsorela gape bogontsi go patela nna ke patela la bona bala monno ke gopela gore no ke tse position ya gagwe ka gore tla gale go patela nna mogalabi ola a borena rara wa ke botse monna gaifo tsena ga gona
0: tagola sebotsiši ola kere gore ke nnete tabe mothoši o a tla ore gale go lefelela ena ko a geno wena a o sa tla gore o tseya legato la gago la sebotsiši
8: rammotsiša
0: o la mmotsiša
8: Eh,
0: ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka
8: ka ka ka ka ka ka ka ka
0: ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka
8: ka ka ka ka ka ka ka ka
0: ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka
8: ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka Ali wa lerno ntsha charity re charity ka mo ka mara ga ngwa ga go ne le re tlo thoma go boloka
0: ya
8: ka mali mali mahala go la go rena ula go tsena ka mara go la go
0: wa go tsena ka mara go la a robala
8: a robala ga robala na go le rena go boloka sa tshi
0: ya
8: ena ga go mahala go a tarre le la ga tshwane charity ga go ishi go le gona le yena a e continue ya bona gala ka re re ntse 200 rand ka go itse
0: Yuta lirile lo bolokela batho ka morao ga ngwa.
8: Lo bolokela batho ka morao ga ngwa.
0: Ke bola o theo wa lena go ba le no bolela ka molomo.
8: Re go ke fa.
0: Aga.
8: A ba go re rabusa ra di meeting agent meeting ga re ga big. Ba re eh ga go le bana ba go sitlo ba sekope. Ba khala go ntse ke tlo ini fi go tla matomo mo ntse ke tsale to ga ri yang wa ri yang. Jwalo ga di jwalo go tlokofitse. Jwalo ra ru re izi we.
0: Ka ba mo go be bia le ke di botsišeng ge nke be se yena e be o mong wa leloko fela la society le be le tlono swara taba ye go ya le ka fa o ile gore le yena le ile la swara ka gona
8: le yena be re go swara ka gona mo
0: a bo le ga ka ntshwa ke nka le bakala gore society n sa le na le rile ro boloka ka morago ga ngwaga
8: e gore
0: nka le nka le motlhomong le sare Artugeleng ya society ka re re re tla ishumisha ka morao ga ngwa ke no fa mohlala la no re lena go tswa bothumba lena ka ge le be le motseba le fela le kgobokana le yena ke le ba di kgobokano le yena la no ra ye intla no ba ya rena ya wanya ka go la no ntsha di ranta tse masuma masano go ba le kgolo ya sebe yela isipidishana go le molaotheo yo ya tswa go lena ba bangwe ba ba sina go yona ba no ya go nommoloka fela gape nka le sa idea bya
8: ba tara kana go be ile khakane go nkar ba ba mi mere go ba go sa yi mo bangwe go ba bangwe ba ya matatsinyana nka ba kana go le go le covid kana go le covid ke re karolo ka kudu ba mara ga tlo re thusa ka lotolo mari go le challenge se le gona ka go apanti ke ya society e go le kare ba ba nga nne di tsare re ba ba mara re ka di 2 hours ba ba nge ria jwang a re leng ka mogomo a re bo ba le botho ka re challenge se le gona kwa society a re go tsiang 3000 re ba le di shit
0: la tsa ba kinya ka go le kutsisha putshe nngwe tabengwe tshwenya go di society tabenya go ntsha ka dikgwedi ka dikgwedi ke a o hwetsa ka mo gare ga society ba bangwe ba shoma ba bangwe ba sa shomi ba go se shomi ba fela ba palelwa ke go lefela ba palelwa ke go dira di tsepaga ke ra di ke ra maikarabela e leng gore motho ga le ka gare ga society o swanetse go ba le maikarabela na a ile bi se go tlokgetholaneng gore e re ge re tlhama society re re ei le la ba go se shumeng ke le emenyana
8: ya ya ana mole ga ile gore rena ka matlatsi ka mongana ga rena be le shuma mara jwa le ra gore mo a thoma se thoma nka re ka mara ga re khonyela ke go thoma khonyela
0: e ka hore o monshuo wa shuma hore ke fela ke tsiya kgwedi tse tharo ke sa gole au ya le rena kgwedi tse tharo sa gole monna society ka rena ka mo re le fela go ka tlokofala go di ebang go di ebang go di ebang kona le tshipidisho ya gore society in sa rena go ka tsena bomang go ya ka maswanedi a maemo a motho mo bophelo
8: ya ke nagana gore e gona gore go seka tla ba tlhakatlhakano because ge motho a sa shume a sena letseno le le tsenang ka kgwedi ka kgwedi e tlo lefa lata go a pele ka gore go na le mo e le gore go kry-a spacing sa gago wa famihle go thikiwa dikgoba tse tlhano and mo le motlho mongwe o kere ka molao wa lena la society le re ge motho a ka palela ke go lefa maga mararo a latelang go raya gore motho a e sale leloko la lena jale e tlo le amagana mo ke le ka tseya batho ba e le gore ka madimadi a rago ga bana letseno ge kgwedi fela
0: o nagana gore ga botse di society taba e di ka itseela tlhogong tsa re ae re tlanya ka fela batho ba maemo a mabjale mo bophelong bao re nago le bonnete ba gore ba tla kgona go lefela kgwedi ka kgwedi ra se tlo hwetsa mathata
8: ke nagana jale mogare
0: ke leboa kudu o boledišana le wena basadi ba gešo ke nyaka lena bjale ke lena batho ba di-society nkane a ke kwe lentsi la lena le hlabogile ka fano nkeletleng 086-000-2452 basadi ba gešo e tlang ke nyaka lena mpotseng gore di-society di senya keng mpotseng gore le kwantabeng ye ka mo ka re e bolelago le tshwenywa keng basadi ba gešo di-society-ng tlhakatlhakano e tsošwa keng nkane mammang ga se lemmolokele mammang le mmoloketse nkane mammang ga a fainiwe goba ga lefišwe mammang wa lefišwa ga a sa tla bjale le bjale ke nyaka basadi ba a re lotšheng
9: sagona le kae
0: e re gona re ka botšhea lena
9: na re gona
0: age
9: mesamake ke nna o mogo e ile goreng ke nagana gore ke rekilwe society
0: wena o mongwe wa bao e le gore o nagana gore o rakilwe society-ng ga wa ngala ne o rakilwe
9: ke re ke rakilwe make ka re ke ile ka ba le bothata ile ka ba le bothata ke ile ka toela ke molekane ke toetseng ke molekane e a bataba ja gore e re nje re bolela ka mogae re bolela ka mogae bana ba gotse o mongwe le o mongwe o tswelela ka ba bolota bakhubagage
0: eupša lena le society sa lapa ka moe
9: ke na le society sa lapa
0: ya
9: ya bataba ja goreng society sela sa lapa a se boloke mogalabe wa ka mara ka kgetho ya rena
0: ka kgetho ya lena
9: bjale e ba re sa bolokela ke sona se ebjale kwa society-ng rena
0: amapele go tlile bjang gore lekgetho go bolokela ke bolota bahubo bjo bongwe e sego bja society sa lena lebele lebeletseng
9: a kere ge re setse re dia mola ukhumane kwa society-ng ba re gore ka mo gae re re thatosa lekase le la re lenyaka le ba iwang lwang
0: le gona di-society tse di hwetse ba rawa se se kaonana se phala sa rena sa ka gae ka gore a re ba kgopeleng gore ae re se ka bolokela ke bona re tla kgona go lefela se lenyaka le lebeletse gore motho wa lena a bolokege ka seriti ka nnete
9: nnete bjale wa ba ywa le ragetha wa kgethiwa se sengwe sa bana namile ka tsebisa ba society gore ga re tlile go lokela ke society se rena re se tsena mo society-ng re be re kwane ka gore motho ge a sa bolokelwe ke bolota ba ke society fela sa rena re moha package ka moka
0: ya
9: package e re mo fang yona ka moka e tswa o kwanelwa ka mošate ge o be o ilwe o nyakiwa a ke re rongwala molaotheo molaotheo wa rena o phasiswa ka mošate
0: age
9: ke nna o mongwe e ile goreng ke be ke isitse molaotheo ka mošate
0: age
9: re le maloko wa ma-five
0: aga
9: ore ditha kwa mošate bantsi ba eya le rena ba eya le rena ka melao motho a diile solediawang motho a diile solediawang ya ta ya bloka gana mo ba reng re reng ge rena kwa soiteng sa rena re be re tloa re tshwere taba ya gore rena ge motho a se a bolokelwe ke soite sa rena re mo fa tšhelete e
0: itseng
9: bjale kua mošate ba fitha ba re no le ka se mofe tšhelete e itseng e le mofa tšhelete e itseng le re le mofa bokae ba re botsisa ba rena ile gore package ya lena ke bokae namile ra ba botja e re ba botja ba napile ba rena ge le mofa yane o le mofang yona e nngwe ya go šala ka baka la gore e be e ntšhiwa ke yena e ya kae fa napile ra re aowa ke ka mokgorokwaneng ka gona ba re gore na ba re boela morago le o ilokisa ka baka la gore motho o tshwanetse o jea dilo tja gage ja dintšhitseng ka mokgwa o mongwe le o mongwe e ile goreng motho o mongwe le o mongwe o dielwa ka gona
0: o kore ka mošate ga botse ba be ba thekgata ba gore a-e mofeng dilo ka moka ga sa bolokele ke society sa se lena le be le re aowa re tla mo fa boketenyana ba re sepelang lo ilokiša ke moka
9: ra boela morago ra fitha ra e bolela ra e bolela ka mo swaitheng ra ba ra e kwanela ka mokgwano e leng ka mogola ba mošate ba e bolelang re jea dibuka tsela ke nna o mongwe wa bona yo be re diiša dibuka tsela ra diisa ka mošate e re diisitse ka mošate ba tshwanetse gore ba tlhatlhe re boelele gabedi a ke re o boelela gabedi ba re efa date re ba bantši re disite tse dintsi date ya rena e sa etsa wanapile wa ka covid namile buka tsa rena tsa tswalelelwa ka kwa mošate
0: o ya
9: napile nna mogala bo a ka toa ka yona di-date jeo dibuka di sa tswaleletse e ke ye switeng re boja baswite ba namile ba nthometse tšhelete ya newe rena re be re kwanneng ka yona pele
0: ya gore re tla batla lefa boketenyana
9: ee
0: ge le sa bolokele ke society sa lena
9: ee ba namile ba mpha yona ewe e ba seno mpha ewe napile a waka napile ka eno kgomola ka ra motho o mongwe ba ka ba ba nagana gore e ka ba ka kua thoko ele ya bona o na le mokeng wa thileng motho o mongwe a se ka patala jona ka kua o tsela ja swite
0: eupša a ba a dia ka mokgwa o ka lebaka la gore mošate ba be ba sa tlhwa ba bona diphetogo tsa lena gore le kwanne le bona ke moka ba ifitisha gore go be bjalo ma gore na tshwarang bjalo ke no tsea papatso e tehle re tle re feleletse
4: le kgolo le Master V re na le karabo yo a tsene go kudu ka go lebelela manano a thuto a YouTube podcast le how to tutorials
10: Master V ke nyaka dilia data e ka nthusa go gore ke kgone go like le go subscribe manano gong a ke a ratago di-channeleng tsa YouTube
11: tharollo e ka go Vodacom 35 gigs data bundle ka 169 fela o gwetsa le 5 gigs YouTube data mahala o ipsina ka yona
10: oh Master V ke gwetsa kae dilie
11: e gwetsagala fela ka go Vodapay app le tswela pele o ba bontshe gore o tshwere tse tswang pele
10: ke tla dira bjalo
11: bona le dipeelano further together Vodacom
0: e tobela FM mošate wa tseba le boithabišo a ga mma gore e na tswelang pele
9: napile ba mphile yona ewe ya bataba ja gore ke ya khomola re a boloka ebile re a phetha mola le ke ha ola tla swipe se a lula
0: aha
9: o swipe se lula ke ba ngwalela lengwalo ka bakala hore ke be ke le ka gae
0: aghe
9: ke bona ditaba di ba ka mogogane o di a ga jwa bana mile le bona ba mphetola ka lengwalo ru file ka mogogo ka lebaka la hore rena re kwanne so re kwanne so re kwanne so a tika mogogo a ona ka mogogo ile reng nka boelela ke re swipe se tswele
0: etse ababolele gore ababolele yela ya yo le ikwanetse go kamara ga gore ba moshate ba leletse le ikwanele le yona gore go tla ba ka mogwaowe
9: matsa sanka ba e bolela le batho ba re ba five ba ile reng re be re gona ka moka re na re bolela tabatse gore ntwe ngwe ile reng e senya swipe re motho mo ngwae ba bothate a ona yo mongwe e ile reng wa fetola le ba le batho ba ndi tabatsela ka moka ka botalo ba khomola ba rutu
0: aw
9: wa sala o le tee wa ema o ite batho ba le ri ile nka kuwa moshate ka moka re le maloko a ma five bo secretary le bo motshwara na totolo eng ka moka ba ba five ka moka bona ba ho moje ba tsubulele selo
0: aw bana we
9: wa ba biale na pile ya batla ja hore ye ditlo ya swiping ke ya o bolela le bona ba re taba yo wa re etse na kana mile ka baka ya o khopela buka yela ka moshate a tlo go ene ka moshate tswa letse ka moshate
0: eh
9: la ya o e khopela ke rile ke bo ya o e khopela ke be bile ke ile ke ska thake ke lokoloa ka moga e ke no ya moshate ke tsoka khopela buka yela ka bo ya ka dula le yona ka moga e wa na pile wa ta mo society ho mongwe ka bolela le yena a ke re nna ke be ke sa palele go tshwara dibuka le yena o ba a sa palele go tshwara dibuka ra ba ra e bula ra e bala ba re e bala mola namile ebile o a bolela gore aowa ke nnete molao o beale motho o ebile ke o ba ntšha ditšhelete kwa bankeng aowa molao ka nnetse o beale see ya o thalosa ebile le yena o itea o tshwana le nna gore ei awa le rena ka baka la go reng ana le rena patela di swipe re tlo rena batho ba moka e tata e re khabara ra khumela di tshelete ga rena ka mo
0: eh
9: ka le pile ka rena ka ra wa itse o e se swipe a e se swipe a e se swipe e purulu a ke ya swipe ba ya bolela ka taba ila le phephelela la mafelelo ka khumana le tswile
0: le phephelela la mafelelo la hwetsa le ntshitswe
9: ka khumana le ntshitswe
0: ao
9: ene jela ke ke nganga le bona ka jona ka swiping ke re re be re bolela le boletse so le boletse so le boletse so la bala bolela gore nna ke be ke ntsha ke re o lena ke rena e re ka rara re re fa motho yena tsheletane o re beile motho a ya spetela re a bua spetela a bua di le miscarriage a hithare nna ke nyaka a ke nyaka go bolokela ke swiping le ga ya nyaka tsheletse ba na mile ba ngwala ba re a wa motho re a thokofaletse ke ngwana wa ka fasea mengwaga e 20 a re mofe tšhelete o re mofa tšhelete ya leposisi lela la gale re be re bolokang ka lona la 2000
0: ikwa
9: ba re o e bolela ka mokgwa nna ka nako e ke ba tshwantshetsa ke re le ile la bolela so ba rile go kgeile lephephelela ba ba ba ngwala le jana tsela ja mengwaga e meruangjwanyane o e 20 mara batho ba swite ba khomoje ka moka na mile ka dia ba bontsha nna e ba thaba gaedi buka yewe ba bontsha nna batho ba le ka moka bona ba swipe ka moka ba lebeletse fase a ona ya kileng anya ka tshwara buka yewe
0: ao bana we
9: o re a e bona maate ke tla ja hore ba le ke a sepela ke a moshate
0: eh
9: ra isa moshate
0: aha
9: e ke ba isi je moshate ke tsha moshate re a bolela molao thoa o kae molao thoa wa rena o bo swa thoa o phatsa ene kana go swipe sa rena sena le 20 years se le gona na mile molao thoa go swa thoa o phasa na mile ra ya le sona ra ya le sona molao thoa ba o nya ka molao thoa o gona o rile yana be le tso a ke tso go rena swipe sa rena sena le molao thoa o wa moshate
0: moshate be le ba reng ka hore tabe ba e gopola e
9: moshate ba bolela moshate ba boletse ba re o bolela mara a se ba mphetaba ya nnete ba tsheleledije le bona ba lakgataba ja bona ka baka la gore mafelelongwe o ikwa ke re a ke se gona ka swiping a ke go bona mara ke a patela
0: eh
9: re tsate ba re ro gopela hore o re ba le ba re nna ke se sa gata ka swiping ka re ke ba isi je moshata
0: eh
9: ke tsane je hore ke patela o re no re re boya ka dile mathomo bana mile ba ngwalela lengwalo ba re mosadi wa rokolota ka baka la gore o re isije moshate tšhelete la re ileng ka yona moshate re a nyaka re nyaka mo wena banamile ba beya seroto ka ba fetola bjale ke ba fetola ke na le bana ka moka ka mo gae ra fetola lengwalo lela e re seno le fetola namile ba se sa fetola ebile ba lengwalo le ya bona le ke le khumaneng ke la gore ditaba tsa rona di sa bolelwa ka moshate e ke se ka baka ta le fine ke se feta ka swiping
0: o ke ka lebaka leo le rego ke raki pele ge lena na ke re meshate e re rarollela ditaba mo re sa bone go ka leitlho le tena e ka ba molato bjang go ya moshate go gakanegile le sakwane
9: ai ka nnete ya serokwane ene ba rile ba re ke sesata ka swiping moshate le wona wa fetola ka namile nna ka bodisa ka rena e ke sa tsene ka swiping ke ya o patela jang ba moshate le bona ba ngwala lengwalo ba re go nna ba re re a o gopelela gore wena o patele bankeng
0: le le fela society a taba tsa di sepele botsene nkane o ka re ba moshata ba nkane o ka re ba moshata a ba ne matla na ba sepele tsa ditaba o ka re a ba ne matla
9: a se ba le sepele sa gabotse gore le mokeleng gona ke no ba motho ke a patela society kwa bankeng kgwedi engwe le engwe mara ka swiping a ke tsene
0: le lefela yeo le lefela go ke ela ya kotlo goba e no ba ya society gore mohlang le na le mathata letle le thusege
9: ga botse ke ya gore mothang ke na le mathata ke etse ke thusege mara ke tlile thusega jang
0: o sa šome le batho le sa kopane ge o ka re mohlang o na le mathata ka gore wena o lefa bankeng ba rena ditšhelete tja go a sa ka ra di amogela ka lebaka la gore o ka re go soma taba letlhoyo le diphapano fa le tlo o tseba bjang
9: ebile a ke tse go rena ke tlile tseba bjang ena go banengwe o bjale ke ya patela le bona ba swite ba rile ke patele bankeng ba moshate le bona ba re ke patele bankeng ka switeng ya ke tsene ditaba tsa swite ga ke di tsebe napile le gore molaotheo o gona o reng ana bjale o changetse o reng a ke tsebe mola di Christmas mola re ya ka bo December rena le re wa di chelete tsa di fine di bile so rena le di chelete a re rekenyeng di ja Christmas nna ke a patela a ke tshilwe ke a patela bankeng mara a ke di khumana ke tlo di khumana bang ke sa tsene ka society
0: kore ka mantšhwa mang le a jewa mo se ka mokgo pjale ke lempotseng mama no society seo se tlhakatlhakane le gona ke nyamišwa ke ba mošate ka mokgwa ba sepedišago ditaba ka gona ape mošate o swanetše go le rarollela ditaba e seng go ne o le sa pharela ya taba e le fale go sena tswelopele ka yena o mong a kgethollwa ae a ba sepediši ditaba ga botse batho ba pjale mma gorena le nagana gore society tse di senywa ke eng ka boripana fela ka 30 seconds metsotswane e masome a mararo le nong karaba ge le lebeletse seo sa lela
9: ba fola e senya ditaba make mara le rena setšhaba re senya ditaba ka baka la goreng taba e e leng gona re e bolele ge motho o mongwe a boletse mo latafoleng ka moka a bona ba tla go latelela ka mo gae ba tlile go boja gore re tshwanetse gore mare re ya society batho ba gona ba gomola ka moka ene o kara wa re ola leng kwa pele a re ke a bolela wa mmontšha taba wa re ya wa rebe re tshwanetse
0: ba rele segana fao mma gore ena papatso e fitlhile ke a leboga
4: le kgono le Master V re na le refilwe yo a tshwenyago ke scroller lightes
12: ah Master V ga ke robale ke dula ke scrolla bošigo botlhe
13: o na le scroller lightes
12: ke tlhoka se sengwe se se ka nthušago go dula ke bapile ka di-socials ntle le go felelwa ke data
13: peko ya gago e o red hot deal 15 gig ya Vodacom ka 99 rand fela gape le kokeletše ya 5 gig YouTube data le dikgwedi tše pedi tša YouTube premium mahala
12: bjale nka e humana bjang
13: e hwetšagala fela go Vodapay app tswela pele o ba bontšhe gore o tshwaretše tšong pele
12: ah ke tla dira bjale
13: bona le dipeelano further together Vodacom
0: Tlolompha ke yo mo go Channel Africa go thoma ka la masomepedi te lewedi o tlo itemogela di podcast tse taro tsa Channel Africa tse o di tlo go tabisha la bobedi le lengwe le lengwe o tlo kopana le lenano la Tech in 60 Minutes la boraro le lengwe le lengwe o tlo kopana le lenano la go bitswa Planting the Seed Kalabone o tlo kopana le lenano la go bitswa Channel Africa Conversation di podcast tse taro maphakga mararo a ditaba Africa eti ya dipoledišano theletša o bo bogele dipoledišano mo Channel Africa .co.za goba o ka ya go Channel Africa mobile app gape le mo go SABC Plus go thoma ka letšatši la masomepedi tee lewedi e ba mmogo dipoledišanong mo Channel Africa the African Perspective Tobela FM moshate wa tsebo le boithabišo re gatela pele ka tabe ke sa nong yaka basadi basadi ba gešo e tlang pele re tlo fetola mao e re ke tšee basadi šo o mongwe šo ke a go tama motheletše a re lotshe re gona re ka buša lena mmagorena
14: re gona le bolela le tlhoka ina ka mo mmotong wa terekise dikotsing
0: ke le theeleditše
14: nna ke sa re ke nna o mongwe o enkile ka lesa society
0: ya
14: ka lebaka la okosiwa botlhoko re kosa botlhoko ka mo familing ya reso
0: bjang mmagorena bjang
14: moratho wa ka o ile a tlhokofala re o tlhokofala a bane ko society e be ba boletse le ba bolotsa bago ba bolotsa bago ba re o sa boloke le bona o tseya leswika ka mo bolotsa bago ba bona jale moratho wa ka re o tlhokofala ra sebisa society ao a rata batho ba babedi ba o saena napile e ba fita kwa ba re botsa ba rena mokgw wa lena o kae ra bolela gore o ko bolotsa bagong ba ko nngwe napile batho bale ba re addressa again ana ka mo bolotsa bago ba raoa ka moo rena ka moletatši ya leswika aoa re boletse re feditse a sobe le bothata ba re saenetse panapara ka kwe ra napara thoma process ya leswika ka ge tšheletsela ya lepokisi e be e le ko fasana aoa oa thoka bothata moratho wa ka bolokwa moratho wa ka gore le o bolokwa e bato e be e le December society se tswaletse go bula ka March e ba ya ka March ba fita ba raoa botsi a ka ola a saenetseng mogoka kwale bana pa ke moka ba re ba mo faina ka baka la gore bolokile le bolotsa bago bo bongwe e se ba bona nabile botsi a thalosa raoa a kry monno e le ena mo etsapele mo tsafleng ba be ba bereka kua magoeng so gane jalo be ba be ba tsule di-pension ka nako boe ba bolela botsi a ba addressa raoa ka nako e la ko moraonyana ile ba bitsa batho ba bolotsa bago ba ata mo society-ng napile ke moka ba bolela go raoa e le fa boloke le rena letatši ya leswika aoa napile ke moka ya ba gore ba monganyisa wa thoka mathata napile a re oa patela ba romeletsa tšhelete ka matsogo ba gana tšhelete lae botsi wa emelela o e lokela ka mo ba lokelang tšhelete
0: ba ganelang go etšea
14: aoa ba re ena o saenetse moratshwaka a bolokwa ka bolotsa bago bo bong napile botsi o re ke a emelela ke rao a le ikwešiše re nkile batho fale bao ba atana mo ba mmuša ra bolotsa bago bo o itseng ba re tlhalosetsa le rena re feta kwa ba re tlhaloseditse a bane nna nako tšheo be se ke e society-ng mara be ke dirile record le ba re tlhalosetsa ka mole beke ba record ba le bana ka kwa bolotsa bago a ba botsa rao moratsho ebile o na le record ya bona le be ba re botsa botse a lokela tšhelete ka mola ba tšea tšhelete la ba mo foša ka yona ba mmotsa re bile a sa patela go thoma tsatsi leana le boi aoa botse a ka napile rare a fitha ga e rara wena a o tsaya go taya sese o mogolo o tla tsamaya le tšhelete ape tšhelete o ba ikobile o fiphelela ya ba taba tsa goreng ra feleletse re etsa goreng ya ka maele re thomile ko courtry ra ba ra feleletsa re ya le ko lawyereng e ntse ba re botsa ntse le bona ba botsiša bolotsa bago ba kumena raoa bolotsa bago a se bo change bo boletse ba raoa but one that was fully sugar chelte in or in society the secluba of local like a saw.
0: Yeah.
14: Eh. Now, Pile Abarta, they will come Juanu, will come Juanu, wake a Butiaka to Maulal. Enter the Rosai Saga Butiaka to Maulal. Yabar Baba Huluana Babara, whatever in a Kimachata. Eh, usually. Rotano Honagabo, another society or never glory. Ekibola Valley. Butu Lava Tokofala.
0: Eh.
14: And we do have a colloquial.

0: le picture tsa ona di tsara ke mang ke di nna mo fitela mengwa e me ka e nna kwa tsone dine tsa
1: au wa taba mo shato we yo a ke tsubore ke mo shato wa kae o batho ba wa ba tsebe ditaba le kana malarba la ba lena ba tlile ba ina le mathata lo gona la tsi a mo lato wa go lore motho o shiwe o re re go lifishe tsa o re o ri shitse mo shato gape go ge maolo le ge ke le shitse mo shato a ke molato gape a ke ra re kwane
0: akere
1: re kwa nrinya ka mo re mo shate mo shate ka motswadi wa rena o re kwa ntse o re biefa mo shato lo bo tswane tsi sa mathomo o boletse gore a wa lena gape le ka se lifishi motho la re le mo lifishe tsa gore o litlishitse mo shate gape mo ke mo rarolla go ditaba
0: e bila a ke a tsena ke finalwe gore nke lifishe mo shate kwa de ke yela gore ba rarollela bothata wena bothata yo le ke botheleke mo sana nelela mo sadi o la o shetse ka lekhutlo la sekaku se re re ska setswe se botlitse ka lakala gore ni mwana o patela banke na di dipitse di tsara ke mang di o a he kwa society mo na le me me la wena mo nyana ntse o ke tiwa ntse fukutswa ene na a ku ditaba u di kwela ke mang ke mang ya tsonke be matsela wa mo tshe tsa ditaba tse uwe gore ni mama ta wa ba re di a so a re sa di a so di a so ba tsoba le ba tsonke ba no tsoba gore ni no ape ma lolo ri shitse mo shate yo ba ringa wa ntse a di leng le hona le bona batho ba ringa wa ntse ke engwe ya gore re tshwanetse re bule mathoro tse bore no he re di edlo tse di sa lokang re tsa isiwa mo shate mo tsona o tsone ka yeso sa
1: itseng
0: a tla na ka society nna ke ka baka la gore ni ga ona gore ni motho wa tsama gore yena a patela kwa dipankeng dilipk ga o tlotse dinako tse ona dilipk di tshwara ke mang o di beya mo kaeng ke bo mothie o rona jale ebile mma ola nke bo mothie o rona dilipk ya gago jale ga o di patela kwa society kwa bankeng o di beya jang mo kae le tsare dilipk di a phumole jale e tlile ka mokgwane o make batho ba le ba ba tshwanetse batho ba ore aowa yena a tse society ga ona taba e sone se bona ba tsone o šhala
1: kamayola ke nagana gore o tshwanetse go no ithwala ye mošate ba mošate ba dire mošomo wa bona a ona selo sa gore motho o rweswa molato wa gore o reišitse mošate o iša motho o iša batho mošate a saka ya ba molato itomile o ba molato kae malolo ke lekwele ke lekwele
0: ke lemošate selo mo re tshwanetse re rarolele ke mošate e sengwe gore nna ke tshwane jale ke patela bankeng jale melao e change wena a sebe a se gore a boke ke mang ba ise ditofa se nntle ba e tseba mošate a kere di society di senyake taba yane a o ba le dikgethololano make ye nngwe e betsena ba e feleletsa ke ya ditamo ke re di diang ke e goreng rena re ithata ka lepego le rena ka gore o na le tse dingwe re di diela fashe make re a dia a re ngwale melaotheo ra iša kwa di-police station kwa radia diadavid eno ka ntse rona o thusana ka lela la goreng yo mongwe a somabala ke kotsiseng tšhadi 200 motho ongwe e tle gore mafelelong a sesadia ande go tse gore a sesadia a ke tse ona lere mo iša kae o sesadia e le gale re montšhedite a mmalwa
1: re tlogela gana fa maolelo ke leboa kudubeledišana le
0: maola a boele mošate
1: motšheletše madumeši ao re gona kgaitšedi aka lena ya
2: mo juneng mo ke bile le mmane ya ka wele gore o na le motse mo magaeng mo a fela a ba le motse ko segoweng a patela di-society mo gae ga a patela di-society mo gae ke nna be ke lebeletse di-society ke tse gae ka moka ke patela mo akolotang ke iša ditšhelete
1: ge
2: ke iša ditšhelete ka june mmane a re šia šia le ka molaene a segoweng e setšhwe re eši molaetša ko society kolelo ya tswela ba re ka baka la gore motho yo a bolokele mo gae ana a sesiwang
1: ka gore motho ga a bolokele mo ga ya ke e tlhalositso yona yeo gore e na le go tsoša lešata le lengwe le lerole le lengwe ka gare ga di-society mothušu koko a mo gae fa eupša o na le ngwako fa le sekgoeng o lefela di-society tse tša mo gae gore motlhanka ka tlhagelwa ke se sengwe di tle di mo thuše mo a le go gona di na di go gana di-society eupša melaotheo e tlabe e reng tsana tabeng a le sa kwala botse a le sa kwala botse
2: ba bolela ba re ba ngwete mokwale na e le a bolokelwa boyo magaeng a gomo a moeno a bolokelwa
1: sekgoeng
2: a se tsebo yo ba sa re selo ya gore dipolelo ditlhako
1: a le eme ga botsena mma gore na ge e le gore lempei le speakereng la ntlosa a le kwale ee pjalo go na le se sengwe a se ga botse le timile radio gana ka moo apena ee
3: bolelaae ya ba ore ba ko gabomane ba re mogodi le ena o robalela mo gabo mo gauteng jaba ka mokgwane ue kore malomake le a lebotešitaba ye society
1: awa letimeletše nna a ke sa lekwa letimeletše timeletimedi gore taba 086-000-2452 ke palela ke go fetola mao ka lebaka la gore bjale ke gona e lo ya go ya pele taba e go ya le ka fa e leng gore e bolelega ka gona motheletši madimeši ao
4: alontetemakele
1: re gona kgaetšedi ya ka wena
4: arona ile o rona ka o setela le rena ka koloi ya ka gae a mosimane a re mma motho ka setsamelele ka kgono e tla re di bolela a kere mare ka nnete e le ka gore le ya poleke a kere le bontšhana le ntse le sepela
1: botse
4: ka ne o nyaka o sepela le rena
1: ke mang motho ke mang motho
4: ko a romilweng le ba society
1: o etse gona le lehu ka gae go tlhokofetse go tlhokofetse mogalang age
4: jale ge re fitlha kwa re fumana setse a le kwa rena re fithile ka moragonyana gae aa e na le bašimanyana ba ka ba bararo re ile yana kwa ge re fitlha kwa banamile ba re lena batho ba society ape re bidie di society re tšhentšha le popisi la lena
1: nke le tshwarang ana fa mma gore na ke no tsea papatso fela ya ti tshwarang ino khotlellang ke ya boe age yo
5: le kgolo le Master V re na le karabo yo a tsene go kudu ka go lebelela manano a thuto a YouTube podcast le how to tutorials
6: Master V ke ya ka dilia data e ka ntshusha go gore ke kgone go like le go subscribe manano go a ke rata go di channeleng tsa YouTube
7: tharollo e ka go Vodacom 35 gigs data bundle ka 169 fela o gotsa le 5 gigs YouTube data mahala o ipsina ka yona
6: Master V ke go tsa kae dilie
7: e go tsa gala fela ka go Vodapay app ya le pele o ba bontshe gore o tsweretse jang pele
6: ke tla dira bjalo
7: bona le dipeelano further together Vodacom
1: a ge mma gore na le ka no tswela pele ba re bjale re fetutseng
4: aowa jale ba re re gale gale mola le boxe la lena aowa tšhelete ua e sa bereka re bidike batho ba di-site ka moka goreng tšhelete ya society ya di-site e tshwanetse e be bokaka ka mokgo ba botjang ka ona kale ape batho ba ba ka se boloke ke 4,000 e ile a kgalegalegale and-e ke kgale re le biditse e senkelete jale le ra gore batho ba bo boloka keng namile mola ya bae goreng aowa ena mosadi ole a napara aowa
1: le kgaogile mama kgaogile a semake ka fanone tobela fm mošhato wa tsebo le boithabišo sešupanako ke metsotso ye lesomesenyane go ikala e reng ya pele seripa ke sa mafelelo sa lenano la moremogolo re le go diagametse re lebeletse di society tse ga e sale ke re basadi ba gešo etlang ke le memile go 086-000-2452 taba ya di society ke yona re boledišanago ka yona e amago batho ka mekgwa ya go fapafapana ka lebaka la ge ba ikhwetša ba sa swarege gabotse ka gare ga di society tše e leng gore ba di sephile gore ka nako ya mathata di tlo ba phutha bjale nako ye nngwe ga gono ba ka mokgwa e leng gore ba be ba tloga ba lebeletše ka gona motheletše madimeši ao Arlocheng 086-000-2452 basadi ba gešo ke sa kgopela lena yaka o boledišanang lena gabotse nna sa kgopela lena basadi ba gešo e tlamfano ke kwa dintlha tše dintši fa eupša ke mmakatša ke ya o go lokile re ke tše motheletšišo Arlocheng 086-000-2452 netefatsa gore go tla fana mo yeng hle ska tla o buletse sealemoya tlore shitela ka sealemoya ke be ke sare ke makaletse tseo batho ba di bolelago ka batho ba bangwe ba o lo ikhakantsha ditaba me ele batho ba ao ba le go boeta peleng ba di society Arlocheng 086-000-2452 ke tšea basadi nako o boledišana le basadi ke nyako o boledišana le bannana tšea basadi Arlocheng re gona re ka botšha lena
8: kgotso ke tlhokaina ga mailula
1: aga ke le theleditše
8: society rena bomma ba di society ka borena a rena lerato
1: e kwa ka bolena ga lena lerato ya
8: re kgetholla malapa a batho
1: ka bolena ga lena lerato e bile le
8: ka borena a rena lerato
1: e bile le kgetholla malapa a batho
8: malapa
1: ao bana we
8: society e re society setse sa ba le di group tse tharo
1: Ikwa
8: ba le rata kwa na ka gore ba le ba kwa na ka gore ke wena o fitha ba sa kwa na le tjago ke le tjago a ditse se pela ga botse
1: e tla ga ba fenyu ke se o sengwa dilwe go fase e le go bala o theo
8: e bile ga aba phethe ka mo ba ka se ba phuthulla
1: ao
8: aba na go ya go phuthulla go ya go lebelela bona ba re o just phetho ba re re dira ka mogwao la la ba kile ba dira rakwana ga dia seruto okay seruto serve ta ba buka o thata ya ta ya thoma ka gaka mogala ba thokofala mogala ba thokofala ya ta e shota ka 2000
1: maselenga la dilo a tla a saela ka dikiti tshepe tsa dira
8: ke bana ba ita ba re basadi ba le ba gore ba tisitse so ke ya ba bitsa ke re entile tseo mongwe ka re o swana le nna le ena o ke la tlogela ke monna re tle re a ntlhalose ke makganeng ka go e ba so awa ene ebile ke ena ena e ta re jeng so
1: ya
8: awa ena ebekare a entile teng le o mong ba babedi e ba fitha wa ke batho ba sa itsebe
1: ke batho ba sa tsebe go gore ba
8: tlisitse gore tshalete e tlo di
1: oh
8: e ba tlota ke go di taba yo di la society a wa ke bona 2000 le yeta
1: e kwa
8: go bontsha gore botlhata ke go a ke tsore go nyatsa metse ya batho go tlhoka lerato ge ke re ka ba le lerato ba re ge re dira selo a ba re na le lerato se ka seketsa re palela
1: ke nagana gore le bopelo telele ka gore go bonala go ena le bojato bjo bowe bja go nyaka o kare tsona dirante tseo tse dikete tse pedi di be di ya kae di be di sa ye merabeng ya ba bangwe
9: ena tshiene e ka ya go bona
1: gape go itaetsa ka mokgwao o kare go na le go lebelela batho difatlhogong le go nyatsa malapa orae ga o leta ba re ba fa dirante tse dikete tse ka tse pedi tse re a di tsheya la ga a ka bolela a o ne nto a ka ediang
9: aga ene bya le ka ga nne wa bolela re a re ise dilo go magistrate
1: eh
9: a ba tlo le go di re ise tse molao
1: ya
9: tlo le go tse molao tao ra u isa ga magistrate ba u kiba mara ba tlo go di a ka gare ga ona molao no la lentse le go ke bisitse ga magistrate go bontsha ke go tlhoka le rato ga e be motuma a tsena ka magare ga tlo tsa rena se ka tsalele ke se
1: diranta tsona ba ka ke mathomo
9: bile
1: ke tsena mo a ba gore
9: na bo ba la melao tshewone
1: ha go le tabe
9: ke ya tsetse nya ka nkirena ba o ba reng a ke re ke re society ka moka re ka se pa nke ka mga re o tsha tsha ba tisa ke ba tsoba be di fela
1: ke le kwele ya
9: ene ge re bolela ke ntse ke ba sa di ke na le mme o mongwe re ba sa di ba ta go khumulela ka ta ina na ya ra ba tse ba re tu wa bolela o iteng
1: ka gore a se bona kana ko o ku wena o ka re taba bona e kwanetswe
9: aga
1: oh
9: ke yo na botata bo ke ya le boga
1: go le boga nna mma gore na hle
9: age thank you
1: top of fm mo shot what's about we tell you papa tu
5: le go mo power flex plan le master v re na le shadi ga a rata go bofelona ke tsa bophelo
10: oh master v ke ya ka se ka ntirang gore ke lokologe ke gona go fetola plan ya ka ga ke rata
11: ah pheko ya go ke power flex ya vodacom plan ya go di ka go di e sna go di kontraka takolo ya dikoloto e bile o ka e fetisa go ba e fetola na kwe mwe le nngwe
10: ah nna yo
11: e tla ka 40 gig go 300 minutes ya go founela network e fe go ba efe ke ka moka ka 299 ka kgwedi
10: nyane ke mo humana kae bontsi bjo
11: e go tsagala ka go vodapay app go ba online tsona pele o ba bontshe gore o tshwere tse tswang pele
10: ke tla dira bjalo
11: bona le dipielano further together Vodacom
1: 086-000-2452 086-000-2452 ya di society name ya arloche
12: hello ntate
1: mache khai chiriak
12: lekae
1: re bona ngwana ge isu
12: bona o khotana go ba tlhoka ina ka mo ga mama bolo ga maidula
1: a go ne taba
12: eh
1: ya
12: ntate maike e di tsoetse ke mathata
1: ke mathata ga itsedi
12: ke mathata di tsoetse ga ke le so
1: mm
12: ile ka tlhagelwa le nna
1: eh
12: ile ka tlogela ke ngwana
1: a ge
12: le mama tlo ke sa ke sa ba yemetse gore ba tle ba mphe ya go nlisa go fitla le mamotlono
1: ngwana o tlokofetse ka ngwaga mang
12: ka 2009
1: ana le mwaga mekae
12: a tsena ngwaga tsena le di weeks
1: oh eh
12: ya ba tsale ba re tla roma basadi ba teka mogae
1: molao theo o reng go tlokofala tshe ke ngwana ane le dibeke molao theo wa lena o reng
12: molao theo o re ngwana re a mmoloka le ge engwe o belegile ngwana a feta re a mmoloka re mo molaotheo wa re fa half re mo fa half
1: re mo fa seripa
12: ya seruto
1: age
12: ee half ya seruto
1: ee
12: ya le nna ya ba e sale ba mfega ba mpotsa goreng re tla roma batho ba tlisa tshelete ya dillo
1: re tla roma batho ba tlisa masheleng a dillo ka gae ga e sale ba 2009 le go fitlha le legono le
12: go fitlha le mammotlha ona o ntsetse make
1: kgaitsedi ke nagana gore o ba latile wa re lena o e lempe ya kae ba reng
12: ke ba latile ka ba botsiša gore na lempe ya kae ba re go nna ba re um ka baka la gore bothata bja gago bo tlhologile gauteng
1: yo
12: and then re kgopela botlhatse
1: Aha.
13: And then
1: ngwana o ngwana o buloketswe kae?
13: O buloketswe Gauteng.
1: O ngwana o buloketswe Gauteng, taba tse di tlhagile Gauteng. Pele ba re ba nyaka bohlatse ba re ngwana ke nnete o fitile.
13: Eh.
1: Lebele ina le bona.
13: Ke be ke ina le bona. Ile ni le ke ba file go tlhatsedi o ka mokana ga bona.
1: Yeah.
13: And then after ba tlhatsedi o ka mokana ga bona, ba bo bona ba khotsofala.
1: Age.
13: After go khotsofala mo la ba ra wa re la roma basadi.
1: Kai tshe le ka ga isa lulitile.
13: A isa likilitile go fithala mammotla ono.
1: Ga saka ya re ge go sadia ga leselo go a latela tlhaloso e itseng gore a wa ngwane sho gape ka fase ga mabaka a itseng go ba rga ka ntshwa ke sele. A saka ba di atabewe.
13: A saka ba di ratabewe. Ba bangwe mo society ba gana mo society ba bolela gore go gana bo mamang diketapeletse.
1: O mo society go na le bao ba go botsa gore go gana bo mamang go gana ba re ba gana ka lebaka lefe ka lebaka la gore seo senya kago se ngwadilwe ke motlaotheo gore ge e le ngwana e tla ba seripa go gana bo mang bjale ka tabe bjale
13: baetsa pele ba gona ba go ya ba tsea tšhelete ke bona ba tshwanyakeng gore ba tse itsea ba ija ka se bona society sa se tsebe ke mo ke sa tsebeng gore go direga kare nna le ka se sebaka ke sa ditile.
1: A saka wa batjela magato ngwana re se le gona nke botlo ya kae geng go batjela magato
13: go ya ke beke geng ke beke batjela magato be ke tlo ya mosadi ya no ya ba gore ka yena nako yeo mma o se a saphila ke yena a ileng a ishamela etsa gona mo go batsadi gore tsebang gore ngwana ka bothata ba ka ga shibushibushibushu ya ba gore ibile ke beke sa kolota ke kolota go fika le mamotlhono a ke kolota
1: au bana
13: a ke kolote le ga ile sentle
1: ga so seng a le o sa le ka gare ga sona society seo
13: ke sa le ka gare ga sona ebile bomma ba ka ba tlhokofetse ba ntile bona ba emetse batho bana ba uwe gore ba tlise tšhelete
1: go no thuto le lebelelana bjang
13: go ile tu ke gare ke a patela go ntse go ile tu
1: o sa le Gauteng.
13: E ke ba Gauteng ka fetse ke buile gae ke kgona go ya society ke be kana mo la society ke be ke kwa gore ba bangwe ba buluketse ene bana ba bangwe ba buluketse ba isi bana ba ba isa mapodiseng pele ba gore ba yo ba reporter gore ba tla ba khumane di tshelete
1: kha itse dimputse ngwana re sheno mputse
13: o nagana
1: gore bothata bo letse ka e botsebotse
13: bothata nna ke lebeletse a ke tsebile gore ke tla bia bjang gore a ke tsebile gore ke kwane ya baetapele ba ba gona ke bona ba senyang society go ba bjang
1: ye nngwe she ye ke na le go e naganela a se mathomo le nanon le ke tlo bolela ka taba di society no ba ile re itlile ka le manoga le lengwe le khono le tshedingwe di taba tsa batho ba o ke di gopola go tsa di society o ka di society di na le botata kudu go ka se lefela e le society sa mogaimo wena o le Gauteng wena sa gago e le go romela tšhelete go lefela di society tšhelete yona ba e tšea eupša ge o tlo tla go go thušeng o ka re ba ba le mathata a rileng a ke tsebe gore mathata ao ke amaa a se mathomo ke kwa taba ka kgona go ge ke be ke tsebiša lenanole ke boletse ka taba ya batho ba Gauteng bao ba lefela go di society bana Gauteng eupša ba šomiša di society tša moga di society di na le go ba fa mathata kudu ba be ba ye dikgorotsheko ba be ba ye di mešate ba be ba ye ditišing tša mapodisa ka lebaka la keng seo se sa kgotsofatsego maloko a mo gae mo a di-society o ipša tšhelete tša lena ba di tšea
13: ditšhelete tsa rena ba ditšeng tatemake le motlhang re buile gae re a kgona go ya gona mo di-societyng re dule le bona re tšheletse ge e melao yeo e ntse e bolelwa re be re patele mara ge o tlhaletse ke bothata ba ba le kore dine tshele kore go na le matlo ba lebelela
1: a ke tse gore tshele bana go le yona kudu ge setse motho a le kgole a le bogauteng go ba le moshumo mmowe yena a shoma go romela tshele te fela bana le mathata le batho bawe ana ke ka le bakala gore mohlomo ga otle mahung ana mohlomo ga mangwe wa palelwana o khole ana go tla fa le dijong ga otle wa bathusa dijo go apia mashigo o ka o tla khona byang go le kgolo o soma kgole na ka iputsa gore tshele kgolo ga botse ke yaeng bana le go le dia he ba sa lefe ditšhelete diripa tsa tsona ba lefe
13: a ba re se seno ntate make ene go tsene gore motho wa magweng e na e se nna ke le tsene go na go ina le ba bangwe ba ile gore le bona ba ba le mathata ba itswa gona molaga o teng mara ba ba fe ba ba fe ditšhelete ke ntho ke bolelang ke reng e ka re ba lebelela gore o oke mang a ka re dira eng
1: ya lenane o la sala mafelelo ke a bona bja le re tlo tlhama le lengwe la di-society la go tla ka mokgwa o mongwe ma gore na ke lebogile kudu re setse re bone gore tlatla re itliša tabe la bobedi ka mokgwa mang ke leboga kudu o boledišana le wena nxanxa se ka se o se go diragaletsego age o ke kgola gore e tla ba motheletše wa mafelelo ke a go tamaiša motheletše yo le buletše radio re gona ngwana geši wena ka ngwana geši
14: yo nna ke storage kesale ke setlhoba ka 93 ke setloge ke sa gare
1: o setlogeletseng
14: make batho ba be ba leng kwa pele ba lebelela gore ngwana mang
1: baetapele ba ba lebelela gore o mang ngwana mang
14: re ko go botse ba kgona go thoma a khone mo laotse wa ke e le rena mo laotse o go go tlhoko fa le tshwena
1: ya
14: ba khona go lala ba kitima ba tshentsha mo laotse o la gore o tshentse wena o tshwere wena o tshwere
1: yo
14: go sa sa go fitla kwa ba ra bona re bere ka so o kibile gore o kibile neng ka e jang a o se
1: e lo ona ba iphetuseditse ona gore o swanele tse e leng gore wena di bona di tlo ba swara ga botse wena o swere ola e leng gore yane
14: ke di sika mo bona ka mo ga mashoshane ka mo a wa re tshwere go thata
1: a o kgaitsedi ya ka wena
14: a re tshwere go thata make go gore wa tsare ke o re o re tshosetsa ditlhabi di le go tsala ka society go ra tsene ka go kwa pele ka society se sa maga e sa o bile ka fa tsadi tlhabi ke
1: gape go ya tsona di society tsona tseo ke re go yo wa tseba di rebelege di a re thusa bja le lebele gona le batho bao ba sanya ke go le go di bona ba dinga dilego ba itiela go di society tshe dingwe tshe leng gore ba ba mpatira tshela tsa slo tsela ba re go ke self catering ka lebaka la gore ba la pishitswe ke dipolelo di tshele le di
14: bona ke gore motho o rana society o ka re ke lapala ka
1: ya ne
14: ka sila gore e sane je re go soka tshelete o di ya go botsisa gore why di dira so o rong
1: ka go kwa khaitse di aka ka go
14: o rong a ke tsena ka go tsela ka society ke tsena je tsa di tropong
1: e
14: se o tsa ka tsa tla ka tsena ka go tsela ma ke
1: khaitse le ka ke go go ile ke le bo akudi o le di tsana lo
14: ya lebo
1: ya aha hey mo chat what's up le bo itabi she happiness to mama ke watch o ka ra salma ya sagago ya ya ke le bogile di ntlhatse pedi tse tharo tse e leng gore re ka tlatla ra dira lelano le lengwe gape la di-society motlhomongwe ebile leo le tlatla le ba le baeng motlhomongwe a reetse re tlano bona botsweletse bja lelano le tlhatlha phokeng re tlano lokišana mano a gone taba upša ke nagana gore tabe o ba tloga e theleditše gabotse e re ke a pele godimo ga tlhogo sandile dikgare o a latela nna happiness toboma ke ke a tswa ke na le yena tlhatlha phokeng motho wa mokgosi balolor wa ya a nna ke tswile ke a leboga forever mine oh jeez